apile ke monate tshebeletso ke lesedi Tyrone Tavis a re jalo you made me beautiful ke ile ka o qalla ka pine monate a ka jeno mabelo a tshebeletso ya lesedi sedi muthabane a re jalo naka la gaka o dumediswa ke mzwakhe kachela e motsho moratu wa sporono sa gago tshebeletsong ena ya lesedi naneng la gago lo lo ratang ditheoga dikalaneng le tlang go wena mantaga go isa labohlano manta labobedi laboraro o na le veli wa gamoloi athi labone labohlano o dithagola mmogo le mzwakhe kachela seponone motsho moratu wa tlolosang golomekile sa ra ke motšhana bituwa motsenong ka fansteres re sa bothong ke hai tobe ke romisantle go dira phato yotlhola matsatsi a masomedi la metso e supileng e saletse fela ke matsatsi a mararo re phethela ena kgwedi ya borobedi ya selemo ge tlo a kena kgweding ya borobong ya selemo ntumelele he ke tle re go wena o mosebetsing o lapeng kganolotse ka ona motsotso o leetong ke rata go dumedisa tlhe wena molebedi ya lebetseng thepa ka nako ena mokganni wa ntorontoro mokganni e molemong ya mmileng ka ona motsotso ke rata go tlhe o tlobolokege o sireletsee gagolo mme o tlo o itlhokomele o ganne gantle o seke wa ganna ka lebelo e motsho moratuwa ke a dumedisa tlhe dikaratšheng tse fapafapaneng tsa mafura ke boele gape-gape ke dumedise e motsho moratuwa dipetlele ditleliniki tse fapaneng bomme bontate ba maponisa ba keneng ka ona motsotso bakeng sa wetsa bonnete ba gore ena naga e ba naga e bolokegileng gagolo e bolokegileng gagolo ntate tlhe ke a leboa mme ke a leboa motšha

0: bakhanni ba makoloi mariheng ana maemo mebileng ya Afrika Borwa a ka fetoha ka motsotswana mosetsong o mong mila o ka bana hala hantle empa ka o latelang mogodi o teteaneng wa FIFA sa pono ya hao o seke wa kganna ka ho tshapa seo o nahanang hore se ka pela hao kganna fela haeba pono ya hao e hlakile haeba o sa kgone ho bona ka ho hlaka sebaka se fetang dimitara tse 50 emisa koloi ya hao ka polokeho ya ho sebakeng se haufisa ho emisa ditraka dula o fadimehile dula o phela lekola sebaka seo e leng ho sona o hlabe ba bang malotsana bona mme o bonahale ha re tsamaisane mmoho ka polokeho mariha mebileng molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naha la dipalangwang
1: Huawei Pura 90S Pro 5G enchantments of Vodacom e fihlile e fumane ka 889 rand fela dikgwedi tse 36 ho 3 gig red core plan ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5 hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app e fumane a lebenkeleng le online ho na le dipehelo Further together, Vodacom.
2: Chela, emu, chumratiwa, polisi FM.
3: Dala letsatsi la hao ha monate mesoetso la metswana re tshwa di kalani mmoho le mzwake ka tshela e mo tsumratu la bone la botano go tswa go renya bobedi e fitlhela go renya bohlano so ha thakwe go le sedi FM
4: Ke phato kgwedi ya o keteka boitelo ba basadi ba o lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo mme lesedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona ke molelwa.

0: a pile ke bolatse ya golo mone wa are more than you ke le ka o fabrica pele go mohle are gugu le two tsona ka nete tsa re ba metsusunga e mashume a mararo le motso ka mara go ra ya ka para le bile go reng ya boraro motso moratwe ga hlalo kwa pile di theoga dikalaneng tshebeletso ke ya lesedi u sa tswa bulela sao sia le mo ya ke sentse kwa mo ile ga di atlatse mo futhu mme ke re he ho wena ke tlo ke tlo kopa ho ngore o tle o nka di meditsebe le pelo ya ha o ka tsheno ge tlo tsa maleto le na le monnati le hlohonolo fetse nga ho lo jwang kana go ena e ikhethile na kwa bohlokwa ha holo ya hore motho o tlo tsepamisa maikutlo tabeng tsa bohlokwa tse a ha mophelo ba hao re tlo kena se go tlwana sa rona sa boitekolo boitlhatlhobo hashtag introspection ka mehlala matsatsi ke ke tse kgweletso thapedi sealemoyeng hore bohlokwa hore motsotso le motsotso ha o gona hora mohlomong ka nngwe letsatsing letsatsi harabeke baking e le nngwe ra kgwedi kapa kgweding e le nngwe selemong o tle o tibise maikutlo haholo dule fatshe jwalo o tle o tibise maikutlo bophelong ba hao o shebe bophelo ba hao o tlo hlaole o eketse o thuise o hole ke bona bohloko ba o itepola bona re bule fatshe o nke pene le pampiri o etse moralo o etse tafole o e arole ka mabokose a male tafoleng ena tlangola lebitso la o ka hodimo tlongola toro ya gao ka hodimo se o batlang o se fitlhela bophelong jalo o tlo o shebe gore na o fitlhela ga kana mohlomong o tlwale mo sena se qadile jalo ka ga re a rebile mafelong a kgwedi tjena o ikala o ipee sekaleng o tlo o tlhokomele kapa mohlomong o shebe gore naana o ntse o etsa dintho ka tsela e nepagetseng kapa o ntse o tsamaya ka mabatha na ke mo o tla tlhokomela gore ke dife dintho tse bakang tieiso tse e tsang gore le ga o ikemiseditse o fitlhela ntho tse itseng di o hulela morago jale ka jeno o botlhokwa gagolo ke tle ke o jetse gore boitekolo ba ka jeno mamedi wa tshepetsola sedi ka nnete bo tlo o fapana le bo fetileng goba bo tlo o batla gore o be le nnete go wena ka mehlala matsatsi ke ke tse ke le etso kwano gore ga re fitlhe go tloneng sena sa o itekola go batla o tlo o shebe wena o le mong ka nnete ke a tsebe gore ka nako tse ding ge phela le balekane ba rona baratiwa ba rona le ge gona jwale ge mametse le bona sealemoya fela nako ena ke nako ya gao le mong batho ba babedi ga ba utlwana ba le lenyalong kapa dikamanong tsa marato gore batle ba phethagale kapa dikamano tsa bona ditle di tsamaye ka tsela e nepagetseng ke ga bobedi bo ka leka ka gotlhegotlhe go lokisa le go lwantsha dintho bonngweng ba bona gore ditle di ba tswele molemo bobeding ke rata o tlo tibise maikutlo ka jeno mamelo ya tshebeletso ya lesedi ga e be go tlhokagala wa ganna ka ona motsotso e ba o nana monyetla ore o ko e beye ka theko mo bolokegileng jalo o tlo mamela taba tsena tsa botlhokwa golo sealemoyeng ke tla eletsa go rotloetse jalo go na le dintho tse e re gotlisetsang morago le go ja re rera ka gotlhegotlhe re sebetsa ka thata gore ge tle re bone ge tswetse pele empa go be le ntho tse sesane ka mehla yotlhe ga re nka bogato ba go ya pele le ga re batla go fetoga kapa go fetola tse dintsa dintho le mekgwa le ditlwaelo go be le ntho tse mmalwa bophelong ba gago mamedi ya tshebeletso ya lesedi ka nna ba ke ntho e le nngwe bophelong ba ka e ka nna ba ke tse pedi bophelong ba e mongwe be tse tharo tse nne ke shebile kwano tsela eo ke ileng ka tlhophi-tlhophisa taba tsa ka ka teng le o etsa dipatlisiso ka tlhokomela gore dintho tse re gotlhetsang morago gangata ke dintho tse batlang di le boima ka nako nngwe go di fetola bophelong ba ka le ba gago fela di batla sebete go na le di maemo a phagamelang maikutlo a gago a batlang ga o ya o a tobile kore o seke wa tlhola o nagana gore ke ikutlwa ka tsela jena o nke qeto mamedi wa tshebeletso ya lesedi ka o fela ga gona leto lena la bophelo ge na le maemo ano a fitlhang mo o tshwanetseng o nke qeto e botlhokwa bakeng sa bophelo ba gago empa o bo qetelela o kena maikutlong a batho ba bangwe gore ga nka etsa je e be ba tlo ikutlwa jwang e be ngwane o se o tla ikutlwa jwang e be mme wa ka o tla ikutlwa jwang
1: fela ha o tlo o sheba yona qetwe na ka pa mohlomo maikutlo ana ke yona o tlisetsa ntshabo me ka mehlala matsatsi ha o tshwanela o nka qetwe ya bohloka ka bophelo ba hao e motsumo ga tio ho ba neng o bua taba tsena tse jena ka jena taba tsena ke di bua ho ba ne ke ile ka nkana ka ka tibisa maikutlo ka sheba dintho ha ho le beke nge fitile le beke ngena ke ke ruho ena ka mehlala matsatsi ya ke tla kwano ke tlo bua taba tsena ke tse di patlisitso tse keneletseng tse dibileng ho botsa mamedi wa tshebeletso ya lesedi ka maikutlo a hae a fapafapaneng mme ke ile ka hlokomela gore bathong ba leshome be ke ileng ka buisana le bona batho ba ka bang ba tsheletseng go ba leshome ba sitwa go nka diqeto ka baka la go mamela maikutlo a bona se se gobane qeto tsena tse ba di nkang di fosetse empa ka nako tse dingwe ba mamela maikutlo a bona go fitlhela maikutlo a bona a sasa sebeletse diqeto tse nepagetseng tsa bophelo ba motho e le maikutlo a tlang ka lebaka la go naganela batho ba bang jale ka jeno ke batla re ke re itekole ka mantswe ana a reng kapa re tle re shebane le taba e reng go na le ntho tse re hulelang morago le ga re batla go ya pele go na le ntho tse mmalwa tse ke re hulelang morago mme wa di tseba bonngweng ba gagore ke eng ena ka mehla le matsatsi ga ke batla go tswela pele kapa motlhomong ke batla go nka qeto itseng ntho ene nkgolela morago fela ke batla ga se ke ra iphapanyetsa ena e ka setlhotlholong ka go fetisisa ke maikutlo ke maikutlo ka nako tse dingwe re a sitwa go nka qeto tse nepagetseng bophelong ba ka le ba gago gobane ge pele ge nka qeto motho o dula fatshe ka qeto e tlo thusa wena wa tseba ke buile le motlhankane mong a sebedisang dithetefatsi taba ke re go wena o nana bothata bo bogologolo ba gore o tlwele dithetefatsi kapa mohlomong ke qeto ore o ye rehab e ka ba eng a re go nna e motshomoratua ka nako tse dingwe ga ke nana o tlogela ke be ke nagana gona majita a tlogeng e ka shebagala e le nthokena e bobebe aa gona motho wa tseba ke batho ya batla o ditlwela tsona mare kapa empa ke nagana majita rotsa majita go tshwana le motšha ngwana monyane dilemong kapa motšha sekolong bophelong ba motho e mong le mong go na le nako e o tshwanetseng o nke qeto o tsepamisitse maikutlo bokamosong ba gago o sa nke qeto gobane o nagana gore ga ke qeta o nka qeto ena ke tlo latlhelwa ke metswalle batho ga ba sa tlang gata batho ba tlo nyefola ba tlo etsa ntho tsena tse fapaneng kao fela nako e re phelang yone kotsi ya golo ka tseleng e kgethileng mme ga ngata ga o bua le batho ba batšha thaka ena ya go rona ena gagolo ga o bua taba tsena tsa qeto kapa kgetho yo motho a tshwanetseng a etse motho o tla ba nagana gore go tlo thukisiwe ke nako ntho ena ya go fita ine motšha o tla ba re ee nna fele ke tlo ba morago gagolo nakong ga re ke shebile le phapapoke tsa bana ba kena dikolo tsa poraefete le dikolo tsena tsa mmuso gore gatelelwe bana ba bang le yona kolong tsena tsa poraefete ke ene e tshosang jale ga re ke re shebe ke eng ene e gotlhetsang morago ga ngata ga o batla o ya pele bonneteng o na le ntho tse re gotlhetsang morago wa tseba go fitlhelela o nka qeto ya gore wa tseba keng ntho ena qeto ena ke tlo e nkae ga e bonolo fela ke tshwanetse ke nke molemong wa toro yaka molemong wa bokamoso baka ka metsotso ena e setseng ena goreng ena ya pele mokgatlhelong wa pele wa ditheo dikalaneng re fitlhile nakong e tlhokolosi yagolo e botlhokwa yaka le wena beke le beke ka labone tsena re fitlhile nakong ena nna le wena re tibisa maikutlo re a itekola ka nako nngwe ke ka lapeng ke mmele ntate ka mehla yotlhe ga le rera gore re tlo o boloka tšhelete ge batla go fitlhelela sena le sane le sane go na le ntho e le nngwe e le gotlhetsang morago ke eng ntho ena ka mehla le matsatsi e le gotlhetsang morago leano la gore le tle le tlhole nthwena ke lefe o teng mabedi a tshebeletso ya lesedimotse tshebeletso e na e golo ka jeno o re motshomoga tuwa nna le ntate re ile ga kopanela kapa ga tobana le bothata le phepetso kgolotso ya mofuta o jena moo re ileng ga tlameya gore jwang kapa jwang ge nke qeto gore re tlo o tlhwa thabene kapa re tlo o tswela pele gore go boima go thata go monate re tlo tlameya re nke qetoe gobaneng e motshomoga tuwa go na le taba ke ene ya bobedi e ke ileng ka ngola kwano ke ngotse mona ka nako tse dingwe re nka qeto tse bohloko empa di le molemo ka nako o tshwanetse o bete pelo fela bete pelo fela gore ga etsa nthwena o etse e fete go na le taba tsa botlhokwa tse re tla buisana ka tsona nna le wena ka jeno fela ke eng ene e gotsetsa morago gangata tlame o e shebe nthwene e gotsetsa morago gangata o sebesebetsana le tso le yona wa ka mehla yo tla o gerile gore ke tswela pele ke tswela pele ha e ka fitla nthwene ya o fela tsohle mabiru ya tsebeletso le sedi hashtag ga itlhatlhoba ga itekola hashtag introspection ga tebisa maikutlo mona ga o supimang kapa banka monwana o dula fatshe o nka seipone o se beya ka pela gago e be o qoqa le wena ga taba tse pedi tse ke tlo di sheba gang fela ke gotlhe mona sekentse ka letsa kentse tsena ke sekentse ka letsa kentse motheo wa taba tsa bona fela ke tlo o fa monyetla ke tlo bapalela velo ezakwe o tsamaya le swele ba rinkomo black diamond banoi ba fike zolo masithokos ka pina tsena tharo ke o fa monyetla velo gore ke o fa monyetla gore velo tle ditheowe ga monate dithopotele o tle o thuise gore ke eng nthwena ke eng yona nthwena e le nngwe ka metlha yotlhe ga o nka qeto gore ke batla go tswela pele e o gotsetsa morago obedi wa tshebeletso lesedi age motsho mo ka tu ke ile ka ba bemong bona ke fetile tsena ga re thuse gaitsedi yaka ga re thuse ngwaneso ga re thuse motho wa motšha ka jenore a tla nke qetwene paetseng gore na ga ebe go le boima ka nako tse dingwe ga o shebana le tse dingwe tsa dintho ke leano lefeng le o sebeletsang gopotsa molomo ditaba sepono
2: kana le tatsi la gago ga monate meso e tswala meswana re theowa dikalaneng mmogo le mtswake ka tšhela e motsho moratuma labone la botlano go tswa gorreng ya bobedi go fitlhela gorreng ya bohlanong soo gagatlhakwete go lesedi fm

0: Galeng he ba le petrolam jelly e tsakile ka legala bakeng sa letlalo le salang le hlwekile le mongobo. Bontate le lona batho ba kutang kgafetsa tshepa magaleng e a thusa bakeng sa leshwata ditlapedi ho omella le mathata mang a letlalo. Tshepa magaleng he ba le petrolam jelly hobane e ka o bolokela tšhelete ka ha e theko e bobebe e tlase e kgonegang ka boleng bo hodimo. Hopola ha e se magaleng ha se yona, magaleng he ba le petrolam jelly.
1: Tekiso ya dithaele ya CTM e se e kadile ka dithaele tse ntle tse loketseng setaele se seng le se seng, mme o boloka tšhelete haholo. Reka dithaele tsa boleng bo hodimo tsa A-grade ho tloha ka 7990 square meter-a. O ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe ho tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa ProGrip. Ho melao le dipehelo, potlaka. Tekiso e fela ka di 31 August. Reka lebenkeleng kapa interneteng ho ctm.co.za.
2: O mametse mzwake ka tshela emu tshimuratiwa ho le sedi FM.
3: Watinda ba fast. Watinda
4: ke phato. Kgwedi ya ho keteka boitelo ba basadi, maholwana le ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo. Mme le sedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona. Ke molelwa.

0: Rafiki Zolo bile monatsi go loma sithoko ze ka opola mehla ya di beauty contest e motshomoratua ba nna go tshwere motho tjena ka letso go tsamaya ga mona tu subetse ke ntse hempe ka bodikgeng e bile metso tso re go reng ya boraro ga thebo dikalaneng pisa na kile ka ofa black diamond ba re ipano ye so re tsile mswa ke ka tsena e motshomoratua re se gotlhoneng sa rona sa boitekolo mme ke mana hema ke tlotla ke nka ba ikutlo wa gao 0863003084 taba ya bohlokwa ke ina e re buang ka jona ka jeno ke eng tshwana e le nngwe e hulela morao ha go lo jwang ga batla nka qeto tsene baitseng o sebetsana le yona jwang re tlotlolo ba ha re tswela fela ho ribulla botata ge sena tharollo nna le wena ka tshwanetse go etse tharollo gona ka feta jwang tjolo ka ha kana go tsohle ge batla nka diqeto go na le ntwe le nngwe go setsa morao taba ke ene ya bobedi ha le ge ga mohlomong ka tlung gore wena le ntate le batla go fihlela ntwe itseng kana go tseding le itsetisetso fela ke bana bana ba tle ba etse mo fereferi ba etse mo go suba etse le go le ba etse mo si kunkele ka tlung o go mme a sa go tla fetotse mogopolo ao manyu a tia ga dumelana tshe he ntate he watsiba ha se mo nyane ntate ha se mo nyane me tla yo hlala batla o ya pele le bana bana lo ba le sithukudetse ke bana lo botlisa mo fereferi bana bana bana lo botlisa mo fereferi o no tsabe ya le dumelana le le batswa ke tsena ke dingotse mo le dumelana le le batswa di re gwedi yena re kenyala mati re kenyala go sine ke lokisa gichi a hlae kwana e batla teki ke batla hempe ke batla sikipa ke batla phone ntsha le lotse bana ba hlokomela ha ba ka bona o le mme o ba thuthumela anta tya khalemo o ya wena ka pao ya o ya ntate ha utlwa mme wa khalemo ha tsebo go o ntate ka bo mme wa sofotinyana o motho a sofoto a o ya wena ja o vetse motho a bunolonyana taba palla hlonya mo u tle bile aba le sebete sa ke tla kopama ma ke tla kopa papa kana go tseding tshwanetse bana ba ba dudise fatse ka mehla le matsatsi ke hlotse ke tsho ba dudise fatse go bana baka ha re tlo phela ka tsela ntse re tlo ya tso phela ka yona fela taba ena a se taba ya na go etelile ke nakwana ke taba na kwana fela go bana ho ntse o nale sena se re batla go se fihlela e tla re ha re se re se fetse sena ma ya mo ka tlung ka mona tla go tlela setloiding jwale re tlegetse dintho ka tsela nepaetseng ga nako tse dingwempa o setiswa fela ke batho ga o batla go tseng ka qeto tse nepaetseng o tse batho ba leshang batho ba leshano lefatshe mo ga one batho ba kotsi fela ke bana ba batho ba iketsa matlhasipa di-victim ba tse batla ke re bue ka tsatsi le leng ka batho ba gato iketsa matlhasipa o dula ena a nepaetse metlha ena batho kao fela ba fosaetse batla dulaulang tsa utlwela botlhoko dulalela metlha ga ona motlha bua gona nna ke ntse ke mo entse ba entseng ke ba tshaba gampe batho bano ke ba tshaba le bekebeke a ebile a ke sa ituba le ituba nna ke sheba motho fela ke itlwelela ke re to tswele pele fele ke eng ene e gotlhetsa morago 086 3003084 ke nomoro tsa mahala ko tlala seponolo e motshomoratua re tle re utlwe rona o sebetsa jwa le yone ga ebe motlhomong o ile wa tlhola boemo ba mofuta o je ge fekeletso o go thuse gona ge feta jwang mme ke tlo kopa tlhe mabedi a tshebeletso ya lesedi wa tseba go na le ga ke tsebe kapa sege e ntse tlwaelo taba ya gore motho o tlhoke ne fela o gomele voice note gona jale ke mametse ngwe mona ga ntse ke diphenyokolola mona ach ga o seo se o gomelela voice note se o bua ka sebodi se seng ka nnete ka nako ena o dumedisa sebodi se seng se sa theoelang le o theoela ach really ga ke tsebe le se re bitsang jale ka nnete
1: Khotso motsomogatiwa khotso ntate o bua le ntate nke jana ka mona ka history fontaine ntate ko mametse ka qhubile 88.4 ga re ye goreng ya botlhano ntate tanko
0: ga re etle ka mona seponona ge a re etle ka mona ngwana nkgono taba tsa gona tle ditlhake
2: semoyeng o batla ke tloele ba nto nkisa morago
0: Tla fa mathata e re ke etse tjena ga ka tle ka mona le sa di dumela
3: Ela, sponon.
0: Legendat.
3: Ke ga ma fifi.
0: Phila phila mota bi.
3: E ga u tsa so sa ha re ke ngo. Ke go tsi tsa mra.
0: Ntate.
3: Ai. A bona na ma fifi ke go tsi tsa mra wa ho le thibong ba ga. Ke batho ba ba mpua ha mpi. Ha o rwa sheba ke family ya hao. Ee. A tswala go tsi tsa mra wa ho le
0: ba. Ba go tletsa mra o jwang?
3: Ke tene ke di tshintshulo tse di plan tsa ka go atamela pla bona.
0: O batla ba gontso fatse.
3: Ke tla phule go bonteng ka hore ke bona ba atametse mpela ka tsena le mathata ke di tsa bona pele.
0: O fetola merero ya hao ka bakala o bona ba tla ba gontso fale ka pa o fetola go bana o le bohlokwa.
3: Ke fetola ditlola hore ke batla o phela ka gontso nna.
0: Le ha fela o sa thaba.
3: La fela ke sa thaba.
0: Jolo bona mogotsi utloetsa ba ngolo ntsa tabae.
3: Ke kadile bophilo bo bong fatshe a dire.
0: Ya o thusa o fihlela haka.
3: Ke bona in 2017 ka hore ke phila ka ara batho go tsa batsebeng no. Ba na hore ba ka mpua hampe.
0: Ntate ke le buile ha go.
3: Ha bo tlhoko ma fifi ntola hore motho a o yetse hore motho a family ya hao. U bua hampe ndi tena ranga ro u bua hampe wa u sheba bona hore ke nnete ba ibo
0: fela ona na hore ka nnete ha o noka iphapanya ne se ka o se tla o tswela mo diboba wa tsiba nthotsetse ba di buang tseo go ba bua hampe a se di nnete ona na ha o noka iphapanya fela e ne se na o tswela mo lemo
3: ke ligile mara ke bona hore ke khutlela morao ka hore sene se batho ba mpolelang sona kre ke sene se di se bona ngene ba mpotsa rena batho bana ke ba itseng
0: fela wena wa tseba mwana e suga se di nnete a ke ntotse
3: ha se di nnete ka kae
0: a ke go ba bua hampe jola ha ba bua hampe ntotse ba di buang ka wena tsempe wa tseba go ga se di nnete wena a ke re
3: yalo hona le se hona le tsenhlaela hona le ntotse ya tsenhlaela go di mapuo tsa bona
0: o ha ba buile taba tsena di go hlaela
3: ehe ke nna ke ke tlile ding bo no hore bo tere ke o kala bo phelo ntse o ke bo kale fatshe mo ke phelang ke le monti
0: wa ne so ha ke lebuwe
3: halale
0: makwala ga nona le se di dumela khotso
4: ena ba bibi
0: ntate le kae
4: bolo lo ke tso pete
0: ka mona tim hlomphe
4: o ke ka tsebe ke le ka ka tsimba le ka le tsatsa e ke mo re mara di e ke mo khotla mo ra ma tsitsi ke tlo di ka bo di ra ma tsitsi sa ke ntse pa tama e re bona ba tsaya ka le nata go tsitsa botho ba go le ba tshele tsa ke mofi
0: ntate
4: re mo mo ntse ke le ba tsenke ke di tlhobela ba itse kwa na ke tshete le ke tsa e ke tsa ka yona le ke patela go le go ile tsiba a ka le ntse ke a go ntla go ire go tsama ke ra se le
0: ntate
4: a ka le ntse ke tsana ka mogobe tsone ai ai ai ai
0: a tsiba go bobebe ha o so tsiba go na bothata bokae go bane go hlaola e ba tle ba ntwe e gona halang pepe pepe mongadi e se di dumela se di khotso le se di ho bo ho batla go bobebe ka nnete ha o so eleletse go na bothata bokae cheke ke bone ho batla go ba betege go tlotsebe go na o sebe sebetsana di ntlo ka tsela le mofuta ofe o fapana le ha o sa tsebe ho hang hore na o kala kae ke ke bonile bothata bo boholo bo boholo holo holo holo le se di dumela
5: e anda tenzo ke
0: le ganda di
5: palo kapa
0: amana ti mhlomphe e
5: ke le tsholo lo mmia ka mokana ma di transport
0: ntate
5: e na le go taletsa motho ka hore o bane ke le ka ba se mo se seng le na ne ke le mo wa tswang e ke tla re ke tswa ne le blue ne se ke tlo fatse tsena tsena ne le blue gore go tlaletsa motho ka hore a se ke a e ba pelu nga o le yena ka bo yena ke yena mthata lo re aka gona o ipe a hang ke di ba
0: pepi ngwa diso o fitile jang go tlile jang o rotlwele go gomo o tsiwa gomo o la thuswa ke eng o lwanetswe ke eng o hlotse jwa
5: o re ke tswele ntena ba likile ba le bontsha diwa ka batho ba likile go ba ntwe di se yona empa ile ba nna motho ka ka bona straight di ke tsa mo ra ha ile ke na ka tswela wa ke na se wa le mpelo wa ka le sa u ka bhuku ba tlile se ba futa blaka ba ke ba gatang bana be su ka ga e kosa ke tloela ka ke tloela
0: bophelong ene o a mejwang melengwa gao maikutlong le moyeng wa gao ene o a mejwang tabe ya o tsuba goma
5: a enda dineng a me a bhloko mtsadi wa ka neng a me a bhloko go gela ke bua ka ka yona tsena fuka bhloko fela holo ai
0: fela ke le wa o hlotse ngwane sokile bile ya gore ke bua le mang
5: ke bua ke le bua le sona lo mme ya kana madi Frankfurt mo nna ntse ke le night shifting
0: ke le bua kwete
5: ke le bua pa
0: le sedi FM dumela khotso le sedi khotso le sedi
6: le ga mo khotso
0: a bona tle ga ya ntate
6: de 130 ha u tsa u ntse
0: eh
6: ne ntse ke le mpano mo o itse nna ntse mflo bisa ntse
0: mm
6: go go bega go di kolo yo le busa ka mo ga
0: lo o lukise
6: ile ke ntse ke lo go mbe ke ga ke
0: mm ha hona ntse ha hona ntse ntse bisa ntse lo ka motho a o tsiba gore hantle ntse ntse go tsetsa morao keng kana go tseding wa bona ka gapo go tsena di tawi
6: ha ke bua le ga last month le no matatsia
0: mm
6: bua le ga matatsia e bona ke tla bua le mfana mo mabane ke ga mo ne ba tla ka ntse ba jete November ke ke go di nngwe
0: ntate
6: mm
0: no ke le buile a go lengwaneso
6: a ya di
0: ntate mamiriwa tsebeletswa le sedi ke manoni ke morwa ke mafuga ke dijo tse monate tsa kana kwena tse hlokang ge dije ha monate bane di a hlabosa di a gothatsa mme di a thusa madume seponono ka hlompho le bikokobetse ngwane so a o bona jwale a chicken nete ga ke tla e feta go le swina tla e feta nna ke yao ke a ipotsa gona ha be re bua taba tsa bohlokwa ga ka le ka nnete ebile re nka nako e kana-kana go batlisisa ka taba tsa mofuta o je ka nnete e romere metsotso ka boraora ya boraro mabiri ya tshebeletso ya lesedi hashtag nna le wena ke labone ka jeno ra itlhatlhoba ra itekola ga itekola ga itlhatlhoba ka jeno bakeng sa o ntlafatsa bophelo ba ka le ba gago lesedi e fa dumela kgotso lesedi dumela
5: Bona
0: le ga. Amara tlhaga ntate. Ntate.
5: So ka mo lebitso mo
0: na. Ntate.
5: Na e tla ka so go gela o ba ka e ka. Ke tsapa. Ke bela gore ambe. Ha mo se di tsa sa hao. Ke tla di so go. Ke tsi ha ka. Para por el que me la vida. Por la vida, la vida.
0: Ke a leboa mongaka. Eish, mohala wa ha ngwane so batla ole mobe, batla ole mobe. Ke mobe kwete. Le sedi?
7: Ee la kwete.
0: Ntate le kae?
7: Ah monate kwete.
0: Mohlomphei.
7: Wa tsela nna ntho ke hlokometseng ho nna kwete. E le re nkhutlisa morao ha go lo kwete. Ke hutlwela mothimo mbohloko a holo, ke mothape le bonolo kwete.
0: Ka tsela e jwa ntate.
7: Kwete ka mantswe ma kwa tla jotsa ha motho a re mo hona ke kopantho itseng ha ke na che kwete
0: la o sna bogone la o sna bogone
7: le ha ke sna bogone bo no kwete ka mpa ke mo tshepisa ka pa ke mo fa yona jwale hona ke bona la kae ka ke dula ke khutlela morao ka mantswe ma mpana ha ke itemwe
0: o ntse ho pola mohlale re bua ka kopi ho fana ho tswa kopi nyetletseng
7: ke a hopola kwete
0: ka di percent ntso pula na taba tsa kona tsa di percent tse go botse mashuma robong
7: e ya kwete
0: e ke ke le tsongwa ne so ke le bone hore kana go tseding ei e ba ka khatollo maikutlo taba yeno ngwana ke a tseba kutlo le bohloko le go ba le pelo e telele ya o thusa batho ke ntwe ntle haholo fela ha o so sna bogodi mngaka ke ya kopa let's episode ska yetsa ho hang
7: e ya kwete
0: ke a tseba ho bonolo mngaka ha ke a tseba ho bonolo
7: ha bona lo wa tseba kwete ke motho a na utlwela mohloko hampe ka batho jwetsa maka ke motho ana o tlela mohloko hampe kore le ntho ke tle ka yetsa engwe ke a hore motho ang kope t-shirt ke tengile le melengwa ka kwete ke le kile o hana a nqeka batse ba ne ke mofe yone kwete ana o dinwele ke le reke ke a hlobola ke a mofa yo o tla
8: fela he o tla fela
7: o tsebe ke bona re a tshe ke a fela kwete
8: o tsebe hona
7: ba ba
8: hona le ba ba ntate ha sa bone hore o batla o le bono jana a tla o yemela wa tsiba ha o
7: go hana o tla palla ho nna jwana
8: a ke ga o gone o hana wena
7: ambane no je kwete se ke ye bohlale jwa le ke bohlale no tsena kwete le go di tswana ma le go le ke tshini ngwa le tsata wa
8: o tla tsama ga di gopo
7: kwete ka tsama la di teki se di sokabi
8: ke le wi
7: le go di tswana wa ma le go le ke tshini ngwa le tsanda wa
8: tla tsama ga di gopo le tebele yo botsa nnete o tla tsama ka di gopo tsana tsobele le hoka vele mo ring a ya mona ka nnete atshe ke tlameha go ke bona gona ke etsa ka tsela jwa ke botsa nnete le seri khotso
9: ka tsela dimela
8: ha mla tlhile ga mme
9: e ka mo ha uhle
8: khotso
9: o bona nini mola mauke
8: Mogadu.
9: Ka tshela nna ke kopa thuso mona ke na le bothata bo jwang. Bo etswang ke nna. Ke motho a ratang ho beha, e ka ba bokae kapa bokae. Ke behe. Ke rere hore ke lo etsa ntho e tjena le yena. Ke tsamaye ka mora nako he ke re ke lo etsa ntho eo. Hai. Je ke hate. Ke kgutle ke re hai ke so behe hantle. Ke ke kene he tsene dele le na le ke le be ile ho ke ne ke dile ke be ha fela jwalo ke khutlele morao ka ho etsa ntwe e ke batlang ho etsa jwale ha ke tsebe nka feta jwa mo ke kene he tsene dele ho feta ntwe ke batlang ho etsa ka tjela ka tje
8: ha ke utlwisise hantle bothata ba ha o ha ke butlwisise hantle o re bothata ke eng hantle
9: bothata ke ho ke le ke batle ho etsa ntho ke re ile ho etsa ntho ka bonna re ke re kilo ke batla ho loreka ntho itseng le itse
8: wo ipela chelete
9: ke ipehela chelete ha ho le ke a beya chelete
8: bothata bokae jwa
9: bothata ke a tsamaya ke re jwale ke lo lata ntho ene e ke e batlile ha se ke fihla mo ke swantse ke batle ntho ena ke ke je ka hape ke ha e re ke lo beya hape ke beya hape ke tla e bona ka nako
8: o motho a ratang ho chechisa dintho
9: ke chechisa dintho ka tjela
8: na ke le buile o le gaitse di re tla fana ka keletswa ke

0: Ato.
1: Go tsona temafifi ke motlhoka lebitso ya bua. Nna ke na le motho ke ntate, o na le bana, o na le ditloro. O kgona ho thusa ditloro, nna ha o kgone ho nthusa. Nna ha ke na bana, nna ke le mme ha ke na bana, yena o na le bana le ditloro, o kgona ho thusa ditloro. Nna ha ke re a nthuse ha a kgone. Wa nkwa ntho e mpusetsa morao, jwang mpusetsa morao gote ntate Mafifi. Ke motlhoka lebitso a buang ka mona ka Qwaqwa. Tanki ntate.
0: Ebe o bane ntate a thusa ditlogolo le bana fela, wena a sa o thuse, bothata e be bokae? Go na le bothata, go na le bothata. Ntho tsena ga di iketsalle fela. Seponono, ha re nwe metsi, ngwanankgono, ha re gutla mona re tle re tswele pele ka taba tsena tsa rona tsa bohlokwa. Qetellong ya maqetello, nna le wena re tla thusana, re ahane bakeng sa hore re tle re ntlafatse tsela eo re nkang diqeto ka yona. Hopotsa molemo ditaba hape, seponono. Maqhubu a re dumella ka nnete re tle re etse tjena.
2: Wa ratwa, wa le Lesedi FM.
0: Pila tlozi ikhandlele tlara ke gotle ka nkana ke tswa ka mathola ke tle ko fefelo he a re focus muso worship once more six bare and ke no bofaka go tsala tebele mini ba thonte ba tle di fela la bone beki.

0: Bula menyako, mme o boloke jwalo ka boss. Build it. Fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mifuta ehlwa wing fela. Promotion iqala ka la 24 August ufihlela la 5 September. Hati paisa lite. Bona le dipehelo. Boss deals diqadile. Build it fela.
1: Makgaleng he ba le petrolam jeli e bohlokwa bakeng sa lelapa kaofela e tswakilwe ka lekgala ho phekola le ho thibela mafu a mangata a letlalo le hlweke le sole e tshireletsa letlalo le manonyeletso sekameng e thusa moruo ho le hantle ntle le mathata e fedisa leshwata ha o kutile bakeng sa bana le masea tshepa makgaleng e tla o etsetsa meka le mehlolo makgaleng he ba le petrolam jeli e boleng bo hodimo ka theko e tlase hopola ha e se makgaleng ha se yona
2: Bolong ya ka ke sa le moshanyana. Ka rongwe ya ga se tlamana he. Se phekola cancer. Mme se tla masena hona jwale. Re se re se sebedisa sibitswa Bullet Herbal Remedies. Bullet e phekola cancer le mofetse. APC e leng lebanta. Majwana ka nyoko le dipiong. E leng kidney stone. Di fibrates e leng dihlala. Mosese o chesang. Bullet e fihla e bula re tsoro. E be ho ba ha monate. Mosese o tso ha monate jwalo. Bullet o ka fumana Bloemfontein. Setopo sa majaka thata ho mmetumi le emperu moti shop le ho outstart o mohokare botshabelo didi lady brand tofo trading pelabang le golden supermarket bona lady brand le welcome menis lucky boy moti shop le tropo nya welcome lucky boy moti shop le house lily soweto dobsonville seterata ke le twaba pela police station mema le babo julius lao soweto dobsonville mkodi street 1043 Ha o batla ditlhakisetso letsetsa ho +26656991481
3: Dikalaneng ho le sedi FM
4: Khotso khotso e motse morati wa khotso ngwana mme wa tswa nan tricky bone ile ang khutsetsa morao ka getela ke nka qeto ke motho ya ratang o ba le lo rekisa ke bele kgwebonyana a nna ntse ke sebetsa mme a ba ntse a etsa kgwebo empa ne ke tlhokomela kgwebo nngwe le nngwe ke reng ke mo hlalosetsa gore re etse o ne a dumela ka nako ka moka nakonyana a e tlwele a se ka etsa ntho ileng yang etsa gore ke nke qeto e ke bona nna e nepaetse for nna ke ile ka bula kgwebo eno fela bona ke stoka dintho ke di beya ka tlong ka moo ke thotse ke itse tu itse a sa bona dintho tseo di rekwa e motsho moratiwa tšhelete e se wela matsong a gae ne se ke sa tsebe le gona commission ke bokae mara motlhang e tlang ga ke re ke a botsa gona commission ke bokae a ba go gonna e ne ntse e etsang e kwala mabaka e etsa jena e etsa jena ebile nngwe ke hirisitse ke ka mo go nna ke leng ka nka qeto ka teng gore ntho nngwe le nngwe ya ka e tletse bo go lokela ka ke ithuta gore nako nngwe ga o bua dintho le motho dintho tse wa dikonegela ena a le mong ga keta dikonegela o tlo o itsa wena le wena o dikonegele ko go bolelang gore o batla go nyagamisa go se ka ba tswelela pele ka ntho wena o batla go a etse one batho ba bangwe ba thabela go dula fela motsho morating mare ke ile ka ketelela ke ikobeleletse gore e tswelele pele le ona jale motsho morati e ntse tswelela pele le a ntse tsamayaganyanehanyane mare e tswelela pele ke tla di ka mona ka Bloemfontein ke a itebogele motsho morati wa tango
5: lerato le o tla rata motho ka lona e ka ba ngwana e ka ba ntate e ka ba mme o mo rata haholo haholo bana hobane jale o tla bo rata ngwana o le motswadi gore ngwana enwa ka ke batla o mo etse thabisa ka ntho e nngwe le enngwe ga ke batla o mo safarisa le fosa itse hobane jale nako eo so mohlomong go na le ntho e nngwe e o sa e rateng gore a etse ka lebaka fela la hobane o ile wa mo dumelela go bontsha gore wa mo rata ga le tlo utlwana le ene e le gore lerato le letle le batla o le sebedise hantle ka saese ya lona ntate
6: mafifi ha ko dumedise ka studio ka mo Mafifi ngwaneso, nna ke ne ke dula haufinyana le family. Ke ne ke le ya mobe ho feta batho kaofela familing ha ba kopane. Empa kajeno ke hole le bona, ke le ka decide ho thotha ka tloha Orange Farm ka tlo dula ka bophelong. Ba sala ba qapana ba le bang. Ke a ba botsa hore ha ke re le ne le re nna ke nna ya mobe, jwale le lwana jwang nna ha se ke le siko. So ho tloha haka ho tlo itulela ka mona mme ke le mong, ke bona bophelo ba ka bo tjhentjhile haholo. Ke makarabo ka mona ka marikana ka bophelong.
7: Dumela e motsho moratuwa, Mafifi ntse ko mametse ka SABC Plus app ke le mosebetsi mona Ficksburg jwalo ka mehla ke di omorabane ka ditaba tsa bohlokwa kwete tseo dulang hore aha ka tsona ka mehla le matsatsi mesong tjena. Tshwarwa jwalo sponono. Ha e le radio e motsho moratuwa re ye hore nyane ya bohlano ntse ko jele ka tsebe tango.
8: Hai wangkhono medhi phela ke phetse mo dlombei ke mogana wa kwedi go go sa so tla dilina ga go se tsa go tselo ke manjo ba neng ke tlhotlwa taba tsene tse di bua ke taba tse phelo antse tse di phela antse ke di phela ba le di mo tla go go ga motho ile mo ke ke partner ho yena a ka ba mamela ka pa mamedi ya ga ke mo fa ba teng ba sa go go bua ndo ka go ba wa go re mi bua le ya makare mera ntse snacks go ya kwa la ke go go bela wa mpho
9: hotso hotso e motho moratu mwana rona bine re ka tanga mo bina no ke thabela ha holo e ka ba e ka fumana ka wa bona yona le tsholo a ileng a ntsha ireng dingwela e veki ne veki a tsa kwa tsene go thandaza ibe pina tseo di fumane ya kae le o qetang ho e ntsha soo ka tla ka utlwa dintlhatso tse pelo e kareng ka ba le tsona.
10: Dumela e motsho moratuwa, ke a tshepa wa phela moolwane, ke kopa go ba motlhoka lebitso le nna jalo ka ba bangke thotse ke mametse mona ka nnete. Ka nako nngwe ke ye ke nagana gore ke nna fela ke le mo motho e baneng o na le mathata e kang ona. Moolwane wa ka, ka moo ke tlhokometseng se ka kareng se nkgutlisetsa morao ke lenyalo le baneng ke ka gare ho lona le nkgutlisetsa morao ka tsela e bang thata. Ausi kile ka mofumanana le bana ba babedi, ke sena le ha e le ngwana a le mong, mme ra ba le bana e mong wa feta ka ba le ngwana a le mong le ena. Ntate ausi mo re dulang teng o reka diaparo kgwedi le kgwedi, kgwedi le kgwedi, ha ona kgwedi e fetang a sa reke diaparo. Ha ona mohlang a ikutlwang hore a ka nthusa ka ditabatabelo tsa ka haeba a bona ke le morerong wa ntho e itseng, o ba le mohono wa hore na e be e tla qetella e phethahetse na. Ke ka mokgona ke re ntate lenyalo leo nna ke itlammeng ka lona, atšhe ka nnete ha ke bone le ntswela molemo, mme go tla bonagala ga nako e ntse ya moolwane wa ka. Ka nnete ke kgutlela morago, ke a leboa ntate.
11: Taba tsa botlhokwa bonneteng kore ga o mong masome a mabedi a lametsweerobedi metsotso ka morago raborama mokgatlhelo kwa bobedi wa ditheo wa dikeraneng e motsho moratuwa sealemoeng sa gago, tshebeletso e tlabololang, tshebeletso e thusang, tshebeletso e o tlisetsang nnete ka nako tsotlhe le CDFM. Yena tshebeletso ya ratwa ya lelwa ka nako tsotlhe, mabedi wa ka e ratang. E motsho moratuwa ke rekisa patsi bananyana le ba nkukaganyane ka kgwebo ena yaka. Le itse ha ba bona gore e se hola ya ba ikatametsa a go jwele ha ke sa bona le phaello go na ya kae e ho ba ne tshelte ne se fella go bona. Ke a leboa bona Josepha Phofane ka monokele di brand ta to bule te bo hloka mona nna ntla ntla ka bolang jwele mona go nna are a me ha ha o ka bua taba tsa bohloka fela sele mo yeng wa e kwala a Aga, ke taba tsa botloka fela wa e kwala. Ala nako. A u ke fela ge se ri bua taba tsa botloka ha. O ya kwala o ke mo tsa stuku date. Just now e khona. Ke le ka o neletse fela pila close. Le bitso la pina ke khandlela. Le bitso la pina ke khandlela pila close. Ne ya kutseng rona ka fumana pina ka ngone zwike nana go ka e fumana. O hle mona di bakeng tsena tsa mtse fumana tsa mmino tsena. O ka e fumane mo tsomo ga tlo khotso nna ke phela ke ikwatetse ke kopa ka nnete pele o tshaisa bo nthusitse ke phela ke ikwatetse hey moneso wa bua tabeng ke tlo tla go fa taba bona a bua ka tabeng ya ikwatela e re ke tle ke di gwatlolle he seponono he ba re focus mo so shipa tsa ba le one once more six ba re velo ngine bo fakase

0: Huawei Pura 90S Pro 5G entjantja tsa Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela dikgweding tse 36 ho 3 gig red call plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: Edgone Khwane Foundation you tisetsa Watch Spring Experience kala 26 September Phase le Tabi Stadium Tumahole Paris Ibinisa letsatsi Java Mahu Lim Crazy Shandesh Scotch Mapuma Sanere Nasisi Njatestana Questa le babamba bangata MC Bachukada Somizi Cooler Box 100 rand Yekeli bula ka ra ya le shume ticket ala ka 150 copy ticket Shoprite Checkers Sai so le sedi yetela website ya rona www.watchexperience.co.za Watch Spring Experience ari kopane Paris
2: Dikalaneng ho lesedi FM Re ja le komo ka se hlahellang ka mahetla baking ina Le nanong la dikalaneng fela le emotsu moratuwa
3: re tsebela tsela tsa dile shwe no tsore mo metsotso re ho renge ya bone di the body kana ngolo tsa di FM ntse mo metsim so ke wa ha khatshela emotsho moratuwa wa hao ona la dita whatsapp hlokwa ke tsena tse ke batlang re tle re shebisane ka tsona ha ho lo jwa ntabeng tsena tsa bona tse bo hlokwa hlokwa ha holo ha holo ho nka qeto tsholo ka ke ile ka tshopetsa na mana ha se ntwe bobebe ha ho holo wa hoana le di ntotse ding ho batla ho ba buima empa ho bohlokwa hore kgetle re tipise maikutlo hey yena ke tlhoba boroko ke ntla ya o qetela tabentsena tsa ka ka ofela ke beile mohatleng batho ba bangata ha re bua je ba khutlisetswa morao ba khutliseditswe morao ke batho ba nkileng qeto hore ba phele le bona ke le ga bua ka tsatsi le mona kae o ke ke wa di kamano tsa magato le motho ke ke wa nyalana le motho ya tlhodisanong le wena hona le batho ba lekane ba ratuwa ba rona ba o sa tsebeng kana go tsedimo kana mathata a bona ke afe o qetile tso dutse fatse motho o ipotsa potswa e le go mo ikentse phoso o fapana le go motho o tsietso ba gahlana ha hona mohlanga o gotloetsang ha hona mohlanga o opela matso ha hona mohlanga ga moratuwa o sebetse hantle mona tisa ho hang la o pintse ho no ha isale ha ona mohlang a reng moratuwa ke ntse ke bona bogoni ba hao ke ntse ke bona matla hao ke ntse ke bona ho leka ha hao batho ba ngata ba le hletswe ke ditogo tsa bona motho sa iphilela fela mo sa itse ha e fela re hodisa bana toro ha isale ho hangile Oi, a go skaba motho a rwalo. Kana go tsedingwe thabile. O tlo mo a golela le a no lona le lona o gata gore tlotla le sheba mmoho. Ha o no bua le metsotso e media so ke ne hano. O rwalo, ke bophe. Fela o itsa jwa. Ka mehla yo hlaona re ntho go tsetsa morao. Le ka ga ho hle ho iqoba. Mela ha motho aka ba aba le mohopolo mo biha kakang ka pa mohlomong a bua taba tsa fosetseng hona le batho ba patang o se itshepe ha bona ka dipuo tse mpetseng e folang tse nyenyefatsang a pata ho se itshepe tshwane re bitsa self confidence mehla ena o bua o se kgonahale
4: ha o mojwe tsa mogatwe ke tsana re qala kgwebo o tlofeng thabiso ra qala kgwebo e wile o ke o kene ke ne makunya ka eng ke batho ba ka ba etsa makunya ska tsa makunya makunya makunya aja ntjo aja uli makunya makunya folo ya fela makunya kana go ha o so eleke ha ona mo hlaile ba kgwebo le dipompong a so ka direkise a so ka rekisa di dipompong tsena tsa dipompong fela go vetse ka mogwebo e le nthata ka di o tsebella ka go gobe thata o so rekisa di dipompong kana go tsene go tsa mogao ke dimtshotse jwa kana le go mamela batho ba so ka mba leka letho bophelo letho ke batla ka kolo yena he kolo yena o tya sekudisa kolo yena kolo yena kolo ni kolo ni kolo ni kolo ni jela le jela ha so ka ho hang le lena sina lena se hana yona le khutisetswa morao ke ntho tsa mofuta o jwa o hloka o kwala tsebetsa hao ka mogoka gona nka ti engwe a ntho e khutisetsa morao ko ba ko dula gana hanne ka dintho tse fitileng tsa dilemo tse mo shuma magago tse mo shuma hlano tse fitileng tse se na matla le bogone ba o ka difetola ke ne ke fetse batho ba bang mo ba mona ke go bona ha ka mora hore ke lahlelo ke ngone wa ka a phomole bo go ba o qetela ke ile ka fetse batho ba bang ka go batseba ke bohloko meiki ha sa phela ke re fela ke tla meke tswele pele ka bophelo ana a ke a le mala ke le metse a ke go bohloko ke utlile bohloko ana o tlo nthusa go bele mehlaene be ke a lla ke a lla ke a lla ke tsona ntsho go ke le ho ke fole ke phame ke itlotlhore ke a pele ho sa gathaletse go na ke ne ke mo rata ka pelo wa ka yo hle mme le pelo le moya dikile ana matshwafo malala ka ofela mosadi moholwe le utlwa motho wa o ka tswe ene le ke na le dipela kgwedi ga o tswekile hakwela pelo o bua ka meiki go boyena fela bophelo bo ile ba nruta gore re utlwa bohloko re awa re phame re itlhotlhore re ye pele ga ke tlotla ke fela ke alela go fitlhelane e nngwe ya ntho tse gotsisang morago ke eno go se amogele dintho tse re senang go di fetola o bona ke e beile qetelelong ka ena yona ke batla re tlo bua ka yona qetelelong go tshwarelana diphoso o lanketsa jena ka seketemagolo a re bo mašoma go bona le metso e supileng o lanketsa jena ga ntate go ditlhatlhana tswa gobena island o lanketsa jena o lanketsa jena o lanketsa jena ke dilemo tse putswa tse fetileng tse ding tsa dintho tse reetsang ga se ke galepele ke tsena tsa go boloka segopi kore ke ntho tse ngata go leba go se ha o ile go qala kgwebo motlho mong kapa o ile wa kena sekolo university ya ba go etsagala gore wa feila mo juru le mong mehlaena o tla bontse o nagale ke feitse ga o go a bua fela ke feitse ga o go a bua a o keke wa tswela pele o fetsa nnete o keke wa tswela pele go gang e nngwe wa dintho tse re hudelang morago ke o se amoile o le phoso a bona o tshwanetse bo letlhono le mabedi a tshebeletso le sedi ga e be o na le batho ba ntse ba o galemela bophelong ba ntse ba re wa fosa o tshwanetse bo letlhono le gona gono ga e sane a bona ke sebohodi ntate modimo mphile talente o mphile bohlale o mphile ntsho tsena kao fela fela ke ile ka bua mantswe ya reng talente ka bo yona ga ya lekana o tlhoka tlhompho boikokobetso o tlhoka o mamela nke ke ka ba sebohodi se phetaetseng ke sa mamele ga ona motlhang ke tlo ba sebohodi se phetaetseng ke sa mamele mme ke tshwanetse ke mamele bathong ba ile ba tsamatsele na le pele nna nka e tsamaya ba na le ntho e re ebitsang tsebo bana le experience e fetang yaka ba fitile mo ke sokang ke feta teng gore ke tle ke tlhomphe microphone ke tlhomphe tshepena ke tshwanetse ke amogele how to go nna e motsho mogatua mona wa fosa lokisa mona se ka etsa tjena e seng ebe se ke pompetse ke tatitse magamana moya o sasa ga ona batho ba sa goleng jalo ka batho ba sa batleng go thusa le go galemela ke tse dintse le tse go khutsetsang morago tse go se batle go galengwena e nngwe ya dintho tse go khutsetsang morago ke go rua tlhogo ga o qala opelwa matsoa ke batho ba ba tlhano fela o so bona ga e le wena e le wena a nna ke motsho mogatua e nna ke seponono nna e ke ditshofa ah magugwao a fitla o nka mane o di mmano tsholong a o o hlanya fatsimo e bile ha o theola o hlanya fatsimo ke tsedintse dintho tse go tsa mogautse le ha o ka etsahala ka mohla go re la o ka etsahala ke tshwanetse kana go tshohle ke be le sebaka seo ke se bulang go go tlotlhona a mozwake e mahanyane mona ding a ha o sa tsama hantle le tebe ke kwetse 0863003084 re kwala ka nnete mabedi tsebele tswa le sedi dintho tse go ditsa morao ke tsana go file pheko tlwella o ikwatela mabedi tsebele tlwella o ikwatela o tlo ikwatela o fitlela ne o tlo kula qetellong o kudiso go ke o nahana haholo
5: MK ke pizo pizi comrades abata tedise 3870 extension 5 manya ke ha bo versus bond hore ke tsebe hore ke tsenye ke batla ho etsa tlang sebeletse ha ke ile ke bane se sotho se re moketa ho tswa o iteka nke se re ntho e tseng ha e sebetse ke bona ka motho ha ke tsebe na motho o ho etsa la e ha nna ke qale ntho e ke tsebang hore nna ka tsela e ka engwe ke bona hore na ntho e etsa ke se ya etsisa motho o moo ke e se etswang ke nna ke a leboha ho bewa
6: dumela e motsho moratiwa ke nkgone maphoka gape e bua ntho ya bosoko ya gore ntho e fetile re e tlosa gamalele pele e nna ke tsebe a ke tsebe pele ya ka ewa ke tlhokaletswe ke moo ga o na le moo e ne le na le diepola go e bua o na le 5 years a tlhokaetse maara ga ke kgone ga ke tala fela nka dula ke le moo ke a nagana keo ke be ke re ntate modimo he emane to santena pelo maga ke gone go ke ya lakatsa a ke gone ho e motho mo ga tlo ke senka etsa jwa thank you go mo phoka ena ngwana ka baba
7: e dumela e motho mo ga tlo ma ho bolma go mo o ka Pretoria ga mo a wena o tsa mama tsume ka ngwana mme nka phela le wena ngwana mme bona o matla a tswa ka mehla go ma metsi ntse di bua ke monna ha batho ba sa inkele o bua mantswe a ka mehla ena he motho o tla bua ka ntho tsa gale he motho a modimo ke re o ke ba ya pele o hetlile morago ka tšhela ga ona go tlo tswela pele o shebile morago ga o ele ema o itlhotlhoge o tswele pele he batho ba dula motswake mo motho a ntse a bona gore mona ga ona mo ke yang ga e ke tse ke borata he motlho o mongwe utloloka e le gale motho a ha ikana ngwana mme o tsama mantswe ngaka ene ntwe e bua ngape engwe go se amohele ke jetsa botho ba bangata ke nna ke tsama e counseling nna self ka ke e counsela mzwa ke nna ke utle botlhoko ka bona ntwe sa tswagantle ke tlolla ngwana mme ntse ke rapela ke nne ke rapela o fitlhela moya wa ka o le hantle ke tseba o kutlwa gore mona jwale ke tlala mona jwale ke tswela pele ke hamalela pele ngwana mme ke a o leboga maupole magomo ka Pretoria.
8: Dumela Veli, ke kopa kopela.
9: Nna wa ka e motho moratuwa, monna, kgwedi ga e temetse fela, o tla ikabanye le nna, ga ke tsena ke eng, a le nthona ga e sale e qala go tloa ka mmemoseng. Le today, ga e sale ikabanya go tloa le nna go tloa Sontaga, ikabanya le nna, a go buisana go tloa Sontaga. Ke mo ngwana meletsa WhatsApp o tsa e ba re fela hang ka gape. Mehleng, ke re mehleng ke mo botsa ke go kompolela. Ke ngwana ha go di ya te metse go tsana mhle e ka banya lena. Hang ka gape. Ke mo phre ke bo ke bo phela mbo.
6: Ke te ka tsela. Ke me la ntate. Ke ne ke ne la ho go e ke etsang. Le bo mme baba. Jale ho fumana ha bo mme ba banka ha ba khutlisi banka ba khutlisi motho ntse ga ketla khutlisa kgwedi fela ko jetse ke duwe ke motho a le mo ka ha batho ba le shuno ka bona ho ga ke khutlela morago
10: ka ba ka mo jetsa ka ga ho molemo he ho kgotsofala ho bana jale sono se lagatsa go re o tlong hulele fatshe kewe mo hloka le bitsong tate
11: mrena ka khela hey ko mametse ntate ko mametse ka mantsi a thata a bima ha ona nnete e fetang eo ntate wa ka ha ona nnete e fetang ena eo e buang eo reng re tlameha ho ithuta ho amohela maemo a dumela kapa a sa dumela re tlameha ho ithuta ho amohela so wa tseba ko mametse ntate o bohlokwa ho rona maphelong ka hloka sebohodi se tshwanang le wena le CDFM mona ho ka bopa le hore bopa mmoho le bana ba rona ntate bishopo o leboha mohlomphehi wa ukwa
12: e motsho moratuwa ngwana mme ai wena e ka re o laola ka lotho kore tsatsing ena tsohle tseo di buang di jwalo batho ba reng ka nnete wena o fuwe ba bua nnete tate motswake o phela le motho a nang le lefufa kore a fufuhela ntho e nngwe le nngwe o e etsang ntho eno e bohloko kore a hlolela a bona gore ena o etsa gobane le tlhoka le babedi empa a be jealous a o e reka a bone gore mme a kampaneng a na a ba le dipuo tse mpe ai a motho wa jalo ena ngwane so kore qeto ka kele kare kore ke tswe bophelong bona gobane jale ke ya morao ga ke e pele ke batla eng oa komakoma hehe o rata dintho tse ntho a e bonang ga e tlhoka re le babedi ga ke bona gore nka kgona gore ke e batle o lefufa ga a batle ai ka bona gore a bona bophelo ke tlo gotlela morago ke a tswa bophelong bona o bua le manthabeleng ditifako botshabelo
3: ai ga re phetele sponono
13: emotshomoratua o bua le Themba wa Ntaka ka male ka Central University of Technology ai mantswe ga o maatla papa man mantswe ga o maatla because motho o tla ba utlwisitse botlhoko o mo tshwere ka pelo ga o mo tshwere ka pelo ke bone ka re nna ga o tshwere motho ka pelo motho o tswela pele wena o emeng a e leng jale gore morwalo o tlwe magetleng a gago ga life e tswele pele mo tlwelele motho ya phelophelo ba gae le wena o phelophelo ba gago ande se ka ka phela le di-competition jangos
14: ai kachela ai ngwanane wa tseba ko bolelele ga ke tsebe he mara gore wa tseba ko mamela go tloa bosontaa satrata programmeng tsa gago ai ngwana mme ai fela ga modimo o file ngwana mme modimo o file talente le nna ke maemong ano ke le ka latlhelwa ke moreso ya toba mme waka ai moya wa ka gogotlimaoti ya nka ba mong fela ai ke nagana ntho seng tse ka ntseng ngwana mme fela he o tla loka o mamela batho ba tshwanang le wena kena ka chen ai modimo a o ekeletse ngwana mme o ye pele
15: fela e motshomoratuaela mosaakashela o dingodiswa ke nale tiisetso gapekete wa tseba e motshomoratua dinto tsena tse o di bolela kao fela gore wa obanyane ya bobedi kore ke ntsetse ke dimametse gantle moswake nna ka nnete ke kore ga e sale ke tsamaya le batho ba nyisa morago empa gona jale ke mong fela ke gagaballapea bophelo bona moswake ke baka ke aona motho e mongwe ga o bua ka dintho tsa botlhokwa ga batle
16: sponono dumelatlhe ga ke lebohe ditaba kao fela tse o ntse o di bua tse o di buang boikokobetso tlhompho lerato di ngata gampe go nna mona le go ikamogela ke ntho tse ke nang le tsona empa jwale ka ditaba tse o ntse o di bua ke refuile ke fumane maatla a matšha ke a ema ke ya pele merero ya ka ke e ntshetsa pele ka sebete le ka boitshepo ke ntse ke beile ya matla ohle ka pele ke a leboha go leboha ho mena hane sponono le mimi maoke
17: Tebeletso e ratwa le sedi FM.
2: FM le phaimisa meho ya sebidi sa bona ke molelwa.

0: talaga gusto sa malulabot mali gusto sa mahisan na kailing asin mamimpinane bato sa kinipo na dlamen ka blue fountain kaya di siya bye
1: hila ntate majaba o pizza kwete ako rikitsitsi batho ba nalatsa tsile mo nnate le rato mo ke jari C2 section boss town mandla speaker ke le mele na tsela ka boss town C2 ipetela ka double K nkae ka ka Carlton Vid batho ba nalatsa tsela tsa tsiki fusi ma phakisa ka boss town thank you ntate majaba ja
2: ntsho mo ratuwa ka batswe batho abatswe to se zana na tabo sa ka di place sa mo ibelt ke to se tsiliso phudu ka botavi ke qetelle ka mozo wa ke ka botabi cha tso wa swa re tshedi batso sa ke smanga tabo sa ka botavi
3: good morning popinyana bua le mo le bo hentomeng ke rata ho tsetsa batho bana ba ratelang letsatsi o sfikile ka balfo ntate tdc ka vesela sprone ke re ntate selomogele ka tloko le ne ke a leba sponona tsatsi le monate bai
4: kgotsa kgotsa mzake ba tswe batho mzake or ke tsose bamala tsipatsela rustenburg ke khutle ke tsose ntate bishop wa media to se prastul poch to se makela le gauta mabos to se le ba akhi botu wa michi wa samdela bana ga ofela mtsaji ba to se malatsi ke se solbe dango go
2: ho tswe moso ho tswe ntate ha ba tswe ntate change ba tele be se tswe change ha o se tsi ka se buke so wa change ha o se tswe ga mo ga matatiele tso wa metha ile o be letsatsi le monate ha hona letsatsi la bone la megapelo ya bomme tso wa le khosi leletle o be letsatsi le monate ke ntate nkosi
5: dumela mvolo o di tsose bana ba latelang ke mane la ga tswana ke tsose ngwane iso ke maketse mkwena ke tlimona kutopo ke maplasing a senegane ke tsose jan makate ke tle le bjagpase ya ofileng na mona ke tsosa france chakela batsosa ke nna motse ke makate ka mona ka le bjagpase
6: lesomelemetsomelemetsotso mabenetsebeletswa lesedi ka boraora ya bone mokgatlhelo ka go qetela ditheo wa dikelaneng e motshomoratuwa la bone bekeng a dumelatlhe sepodono e motshomoratuwa ke kopa go etsetsa batho ba latela letsatsi le boganga motheo o ya gola thabo mokone bundle of joy ke qetelele ka johannes matlhamba o kopere ke ntetse ne ka branford ke le buile ya gore tlhagaitsela motho madumetlhe e motshomoratuwa kgotso ke tsosa mogolwane wa ka tshediso morobe ka potchefstroom o tsosa ke tatolo morobe ka maleka van der bail park ke le buile go lengwane eso lesedi fm dumela kgotso
7: hello motshomoratuwa
6: le ka nnana
7: ke tsotsotsotsa lengwane eso
6: phela gaitsedi
7: o bua lengwane ane a dailen matetele peshe ga ke re ntate le bese a tsowe ke re ntate nkoja tsowa

0: look for love. Fana mantsha ntabisa njolo kana pineng ena. Ai. Let's ambul tsebela tsokela seri this music in the air mashume di metso sala metso tsela tsenka morao gora ya bone. Re a phethela mogahlolong ona o qetela di thego di kalaneng la bone bekeng ke a tseba o sontso qala tsa tsile o ga monate bo malalala o tsuba kensa o tlo qala tsa tsile o ga monate. E motso boratuwa dumela hle ke tso moratuwa wa ka me mamari mohlubudi. Ke ka mona ka morija ha ke le bale re ko chatlho ya golang ka jeno ntate mohlubule mohlubudi ka mona ka Segese Cape Town ke lebo dumela mzwake gotso ngwane sohle ke ya tshepo hantle o bua jolo le Paul Magau Debens Reservoir Hills nakere ho bohle ba Magau le ba Hamanela le ba ntsane ke sa le ba le bana ba ka bona ke le hlonolo Magau le Thato Magau Deben Reservoir Hills le malome class Magau Slovo Qwaqwa dumela e motho moratuwa ke tsosa bana ba latelang Thembinko Sefelaphi le Mandila Kevelaphi ke qetelle ka lungiswa ba Velaphi bana ka ofela ba ka mona ka botshabelo section F ba tsosa ke Thabo Mokola ka mona ka botshabelo West na ha e ke mana tlokolene ke re go bona ba tsuhe ba se ke ba tsua fela empa ba tle ba phatsime dumela mogotsihle e motsomo ga tuwa ke kopo tsosa bana ba latelang Phiello Makau ntshukule Makau le kwi matumani mamani matatiele Thabachicha ke nna tselane Makau Fatima Thabachicha matatiele tanki abuti ona sebaka se ke batlang go se etela velo ka matatiele mme ka mono ka Frankfurt ngono ka mono ka Frankfurt ke fumane molaetsa wa hauhleng gono ke o bone o gatola ka molaetsa wa o ka kwana re se mo tshomo ga tuwa ke galla o kotle ka kwano ngwana so tlotla go bona ka mona dumela sporono ke tsosa bana ba latelang gale tlatla bohlale tlatla kutlwano tlatla ba tsoswa ke pontso mokwena ka petsana re itse tsatsi le monate sporono le wena fela jolo ga itsena motho le sedia fa dumela khotso
1: yela mavivi
0: ntate le ga mo etapele
1: sporono ke tso pitse
0: pila pila kwete
1: e ke batle ke sele maskini kutsi e sporono la bro go bona ko ai
0: ntate
1: anke ke re sporo ka iwane ka markana di dikela tso ke le khosi ke re machira ri khosi ka markana ra tswa ke ma khosi ona ra se betsa ntle ba bala tsela ka tsela ka pro ke ke le ka man ka ka ke sporo lo ke mo thala ya break tsa lunch ha ntse mo tsimo re na rantse ba di thank you sporo lo
0: da de ya go go be
1: ya le ba ke ba pitsi
0: le se di fa mdumela khotso
2: ma vivi
0: ya ntate
2: le ga go se mpitsa
0: phela mo tapile
2: tangi ere ke ke ka mola ka Whitfield ka ke go tsala ema ke tsose mo ge so sino va se bongane mnyazi ka mo ke go ke ke ka mola ka Fosu ke tsose mfumari wa ka no tsame kha ya mnyazi ke qetelle ka o ya la pe mola matatiele hamrana ka hamrana phakane ha maluti mola ke tsose abdi chimora langi ni pitsa ka hore ke mogwadi ba tsoswa ke mawili fika mo nana ka di mistini ke a itebuela mafifi
0: o ipitsa mogwadi
2: e o ipitsa hore ke mogwadi o di jola hae
0: ya le uwa
2: tagi
0: le seri dumela khotso
3: e le ga mo joke
0: amana tele ga mme
3: amana ke tsere mo na se ke se go putse ke morena mori mola zolo ko mothabong le mmane o be sa sepone mmane mokanyale ke ba sa ba phatsile se bo se wake ba tsa ke nna mama gabane mola thubedi cha zolo ko mothabong le se wake
0: le seri le seri khotso
4: eh mwana mme
0: le ka ndati
4: ke le ka boniso
0: ha mona ati mhlompe
4: eh ya man eh hola le mothano bona bona ntso sa ba le ke santse ke le go go mwana mme a ke tlile ke ka utlwa bitso la hantle ke mang le kere ke tsose sporo ka iwane ke be kere ke tsose le sti le ke qetella ka mathono le ka mo Gauteng vidi ka mo ke maisane wa ka bana mme ke stolo ka mo botch
0: phela mo tapi ke le wii
4: thank you
0: TKZ, we love this place. Mashume mararo metse o tsoka mararo ra ya bone. Ga thabo dikela ne le sadia FM ke mollelo. E botse moratu wa sporo no makhubunga ga swela bone beking.
5: People and voices and everything, you know? It's the guy's connection on this jam. Can nobody touch his affairs. It's 1998. 1999 gonna be the year we shine. What's up? Give it to me, baby.

0: Dikalaneng o lesedi FM.
1: Khotso khotso khotso mafifi ke go pao sa bana ba latelang ke tso sa molivi Ishmael Rantsien ka kopisi ke khote ke tso se ntibintibi moranyatsi ka melodi Virginia ke tso se Papita Mahe ka Delmas bona ba tso swa ke selorampeng ka mona ka Sasolbeck Iraka phase 4 Dango mafifi.
2: Ke a leboa monghadi, ke a leboa. Hei, ka utlwa modumo monate wa go. Nna motho o qeteletse kolokolo. Ebile, ke opole gantle ne ka re ya bina go mesong. Kolokolo, ke re kose. Hei, nako tse botse pedi theo dikalaneng ya motho mogatuwa. Nna, ha o no tla di utlwa gantle. O utlwa galeile ha monate, utlwa di otla. Kolokolo, banna. Ka uvieta ntotse monate bo phelo bo monate mo tshomoga tuno le sadia FM dubela khotso
3: ke mo tshomoga tuno dinela
2: popi nyana khotso
3: so tsone nanga ke ka mena ka protest a go ke ke matla pa mo rifima ke re ntate le be se a tswe tshoza mani ke re ntate masau mo fukeng ke ya le suthu mani mo di futuleng ke re ntate malfezane a tswe ga tloga ga ba tswe hle ba tswa ke memanga ka mona ka protest. O bo tsile mmatekere.
2: Wena fa la lo popi, le se di FM dumela.
4: Good morning mzoke.
2: Le ga popi nyana.
4: Ha mo nathile ka yona ngwe tshe.
2: Ha mo nathile manana.
4: Bona. O tsho go di fedile.
2: Eh,
4: re ke tsho batho bana he. Re ke ya ka bana ka mphefela. Ke tsho se sisi ya la Maria Mpembana. Ke mathebe ka mane ka Sejong School. Ke tsho se nna simama. Ke ya ka mane ka Pretoria. Ke tse mo thuna hle yena ke ma haupol mafimo ke re wiki ha ba tswe ba tsama dinga go ba tsile tsa ke mo nnate thank you ka tsona ka tsama mo nnate
2: ke ba tla go ntjise ka mphefela ka mo
4: to o bitso bitso
2: ke le wili
4: ena ona le sekolo to mo thuntse ba tla mo nna ka mo
2: ke le wili
4: ntjang ntjang to ba tla pla ka mo
2: ye ke ya le
4: o to patela mo latu a ha o patela ya sto tsara ka tsalo
2: we ke le bo le seri khotso.
4: Ena e motho
2: le kae
4: tabona mwana
2: pila moeta pile
4: a repeat aba tswe batho
2: ngwaneso
4: ere ke mathela ka mane ka o the double k kae ka go sasa le 29 man ke re a tswa phatsine ke re marana ranthi ba ko kimbale ke re le ha tswa phatsine ke ketela ke ketela ka mfanaka e sapata thedisi ka munya ke nge ka sport ka bo ke re le a tlo apa ke ngwana mme ka ufela bana ba kopela ke ngwana setso wa lepelo ya maobane dika na madi from
2: ke le buile le sa di dumela
5: e mo tshimgatwa
2: popi ke
5: popi e re ke
2: e ya popi nya
5: no a tlo ke mza ke ke lana ha tsa phatsime ke re ke ke mutlile le tshela ke tshili ka weekend thank you
2: ke ya le bona gato le sa di dumela
6: a tsonono
2: le kae
6: Shabwena
2: amna di mhlomphei
6: ya go re kire ba ke tsoga tsoa ke mogani wa di ambulance Bethlehem kire thibello rastututu motau ke mogani wa di ambulance man Senekani ke qetelle ka motsama emotsie ke ntsha magaba machiwa le kosi le gatswa
2: le sa di dumela
7: pele mo somratua
2: le ga ntate
7: shapuzet
2: amna di ngoniso
7: Na just serious. Mo mama ke ka mo ka zone 12 le pakania. Ke kere te festival go kamona ka mo ntsha kwa ke le pakania. Ke khabu le busetsa ka mane ka Carltonville. Ke ke qetela ka Mr. Paul Marumo ka mane ka Pretoria. Ke le bo ke le bo mo somratiwa.
2: Amana timo tapile.
7: Eithata.
2: Le se di dumela.
7: O mo tsho mokatiwa le kae?
2: Phila ke tike phile mo tapile.
7: A ke te go go tsile ke to se mami thabane. Ke re maiso teo. Mata ole mokudu tlo ke ka tana ka thabo se mo tsitse ke le le go ke ntla bile ke lebo
2: ntate ke le buile
8: ha o ka se ka mare ka wela le se dire itse ile ka wena ha o ka se ka mare ka wela le se dire itse ile ka wena
2: ha ke tsholwa lo e motsumo ratuwa a ke re ke di befatse ke sepono ono mosoke wa kachela rengwe bona hle go bile mona dia holo ba le wena go ratse thare ka ofela tsebeletso yena ntse o tlisa ditaba tse molemo tse bohlokwa tse gothatsang kana tsa tsile go mona tika jeno ke gata re tlo re ise ratolena le ile re kopanya ga mmogo le ga re ka rwana pelo tsona di etse a tiana tsa go kangwa mmogo ke maqhubu a gaso e ba le mo mabedi bona a tima nalo go hlatlalatela ka bora go bora renye ba hlano teng mo gaitse dia motho mantse wa mofokeng le mo ifo kwa makumani a mona le mane o se fetwe ke o rata ka pelo wa ka yo hle ke o sia matli ke support ya nalo na nako nye tlang o ntse o dutse matleng go pula o qala tsile ka mantsoe a reng ke mohlodi ke hlotse mme ke tla dula ke hlola kana go tsohle la bone le monnate le hlogonolo fetseng joyous celebration batsama le William Sejake o mohau fumana mantsoe a monnate a go thatso qala tsile ka tsile kgethileng ya gaola ya

0: mamedi a ke o dumedise ka lapeng ke moruti ngaka moswadi ba ya o dumedisa dumelle mo mamedi ha re kwala kgwedi ena ya bomme re ya bukeng ya jobo gaolo ke a botselela meten rinkete mana ya leshome le motso o lemo matla a ka keng hore ke be le tshepo tshepo ya ka keng hore ke tle ke mamelle o mamedi re kopana le jobo mohlanka wa modimo ha o seng hona re buella hodima sehloho se reng ama moya wa ka ka o tshepa le ho tadima ho wena ka mehla jobo o bua tjena ha le mahlomoleng a maholo matla a ka keng hore ke be le tshepo tshepo ya ka keng hore ke tle ke mamelle o bua tjena mmele wa hae o kula o bua tjena metswalle ya hae e mo hlanohetse o bua tjena a bona modimo a kgutsitse potso ya hae ke ya motho ye mong le mong ha ke sana letho ke lahlehetswe ke tsohle ke furalletswe ke batho ha ke na matla ha ke bone bokamoso ho lefifi ka pele ho nna utlwa thapelo ya jobo ho seng hona matla a ka ke afe o sheba bokamoso ba hae o sheba ketello ya hae dikarabo ka bobedi ke lefena utlwa jobo ha atamela ka pela modimo morena ke felletswe modimo hangata o kopana le rona botebong ba nnete ya rona eseng ha re iketsa e ka re re na le matla modimo hangata o kopana le rona ha re imetswe re fokola dumelle mo mamedi ke re le wena ha ebe le wena kasheno lena o bua mantswe a reng ha ke sana matla o sebakeng se nepahetseng ka pela modimo ke hona moo modimo a kalang teng ha ba ke matla hao o batla o mo nehe bowena o tlise boima ba hao bue mantse a reng ke tla ke le felafela modimo ke tla ke sena tokelo bolella modimo modimo ha ke na matla ha ke bone tsela ha ke tsebe hore ke ya pele kapa ke ya morao modimo ha batle matla a hao empa modimo o batla nnete e ka hara pelo ya hao ko o lefalo o imetse o kgathetse o nyahame modimo o emetse le letsatsing lena o tla o rola morwalo mo atamele Kriste morena wa rona. Amen.
1: Ba bura tsebeletso ya le sedi hantle o dumela hlogo re ke bohlano mantsi wa mofokeng le moifo wa makumane a bona le mane di thapoketsewe.
2: Ke lebuile haholo gaitsedi ya ka emotsho moratuwa mamedi ha re se ke ra senya nako re le kole gore ke difeng tse ka setlhogong ho makubane ho sengwana tse o re tswang ka tsona
3: ke ke lebuwa haholo le ke lebuwa ke tsone re ke tse ja
2: si suti ha o file se almo ya sa ha o tlo utlwa ngongore ho ya mo mamedi eno wa makumane le hore muifo o mothabisitse ka eng a thotse ding mehato ya ho itukisetsa ho qala hanyewe ya ho thoba changaneng ha mabita e bilengele molaitha bobesta e lebeletse ho qala ka jeno le khotleng le phameng la dinyebe ya Bloemfontein Free State. University of Africa Borwa UNISA ka kopanelo le lekgotlana hala dikereke SACC ditlotlo tla ba sadi ba ba ba hale me ka ubera ntwatokolo ho ba kang Dr. Sophie Teresa Williams de Brain ka jeno re tla buisana le UNISA Africa Borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng makumane le le dinaheng tsa batshaba dumelang le bele phele nna le bitsola ka ke mantsiwa mofokeng ha re tiane ka moraita ba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balwang ke mosiwa tshwiwe.

0: Major League Birthday ya Shoprite. Mere keteka ka o subsidize ditoko tsa ditoko tsa mantla. Ka disolutse jolo ka di 400 gram dipi kapa dipi tsa pedi tsa Right Brand Pilchards ka 40 randa. Le 10 kg ya Super White Super Maize Meal. Jwale ke $79.99 fela. Disolo di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September 2026. Ha Shoprite fela.
1: Punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumutle o ka ka le botla le mo emeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa haetse qualifying ho loan ileng ya FNB ka FNB app ho ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe ditefelelo tse ding ka thoko mme o se a bolokile ho fihla 1000 rand ka kgwedi
2: ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa haetse qualifying e be tefelelo le lengwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bane mo lefa ngata tshintshela sekoloto sa hao ho FNB ka jeno FNB thuso e fetela ntotsohle o fuwa skoloto ya ka tekolo ya u qualify kuna le dipehelo FNB ke le kala la First Rand Bank Limited mwa bua tsebeletsa sa tshelte le dikadimo a semolao
3: America ka maikutlo ha ho tsemela monya batho ho marandanga dipuisano tsa sechaba social media ke itse parliament e kholetsa ka thoko ho fitiswa ha mohato wa hloka tshepo ho motsamaisi wa dipuisano parliament e thoko di diza a thotse ding re tlalelwa hore ma Afrika borwa a mane a hara ba hahlaudi ba magolo a mararo ba nyabetseng le dibohong le arolang na ha ya Nepal le China na kunyere khohola ho tseding ho bile le qwaketsano pa kentsa ba itseki mo itseki wa Soweto ntlantla Lux le wa KwaZulu-Natal pakelum thakathi na go nyeo pakelum thakathi aneng a le ditsholong la kwala ba benkela melata Abraham Fisher Soweto Gauteng Lux o motsebisitse hore Soweto ke ka sia hai ha hona mo a kena ntinge na khutlele kona KwaZulu-Natal sepolesa se ile sa tlameya hona mola Lux o re bongata ba batho ha bo ba tlemelata fela pele ho bua ka melao e ka nang ya babeha ka mosing honda hanwe bonggono ba dulang makeishineng o re ba bang ba bona bana le dilebo tse ka bang tse mashome a mabedi 20 ho isa ho tse mashome a mararo 30 ba hirisetsa melata matlo le diphapusi tse a hilweng ka ntle hore ba etse mabenkele mme ba tlo thefulea e bang melata e lelekwa o re ka tshelete eo bonggono ba e amohelang ho tswa ho melata ya rente ba bang ba khonne ho kenya bana ba bona dikolo ba bang ba khonne ba isa di university o re pele letla ka tharollo le na ha le hore yona tharollo eo itlo thefula ka pa o senyeletsa ba bang ba lona ntetse 086 000 3084 ka bo madimabe ngeke ka nka maikutlo ha ka di voice note mathata rona a ka nka no taolo ya rona 086 000 3084 ke tsa tlokomediso ka pele nyana ke ena pele ke nka maikutlo ha
4: maikutlo a latelang ke a ba mamedi Milisedi FM ka pa SABC News ha ena kabelo
3: ha re potlakele Blue Gambushi qoqwa ho ntate tsholo o dumela ntate
5: nna mantsiwa dumela le info pa tapotse
3: ntate
5: nna mantsiwa tswa network di visa nna ka nna ha ke mone phoso ka la ha sa ka amela ka pa na ga manya le kopo ya EFF ha ne ba tla mo president go tsupisa ntate ba tsaya a cha ke phoso ho tlhela ntate man na lema o batla parlamente e ke tele shoka botsitso ha ntse e tswa ntse jo le tsene ya ka mona tshabela se se le tsena nne thotlo go tshoko di ka di moniposo o right nne ka se sa se ntse ka di nne
3: re le bo a re le bo he re le be Amelia ho ntate bishop go tsonda di
6: ga jeri ya ka go khompi ya ke re
3: ntate
6: wena mwana o fela ona le tibo e ka o di mo go nna go re ngene mo tshepo jo po jo ke na na
3: si budi a se bo di putso
6: mongari tsobo di ja I am mamera ya khajeri ya mangari tsomo di ja na ona le mata a ka ho di mo wa mo president a ke le ntse na mo president ke rona le o ile mo ke ke la ho gagela ga ikida ka ha ile mo malema a re tsomo di ja o tsone ile o tsena mo president mo president tsomo di ja na o tsai ka mo bane re ntse na ke ke na di la mo president ka nnete
3: mola wa motheo kona fela o nang le matla ka o fela ha rona ho kenyelletsa le yena mo president re tshwanela re ka mahanya le molao
6: ke le bo ga dira ga e mojina a re shebe nyewe nyewe tsena tsa sa Africa bo rata mrao ke a re shebe nyewe na e na tabo besta gore na e jile na bo kae ga nka nyewe ya ne ya tindo me iwa ka to kopanya le yena ya e ne le mo president wa e ne le tuna go da freestyle Daniel Wesley la di vele o ba le nyo se di kana go ke la ga ke ya ya futa bo ramo
3: tsantse re botse ba di tsamaisa go jwetsitse go se budi a se botse dipotso bana ha ke na dikarabo tsa hao ke ga re melo ka tlo mputsa dipotso a re le buile ho lo ha re ya cross start on tateng wa pedi melanda tate tateng wa pe
7: go tsome
3: tate
7: Besta aska batla tshotse go lolo ke go nadi etsa ka go nolo ba le ha di mothata fa le a tiba le ba yena ha a ke nte mo le ba ya ke nte ba mo tsa ha ntse besta ka batla tshotse go lolo ha ke go nadi etsa tshotse ka go nolo ya lo batla di be go nolo ha a ha a no le taba tsa ai thank you
3: a re le bo he renke wa ho qetela ke ntate sokoti o re letsetsa a le field jones corona dumela ntate
8: le ga se mantsi wa
3: re tele ka ntate
8: a re teng le mi for more a ente tsena se ntse go hloko ma.
3: Sho.
8: A e botlo go mme, nna bona le bua uwa le family ya ha o le tsena lo hule.
3: Mm.
8: Ba o tsitse ka magana go sa tle hae.
3: Sho.
8: Di hola be di fitlo se mantsi o.
3: O di bone di video tse ga di so tsa di video.
8: O ha se di di tsho go hloko ma. Ba ha se mantsi o ba ma. E ne kana kana ba tlo.
3: Hai. Hai. Ai.
8: Ke tla ba tse bohloko ma.
3: Mm.
8: Ba he. Ntanta laxile na mana ko nwe ha re se molao man hey pleka se ya hai a se na una ke a se chaba ha ba tsena mangolo hai ba go tlile ha se mong tshego ba na ka nna ga se ba le bo mang ba phela ka eng bo mang ba phela ka eng go tshontse re ba tle ba thona ba iketse South Africa ke le bo bana
3: ke bo le tse hore molao ko ona o re laolang re rata re sarata ho kenyeletsa le mo president ho kenyeletsa le nna ntantla lax mamedi re le boetse maikutlo a ha ho tsena tshemelo mong ya batho ba marandrang a dipuisano tsa setjhaba social media re re dikwaletjena
4: maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi melese di fm kapa sabc news hena kabelo
3: mo sebetsi mo holena rape o mokwena o malala ala o tswe ho refatse ka sehloho nga sedika dikoeng sa gwebo le moruo
4: Re o bea sehlohlolong ka tsa moruo lenaneong la makumane.

0: Abidi ntla fela metso emashume a mabedi le metso e meraro re a re lebile horeng ya botshelela re ntse re le godinye basadi mme mona ho makumane ha re fumana monyetla fela re ofa ditabatse a mambasadi ka ho qolleha ka pa re batlotle re ba fe dipalesa tsa bona ba sa phela ba ipabolang ka magabane mesebetsing ka pa makaleng a fapaneng University ya Afrika Borwa UNISA yona ka kopanelo le lekgotla la naga la dikereke SACC South African Council of Churches di tlotlotla basadi ba bagale mekaubere ya ntwa tokologo ba kang Dr. Sophie Teresa Williams de Brain ka jeno. Dr. Williams de Brain ke e mongwe wa basadi ya seng a setse a le mong go ba ileng ba hwantela Union Building se ka selemo sa 1956 ba lwana kgatlhanong le melao ya mmuso ya kgethololo e neng e qobelela batho go dula ba tshwere dipasa gotlhe mo ba yang teng go fumana dintlha tse feletseng ka mosebetsi ona wa kajeno wa UNISA le SACC ke buisana le motlatsa mokanseleri gona Yunibesithing ya Aforika Borwa UNISA yana ke professor Puleng Lenkabula mamedi maikutlo a gago ke a feng ka go tlotlwa ga bagale bana ba basadi ba selemo sa 1956 le kgoeletso ya moporesidente ya gore ba itlhaise ba bangwe ba sa kang bankelwa tlhogong kapa ba sa kang ba tsejwa fela le bona ebile karolo ya diketsagalo tsa ka nako eo motlho mongwe e mongwe wa bona basadi bao e sa le o emetse monyetla ona letsa o re jwetse seabo sa gago ka nako eo o re fa setshwantsho sa boemo le moya o neng o rena metlheng eo ya kgethololo ga basadi ba tla ema ka maoto ba re ho re utlwile go lekane prof kgotso o amogetswe go makumane tshebeletsong ya lesedi
1: le mantse wa le ba mamedi ba lesedi FM ha le re memme hore re tlo arolelana le setšhaba ka ditaba tsena tse mmati tseo batšha ba tshwanetseng go gatlwa ke tsona go tlotlwa bagale ba bomme ba ileng ba ema kgatlhanong le apartheid ba lwanela gore botho ba batho ba tariento le bona bo
0: okay
1: bo ke ba hatello
0: e tshware fela gona mono prof re tlo tswela pele ka puisano ena ke batla go fitisa mabenkele ka pele nyana fela ska ba re sitisa re bua
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utoba na le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforom. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo o di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 900 gram ya Bokomo Wheatbix. $49.99 fela. Level pack ya Maleri a Lovis ka $139.99 pack. Di fumana ho fihlela ka di 6 September 2026. Sefosu ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha you safe fela. Mo dijo tsa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
4: If fumane ha bo para bohle ba Free State le Northwest Constant Welcom Flexdoor. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona e bile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Tombstone e tla o sebeletsa.
5: Kajeno ha ke re bua ka mano a game ya bolo. A jolo ka tsela ya ho laola stoko sa ho ka FNB Speedpoint.
6: O ne pile. Ba keng sa beng ba dikgwebo ba batlang ho tseba ka stoko sa bona, thepa e rekisitsweng le hore ba sebetse ba etsang. Get paid plus e o nolofaletsa tseo ka ofela.
5: Ba bona hore na ke eng se kenang, se etswang, ke eng se rekisehang le hore na se rekiswa ke mang.
7: Kena gaming ya ditefello ka banka eo fang taolo e feletseng ka Get paid plus ho FNB Speedpoint. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
0: Ke le kola tsupa na kwa e re metsotso e le shume le metsorobedi re ya re lebile horeng ya botshelela moeti wa rona ke motlatsa mo kanseleri University of Africa Borwa Unisa Professor Puleng Lenkabula Kitse University of Africa Borwa Unisa ka kopanelo le lekgotlana hala dikereke SACC South African Council of Churches ditlo tlotla basadi ba bahale me ka ubirantwa tokoloho ba kang Dr. Sophie Teresa Williams de Brain ka jeno Prof mosebetsing ona ba ka jeno le tlo ba hlwaya ka pa ho ba getha jwang le ho ba tlotla ka mogwa ofe ba hale bana ba basadi ba sa tlotlweng ka ho lekaneng ba ileng ba ema ka maoto ba re ho ka selemo sa 1956 mmoho le mekgatlo e ileng ya ba le seabo sa bohlokwa ka nako eo e sa kang yang kelwa hlohong
1: me mantse wa re le boa ho lo ba ne ka nako tse di re nako ena ya pato ile ya muso ile wa dumela hore letsatsi la bomme le tla tlotlwa le rona re le University le South African Council of Churches re tlhokometse hore ha re bua ka nalane ena ya bomme le rona ba ile ba thusa jwang ho lwantsha muso wa apartheid ra tlokomela hore re hopola fela bomme ba ne ba le ketelle pele ne re lakatsa re le SACC le nisa hore re tlokomele bomme bohle ba ne ba le ketelle pele jalo ka bomme Sophie de Brain jalo ka bomme me Jose Palmer le ba bang ba neng ba lwanela toka hore re rute batjha ka bona re ngole dibuka le nalane ya maphelo a bona re bontshe le bomme le banana le moho le sechaba hore ho bohlokwa hore ha re ha sechaba re se hae re tibana re tokae metlotlo ena eo South African Council of Churches le yenisa e fambomme e re thusa hore le batha le bomme ba u ba ne ba seteng ha ho noa union building atle ba tsebe hore ba tshware letsoho le bona ba bona hore na kana go ena ya democracy yo le fatse le na le mathata a mangata hore na re ka ithuta jwang mapelong a bomme bana le re tlo batlotla mona Tshwane ka 9 ho seng ho fitlhela ka hora ya lesome le metso e meraro mme ke hopola hore bamamedi ba lesedi ba tla utlwisisa hore kopano ena le SACC e hlokomela hape le hore bomme ne ba sa e fela ho lwantsha apartheid hobane ba ile taba ya politiki tumelo ya bona hore na ke ya se Afrika ya se Kreste o le tseding e ne le motheo wa hore ba lwantshe bobe lefatshe
0: so ke mananeo a film prof a o lenang le ona a ho kopanya maqheku kapa mekaubere ena le batjha kapa merero 18 ha jwale ya ho netefatsa hore me ka ubere ena e kang me Sophie de Brain e fitisetsa boeta pele ka pa molangwana ba tshemba ka jeno ba phelang setjwale jwale
1: re tsadetse re lona le tsatsin lena na me Sophie de Brain e se le na ya tshwereng o e o re monang e le se hopotso sa ho lwanela toka o tla ba le teng ho bua le batjha le baithuti le bomme ba merapelo hore a fane ho ba banyane ba tsana le baetelipele ba di university ba banyane ba pele mbona ba thusang ba baithuti di university hore batle ba tsebe ho nka ba khola molemo ho bo meso si the brain ne re na na lo re hape re tla qala hore re be re bolele hore dibuka le dingolwa tetloetsahala na ditlaetsahala jwang so ke ona lenane le mohopolo wa UNISA le South African Council of Churches hore ha re tla mmoho dithuto tsebo le tshutsumetso ya ho etsa hantle o ho etsa botle ho ba banyane o tla etsahala ha e le mona re ithuta ho mmetso se di brain ka leleme la hae le ka polelo ya hae.
0: Re lekola tshehollo tse entsweng ke ena Dr. Williams di brain moraong tjena phatlalatsa ka letsatsi lena la basadi ka mmuso ona o re o bitsang wa tokoloho fela basadi ba sa ntse ba tjamelane le tlhekefetso tsa bong, gender-based violence, tlhekefetso tsa ka malapeng, domestic violence, tlhokeho ya mesebetsi hara tse ding. Mosebetsi ona wa kajeno o tlile o rarolla jwang mathata ao basadi ba tjamelaneng le ona mothating ona? Ho ena le hore ho tshwawe letsatsi la naha la basadi kapa kgwedi ena fela di sa ba tswele molemo?
1: Se bohlokwa me Mantheo Akure. Mesophy the brain o hopoditse mmuso ona wa rona wa tokoloho re tokoloho ha se polelo tokoloho ke ha mmuso le setjhaba ba tshwarana ngata nngwe ho bona hore bofuma ka hara naha bo a fela ho bona hore tlhekefetso ya bomme jwalo ka ho boletse mme Mantheo ka matlong le mesebetsing o lo hloka mesebetsi le yona e ya gaolo mme se seng seo re naanang gore rona re le UNISA
0: ke kopa go raya kokotho re tlo bua ka scholarship seno ke hleke mabenkele ka pelenyana fela ke kgone go fa monyetla wa gore o tlo o thatholowe o re hlalosetse gantle ka taba ena bohlokwa ya scholarship tshwara fela ganyalo se ka beya mohalafatshe mme
8: Mzansi bohobe ba metsi ba bang ba bobitsa le dombolo empa ha o kenya ram a e sale le dombolo fe e ba le dombole
9: tsasa le dombolo garama ebe le dombole
8: ala
9: u tswa monate wa rama ka le dombolo dombole
8: Rama yetsa di jotse mona di be ramalisha. Fumana rama thapi ya hao ka je.
10: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosidin 4 in 1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsa le ho hlokisa mmele wa hao ka hare. Hore o ikutlwa o phetse hantle dilemong tsohle. Prosidin e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosidin ke molekane wa hao ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosidin ka jeno. Ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha kemising tsohle. Hopola, ha e sa re Prosidin ha se Prosidin.
11: Two-pack, two-pack. Softwareware with Prince of Pop. Make our firm and your next stop. Two-pack,
12: two-pack. Reka paka na editiste pedi. Hotlo haka 89.95. Tabana badi kwedi tse taro. Huisa huba dilemo tse robong. Ha aka men's fail.
13: Mampara week e ya pelatsong me o bohlwa ka re tshelete ha o yo sebeletse matsiriso ke o ka motsama o bohlale go ile le hore le pet tech o e pelatseng ya borotho ka FNB le fa 99 cents fela ha pick and pay le boxer me FNB le fela din totading ha le tla sagatello ena ke tsela ya o fula molemo ba tatleng ya hao
14: swipe FNB easy aspire le prime life card ya hao e qualifyang go re go loge ka borotho ka 99 cents ha pick and pay le boxer beke le beke tshintshela ho FNB ka jeno FNB thuso e fetela dintho tsohle. Bona le dipehelo, melawana ya putso le itekanyetso ha stoko sa le teng. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabo ya tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo ya semolao.
15: Swipe, fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka MAC hand washing powder 2 kg tse pedi ka 130 rand. Haggis dry comfort diapers bakana tse tharo ka 330 rand. Reka ka 1500 rand. O fumana 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
0: Abeleki zonte tse tseng ke ba malofela maikutlo ho ke afeng ka tlotlwa ha bahale bana ba basadi ba selmo sa 1956 le kgweletswa mo president ya hore ba itlhaise ba bang ba sa kang bankelwa hlohong ka pa ba sa tsejweng fela le bona e bile karolo ya diketsahalo tsa kana ko e mo hlomong e mong wa bona basadi bao e sali we metse menyetla ona letsa o re jwetse sa bo sa kana ko e o re fa setshwantsho sa bo e mo le moya o neng o rena mehleng e ya ghetollo ha basadi ba tla ema ka maoto ba re ho re utlwile ho lekane prof o nontso hlalosa taba ya scholarship hore e tlotswela ka pa setlotswela ba sadimo le mofe
1: me mantse how ho bula hore bo me bana ba nem ba lwanela toka jalo ka me Joseph Mpama ne re tla itse mmitsa Joseph Mpama ke Joseph Mpama Palma o na lwanela di tokelo tsa mantla tsa bo mme mesebetsing hore ba ke ba hatelle me ba ithuti ba sociology le ba ithuti ba dingola tseding ba tla re thusa hore na re ka ithuta jwang metseletseng eo ba neng ba etsa hore ba thuse setšhaba ho be le tswelopele metseletseng le hore batho ba ka etsa jwang hore ba lwantshe bofuma ka nako ena mme wa utlwisisa hore ditaba tsena ha se tsa bomme fela bomme ha ba lwanela toka, ha ba lwanele fela bomme, ba lwanela le setšhaba. Ke ka hona ditaba tsena tsa gender-based violence, femicide, or le bona bofuma, poverty. Ba neng ba sebetsa ka thata hore di tle di sebetse. Helen Joseph a ke fana ka motlala, le yena o ne a rata ditaba tsena tsa bophelo. Ditaba tsa bophelo lefatsheng lena la rona, le kontinente ka utlala ke ditaba tsa bothata re le ra tlhokomela le ka nako ela ya COVID ha naha ena a kontinent ya Africa ho no nahanuwa hore kaofela re tla tsamaya hobane meriana le tse ding tse neng di hlokahala ka COVID ne di se teng but mesebetsi ya bomme Lillian Ngoyi bona bo me Sophie de Brain bo me Joseph Mpama le bo Rahima Musa o re hopotsa hore health e bohlokwa bo me banana le fatse lena la rona muso di tshwanetse di hlokomela hore bophelo ba rona tsatsing lena le ka muso bo bohlokwa bohlokwa rona re be matsoho re be tema re bona hore thuto e re thusa hore re hahe setšhaba re lokise mme baithuti ba tsena tsa bophelo le bona ba tla bona hore na re ithuta jwang ka advocacy or taba ena ya ho tsetselela toka a se taba fela ya ho bua ka hore re kopa hore o ska ba le tlhekefetso ka matung or metsebetsing empa ke hore na re thusa jwang hore re be le lentswe paramenteng ha ho etswa policy bo mmena ba hlaise lentswe jwang hore le rona re batla ha le etsa policy le etsa budget lenane lela la hore na mmuso o tla tsetela tjhelete ya ho thusa setšhaba kae bo mme ba be le lentswe ba thuse ba seke ba thola fela ho e ba tlhekefetso le tsena tse ding di a etsagala ka o fetisisa e ke bonang e le bohlokwa me mantseo ke hore re a tseba hore ga gona naga o setšhaba se tswelang pele ha re sa bone hore thuto e ba bohlokwa ba thuto bo ba le molemo wa thuto e ba wa motho e mong le e mong kara na o se chabe me ke bona bo me bana ha ba ne ba lwanela toka ba ne ba re le thuto e be molemo se chabeng etle etse ba hore batho ba tle ba ikemele ba sebeletse se chaba ba sebeletse le malapa a bona me ena ibile ha itse fela ho be me bo me ba 1956 etse ho bo me ba tsana le bo me Charlotte Maxeke be o tumelo ya bona ile ya bathusa hore ba qale dikolo hona mo Free State ba qale dikolo ba itse ka hohle hore thuto le molemo wa yona le bohlokwa ba yona ho haha setjhaba ho bona hale
0: ere ke ke e ntshare le prof ke peteletse a le mong fela gale ya tshwere ke ntate Sabata versus Brown e batla bua se sotho se monate wa re re tselela toka ntate Sabata dumela
1: Hello.
0: Ntate Sabata? E ka ro gawile ntate Sabata ha re kwale prof ba ithuti di rutehi le ba ahi ka kakaretso ba lokela ho etsa jwang o nete fatsa hore puisano tsena tsa bohlokwa di tswala pele le ka mara go diena ba sa di hotlisa diphetho se tshabing.
1: Se monate gore bo me ha ba tselela tuka. Ha ba tselela bona fela. Ba sebeletsa le setšhaba mme mantswana a bomme Sophie de Brain bo Rahima Musa bo Lilian Ngoyi bo mme Helen Joseph a botlhokwa gore ga ba ne ba re wa qala wena go hatelela bomme le bana le malapa a rona le setšhaba sa bo rona o tla re tseba
0: e ne le bana ba ne ba re
1: bo motho bo bohlokwa mme ha ona motho a nang le toka ya ho hatelela ba bang mme re a ba leboa le barutei baithuti setšhaba se tshwanetse ka mefa le metlha gore gatelelo re eme re lwantshe
0: prof re leboetse nako ya gago seng gona e se ka tsotlhe di ka tsamaya gantle ba tlotlwa basadi bana ba e lwanneng le bana ba batjha ba ka jeno se ka bakanka malebela re a leboga
1: re a leboga me mantsewa re kopale le na le le kgwedi e monate ya bomme pato ke selemo sa rona me re kopa re ska le ha monate re a leboga
0: prof ke motlatsa mokanseleri Universiting ya Afrika Borwa UNISA professor Puleng Lenkabula mamedi ha le gabola jalo le a re leleka rona moifo wa makumane ho tswa ho mohlophisi wa lona dimakatso motshweneng ba hlaisi ba lona rape o mokwena le na ka moloi Stanley Sesten motsathebe a re laolela kgaso ka bogabane bona ba haesale mantshebua ke lebitso la ka ha re kwa lebeke le wena hosane bakeng tsa ora bohlano le hora botshelela mona lapeng ho le CDFM ntle le ho senya nako mosiwa tshweu a ko re balleta batseo tsa ora botshelela.

0: Jonito le Chepat. Go tsa bo nete ba ro jama na tjo lo ka mehlala mehla. Ao le nako ya matha nako ya tsama. Mo ifa makubana mona le mane. Ha re boya go lohle mo semetse mo tlo re ka le ba hlalo tlo re ka ba tselela. Ba sebeditse. Ba tla khutla se ba khutla hape ho sane. Ba tlo kwala bekena. Ru tlo re etse ba tswaka se tsona DM jwang. Ge di tswere. Dingata ka jeno ke la bone. Wena etse ba nete ba go dula o buletse. Tswa tswa tswa tswa tswa tswa tswa tswa. Foka foka foka foka foka foka foka. Ke na kwa go di ga mo khotsi wa ka ba re wake wake wake wake wake. Tswa re thusa ba bangata ha ba senang di alamu botho a utlwa mantswana wa tseba gore ai jwang kapa jwang banna ke yona nako ya gore ke tsoe ke digae le nna ke lo bona gore ke phetha mabaka a feng ka jeno ke kwala mabaka a feng dintho tsa ka di tsamagantle Afrika Borwa a re be mo fitlhelo regane ya boropong tumelang tle
1: tsabaretso ya lesedi wa tseba ga o le tjena ebile di bapetse tjena maobane chepato ditshwere o tlatla o neletsa tsa gore di tsamaile jwang tlhopha saeno sebeditse jwang makosi bakani a ke tsebe mmamedi o tla re joetsa fela chepati ke eno chepat kgotso gaitse di yaka
2: morong ka mo DJ moro comrade Jonito le the disco dancer le kae ka je
1: a monate wena gaitse di yaka wena o robetse hantle wa tsoa ha monate
2: a ke robetse hantle ka tsoa hantle gaitse di yaka
1: ka moha ka hopola gaitse di engwe ya rona tjena a hlotseng a re letsetsa re pirates ya bapala e Sundowns ya sharp
0: hele
2: hey
1: o tlotse a tshujalo ke mfa fela ke qotsa mantswe a momamedi
2: maobane le ke di shebile ke gatlhiwe fela ke ntlha ya pele le ya bobedi ya Mamelodi
1: Sundowns
0: tsentle
2: ai ha holo
1: tsentle
0: tse tharo tseo tsona o di bone jwang jwalo ka e hlabile tse hlano 5
2: che tse tharo ile ba diphoso mona le mane che lo re ba o kila bona ha ona le experience
0: yeah
1: diphoso tsa mang
0: ya yo shapa ka phoso tsa Sundowns ke gatela hona ntshu
2: bana bana ba mola ona ona le ka mrawa a mapeso a ngo
1: fela ke santsane ke tshwe ke re Sundowns ya dutla ka mora
2: ha bohloko ho ba nngwe e korwa e papa di engwe lengwe
1: e engwe le engwe
0: e kwa ga 5
1: o sa hlajwetse ka Ironwe o tla tla go jwe
0: kwa ga 5
2: ya ke tla ke di shebe ke bo
1: ya no ba mo betse
0: a fela di bile monate wena chepate ka nnete AmaZulu e qadile hantle sehleng se fetile mohlomong ga bana e balla ha kalo papadi ya Sundowns nge kutlwa ngata tse bapalane Sundowns ba re generetse ba hore hey re lo sokola bolo mohlomong le bona ba tlile sentse ba itjotsitse jwang
2: ha ba lo nka malebela go golden ago
0: hore e bapala jwang le Sundowns
2: eh
0: mmm mo re tla ya
2: ha re tsebe re tla bona jolo ka ha ile mona ile ka re nna ke tla qala ka papadi tse hlano tsa pele mme di a fela gekoletse bekenyetla
0: makosi le ha ba bapetse ka o lekana tjena kutlwa ba sale ha kalo
2: a maga Spain le ona maobane ka bentse hlotse papadi
0: ya no ehle ne na le monyetla ho
1: ka hloka Peter Shaluli
0: ne na le monyetla
2: ka tlhalanya ona wa dipapadi tse ngata tsa World Cup
1: le o hlola wa tseba mohope wa pele ha o kena selemong so ntse ona le mohope ka tsene ya ka re tla kopana na jwa lengana tje
3: na go ntsa tahlelwe bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Mzansi moroho o ri hudileng ka ona ke tatso ya lapeng empa ha o ke nya rama moroho ha e sale moroho fe o ba moroho nai

0: Pali e tshwanang le ya hae. Ngwanana ya sebetsang ka thata, ya na leng toro e kgolo. Toro ya hae ke ho aha kgwebo ya hae ya disaloon. Na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala. Ha ho hlokahale hore o emele dikgwedi ho tseba. Deal or no deal South Africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela. E ka ba 1 rand kapa 250,000 rand. Qeto e le nngwe, motsotso o le mong. Ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha. Sohle di etsahala ka nako ya nnete. O seke wa fetwa ke Deal or No Deal South Africa. Ho tloha ka Mantaha ho isa Labohlano ka metsotso e 30 ka mora hora ya bosupa mantsiboya ho SABC 2.
1: Lesedi FM ke molelwa. Mona meloko e abelana thabo, tlhompho le tshehetsano. Baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.

0: mo mamedi di fela mona di tabatsana tsa horra ya bosupa ha re tiano tse hlahlamanga e lengatsa horra ya borobedi ke khutlela luna bana beso
1: ayana ke me ya phatsahaneng mafelo a beke a bolela mekitjana ya bana go lwantsha sefuba go rekela thando jetsa sentse sa sekolo le go phetha mabaka a mang a hae o rata ga gona maqheka a mo bolekelang nako jela ka go fumana dieta tso tsa sekolo
2: pep e teng bakeng sa seo
1: le go lefa dikoloto tsa gae ka nako e le nngwe
2: le seo
1: e seng dikoloto tsa masepala fela empa DSTV le phonium mefuta e fetang 800 ya dikoloto nneso seo a se tlhokang fela ke reference number ya gae ya pay at kapa Easy pay. Yo! Na ke bolela tsore pep e bula masatsi a supileng ka beke. Ba ke sa hola fa dikolo tsa bonolo. O ntse o letseleng. Pep e teng ba ke sa seo.
3: Dira heka na neo leo beyan se shosholo. Lena, ke nna neo la o seng la thago. Mo mafolofolo a bona halanga nna go tsohle o seng.

0: bomusi tori etse dina go tsa o hleng ebe tse sa le bale
1: Utsiba pali e tshwanang le ya hae. Ngwanana ya sebetsang ka thata, ya na le ntoro e kgolo. Toro ya hae ke ho aha kgwebo ya hae ya disaluni. Na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala. Ha ho hlokahale hore o emele dikgwedi ho tseba. Deal or no deal South Africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela. E ka ba 1 randa kapa 250,000 randa. Qeto e le nngwe, motsotso o le mong. Ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha. Sohle di etsahala ka nako ya nnete. O seke wa fetwa ke deal or no deal South Africa. Ho tloha ka Mantaha ho isa Labohlano ka metsotso e 30 ka mora hora ya bosupa mantsiboya ho SABC 2.
2: Twasale Batukana. Tahoha. Breakfast.

0: Arla Karaja fela pinene. Itse le kotsi le hana jwale diphala.
1: Ha ya tsama.
0: Revolution sabetsa le seria fa pele mono roba paletse Warren G. This DJ be Warren G. Hey, o dalmo re tswa.
1: Ba le ba le high school, eh se high school, tertiary. Ha ine lla. Ba le ba ka tazama le ke ya. Ba ga tazama le. Ha o. Tena ba itsota ka ka ka o jetse. Ba tsiba.
0: Ha o. Tazama le.
1: But if you know, you know. Shumela mo tsamere pele mo tsatsa ka lebile jalo re ka probe the biggest one to drive ta kwa breakfast show. Fela ntwe ke tlokometse ka pina tsa revolution a ditso.
0: A ditso.
1: Ai. O ko ba pale pina le ya pepe papa. I need to say revolution, boss. Le hana jwale di tsedi le monate. Le hana jwale lena tsedi le monate fela jwalo. Me ka dimela ba sebetsa hantle.
0: Ntse ba sebetsa hantle. Ke ba hlaisi ke hlokometse hore ba tsepamise maikutlo a holo tabeng ya bohlaisi. Mme bile ke ka tadi kamano tse banang le tsona le dibini tse fapane le di DJ tse fapane. DJ Shimza o tlwana haholo le bona. Ke mo
1: wa
0: batho. O tlwa gale.
1: Ba mo hodisi hantle.
0: Ba utlwana le batho ba bangata.
1: Ba se batho ba di beef.
0: Ai,
1: ha se batho ba di beef. Ba ke ba chelete.
0: Na ke mafa.
1: Ya, bana ke ba chelete. Ha se ba di beef, ha se ba thotsengana. Go tswale tsube jwalo ntate. Tsetsa nna ntso
0: focus.
1: So qabana le batho etsang. Ho o tla ba hloka batho bo. Wa bona bo ntso ba sokela ka genuine. O tlo ba hloka ho sane. Mme mohla o ba hlokang be mathata. Ka pa utlo tshaba ho lokopa thuso ba no kile wa etsa tjena le tjena le tjena. Ska iketsetsa bophelo thata boss.
0: Dumedisa. Ka ha ba ikala ka ntho e bonolo jwalo ka.
1: Ska
0: feta motho fela. Dumedisa.
1: Ska social media na jwale tjena batho ba iketsetsa di gafela tjena. Ntho e etsang ka jeno ha ena wa ma ka jeno.
0: Cyberbullying.
1: Mohlang. O hlokang thuso ya motho e utlo so tshaba le hoya. O lo kokota hore tjena ha o ho
0: ke kopa letswae
1: ke kopa letswae ba ne jwale wa tseba hore ga le ho tswetsala ene shume fela betsotso ga re bile jwale re gane ya busupa mamedi re kile ga bua ka tsona dipapadi tsena fela dine di sa qala kamana ka mangaung Bloemfontein re bua jwalo ka tsena tsa batlokwa under 15 games ke rata hampe ha se re shebana le bana ba banyane bana bana ba ka tla sadile motsele shume le botse mohlano le di hlopa tsengata batla fela a re hopotse monghadi machakela nation machakela monghadi machakela tlo go dumedise boss e bile re wa moele go le sedi FM ke ena he motho ya kopantse ni papadi tsena wena mamedi tsa batlokwa under 15 soccer tournament le kae boss waka
2: go ba di gara kae
1: ha re ya le bua boss o man re monato hantle
2: a di monate di monate go ba tikana wena monate
1: a ho lo a ho
0: nation
1: ya
2: go tu
1: na taba se monate bo tswaka gela ga bua ka yona papadi ena re hopo ya tournament ena ya bana ba ka tlasa le botsela shobela botse mohlano re hopo tsa le linkile di tshopa tse kai le sele le maemong a feng ha re bua tje
2: but you got on the transfer di me di se ba di ba le sedi ka nete di papa di se di fitile bo emo mbe lo re mo sekele ka motobelo na ga ba pala di semi final da ba pala di semi final le final ke di pa ene le di hlopa ka ofela tsa safa Bloemfontein football club league under 15 ka ofela ke tsaka di 50 something di hlopa tse ka ofela mono ka ofela so e bile di group stage jwalo o fitlela o sala di hlopa tsena na tse ele Black Stars e tla be ba pala le United le Eagle United le ba pala le Spurs United ke mo tlile le rangona
0: Jwalo ka ha re se re le mogahlelong ona a go hlalosetse mmamedi fela go dintse di bapala matsatsing a fe ka dinako di fe jwalo ka ha o qeta o hlalosa ka nete go bile hlopa tsengata ha kana kana tseleng go re dine dintsha
2: di qadile ka kgwedi ya May le di hlopa ntse di bapala jwalo ntse di bapala ka mokgebelo le Sunday go tseba na ba sekolo so ntse di bapala mokgebelo le Sunday di knockout o vitlela bo mo mbona bekelo go bona ka tsile na
1: ba hanga ta jolo ka ke tshokire wa bona bo di hlopa tsa bo under 17 ke motho a qoqang le coach Vela Khumalo a holo ka wa makhosi ka mona DDC tla o jwetsa hore ei ba tukara rena le ho sokola man ha holo province ya Freestata na lo sokola bana ba bodile motse le shobele motse mene le motse le shobele motse mehlano ha holo a re shebile jwalo sehlopa sa naha sa rona sa under 17 national team are hey re a sokola e be ka jwalo re nka di bapaditsa bo Pirates tsa bo Chiefs Sundowns so fela e jwang talente ka moka Free State
2: kada se le mo mamedi talente ina ta ka mona ka ka frista ta ka blom fanteng ka mona ka nete e di laneng ha ke sokolo ba neng fumana hore ha ke sebetsa mall so patena se sa me isa mbolo ka mona ka go blom fanteng ke me le gona re bone ga di tfaye bana ba re ba sa nyana mana ba tsantsa ba le ba nyenyana ke tse ke ba o tsholle ke ba di hantle gore na kwe tsa reng bana na ba di fela tsene tso tsa mangi di scouter di tle di ba bone ka nete talente ene ngata go lona
0: ke kopa re atolose fela puisano hona ntlheng yona eo ya talente ra tseba hore talente teng motho la ka bapala hona province ya Freistata fela ha o so o ipapisa le thakatsa ha o tswa di province tseding o fumana hore bona ha se talente fela le kwetliso le choriso e entse hore papadi ya bona e batle e ba hudimonyana metsha eo ya kwetliso le o choriso ha talente ya ngwana hore a fihle boemong bo eleng hore ha ba pala kgatlhano le thakatsa yo tswa di province tseding ebe ho ka kgethwa yena hodima ba bang ba fetela kae ha le sele ba bone ka talente mona mo eleng hore jwale ba tla fuwa kwetliso ya tlatsetso hore ba be boemong bo hodimo ba hore ba tlhodisana
2: Joseph Zelo ka sekisa lutsi pe ke sebetsa le safa yena na ya Blue the local ke ona melo re tlo etsa ha re ka tawe tsa tournament ena tsa re tlhoka ile ba ba bidi ba bararo e bana ge nka kwetliso le tlhodiso na ke tswelisa pele ba tsike bona ka tsa ke tlo botla ka le ano o bana ne o soka le dilela fa tso ga nng go in forward ke tlo tsa lwang ka mora re tle ge tlhope ba ba bidi ba bararo ke ke bona na ke ke wa re tsa se tlhopa se lo ge se ka lo ge emela kae ka ka po discountara ka po ke rente ba tlhopa se winning di papadi se winning di ntse ke ba papadi sa le ba bang di province ntse di e lo ge tle ke tswelise solution and development pele
1: O botlhokwa haholo motho a o sheba morao dibapaditse kang bo Voyomere Voyo hore a fumane monyetla ka gola ona le shumele dilemo tse le shumele metsomene ke ka tsona di tournament tse tshwanang le tsona tsena batho ba tsona le bo Ace Gulwa ba fumane monyetla bo national team mane ba le bo 15-16 ke ka tsona di tournament tse tshwanang le tsena jwale di molemo ene di botlhokwa hao holo di tournament tsena o ko re fefela ditaba di tlabe ho kae kana ko mang se chaba se tle ka mono ba tlo tshetsa bana bana ba bona jwalo ka tlabe di etsa la mafelo nga beke
2: ba tukana le tsasa le mo mamedi ntse tena tabe di etsa la outdoor sports center mane re ipetse ka le bitso le ditanki jobs ka mona ka manga u nka mona ke me matshaba tla ba kopane teng ka ga le shume papa di apele a qala e tla be le budget tsa Black Stars FC and ZFC e tla be qala ka ga ya pili
1: finally tabe bapala mono ba dikara mono tsa dinyo la motsebelo mo taba se bona te boswa ka ke a dumela ba kena mahala ka mo a ke tsebe
2: kana se di mahala ba nne ba tabo to bona o di ntso di etsa hala di ntso di etsa hala e bile di teng eh lo na motsebelo no ka nnete tabe re etsa tabe le tabe le mane me re tsone re bontsha e nngwe ya karolo ya kgwebo tse dintse re tse batlokwa di entseng re tlabe re di phatlalatsa batho ba di bone mono tsa kgwebo ena di ambulance re tlabe re ya fela ko
1: o ko etshware eno ya di ambulance ke la ka utlwa taba yeno no ke batla ke re tlo etshwara nengneng re nke re tlo utlwa hore ditsona di tlo thusa jwang sechaba ha holo ba batho ba lla ka di ambulance tsena hore ye go tla phone la ambulance etle ka mo ga di hora tse tharo etle ka fela he o ko etshware yeno re tlatla ge tshwara na ko etlang mo eleng re tlatla se ge sheba e jolo ka monyetla wa kgwebo go batho ba batsho go utlwe le gore le mesebetsi monyetla mesebetsi teng go batho ba batlang go ganna ba batlang go sebetsa mono fela o fitla kana ntate machakela re le bula go le mosebetsi o motle le o yetsang batlokwa under 15 soccer tournament mme ke a tshepa batho ba tlatla ka mono ka mangaung outdoor sports center mafelong a na a beke ka moqebelo e bapala ka moqebelo a kere
2: e bapala ka moqebelo kgarase tabe le moqebelo o tswa ka ga le shume fela dipapadi di a qala mono
1: Finale,
3: I love that.
1: Hey. Hey.

itshwantsha le jo antle ntle buka ene se jo ka hore ke buka ya ho hlola diphepetso tsa bophelo hey ah buka jo ai ko tsamela tsukela seri FM tsa kwa breakfast show mitsutungela shume ka marahora ya borobedi ke tshwana le jo mo ke lebitso la pina ke mo ja di floor number 7 momamedi hi ba uye mongwa ba mamedi ba tla ba le kabelo le tong la bali ka kopo hle hopola hore tefo ya hao ya ho etela ya chelete sa letse morao e tshwanetse o lefuwa ka la 31 Phato 2026 ke bua jwalo ka beketlang etsa bonnete ba hore sebaka sa hao se bolokehile ka wetsa tefo pele ho letsatsi la ho qetela mme o qobe masisa pelo a ho lahlehelwa ke monyetla o ikgethang wa leeto le sa lebaleheng. Hopola letsatsi la ho qetela la tefo ya leeto la Bali ke la 31 Phato 2026 la re a e hla fela ke le sebodi tje le nna ke le ka lahlela 5 tao hai utlwa gore nkekebe ka sala e seng ke tswa Mauritius ke rane ke ile Mauritius ke le ka ba le lehlonolo la o kgethwa ke momamedi ba mamedi ba neng ba ya ka Mauritius ba la bang kgetha ba re re batla o tsamaya le thwasa selemong sena ke bua jwalo ka 2025 jwale ne ke sa batle ho ba fa sebaka sa hore ebe ba re ke line tsa mamedi mamedi a ka tlwang ka qeto ya hore ke line ntho be ba sa nkgethe selemong sena hey netefatsa dintho tsaka ere ke lahlele 5 tao ya ka ke bona hore na motho o iqhetsola bang o nwe iqhetsole jwalo o fella ibe fella a mina tsamela so ya le sedi fam le sedi le abali sold out ya no leto lena ihlile le patetswe ka botlalo le fumane batho ba batlang ho ya ho lona le tletse ke be jwa ke be hand le tletse

0: ke kopile gore ke skebe ka kenywa ke kopile gore ke skebe ka kenywa ka sefofaneng se le seng le lona
1: tsama ka dikgopo ka sefofane
0: ke kopile gore ke kopa saka ke le mo
1: a lo ba monate
0: ha ke a tloela nthele tsena tsa bo mabina bo moeng
1: a o tla bona le tshwere nna he a ja ja le tlo khutla le
0: na ga di tloela ntse
1: ya le le ya morisha sa tele le ha le kena e poto ka batho ba bekimala ba le sedi
0: e betse nga
1: ba a si ya hao ya ma e hate boss nna he a ke lo shapa go ba tsa mali nna he
0: le lo ja monate ne sentse ke tse ba kare guys, ke kopana lenkenye ka mo. Ke batla ho imamela.
1: Ke le di khopona ke lo ja monate.
0: Ke batla ho te listen to self.
1: Pele o lo ba monate ba medihle ya ka qetella so ka qetella. Qetella ntotsa how. Ke shebile lenane la batho ba ntseng ba re. Ntho ke mo jwa go pa okela re he. Batho ba ka nnete ha o sana batho ba khona ngore ka ditekete ka pa ba khona ho patalla leeto leno re ba tsamaye. Batho ba patetse ka ofela.
0: Khona batho ba batlang o tsamaya.
1: Yona jwale batho ba batla o tsamaya. Ona le ana re retse 150. Ke tla le thiba.
0: Ke mangelo ba prefect le le wa
1: le. Ke tla le thiba ba le.
0: Hai khona nna.
1: Ha re se samane ke tla le thusa jwale le bangata tje.
0: Ibile khada ha ba nyane ha o se ithutusesa. Ke August.
1: Eh.
0: O ntse o sa tsebe le ka November ke kopa se belief o ska re bakela mathata.
1: Fela o ka se.
0: Ha o ntso sa tsebe le ka November.
1: E
0: le ka November o ntso sa tsebe o sesa.
1: Ha
0: re le Bali. Ke kopa o ska ba palla pela metsi.
1: Ba batho ba tla re thusa mo.
0: Metsi ya swimming pool.
2: Na go ntsa tlhelwe bophelong. Mo hao. E ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong. Go disega. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mo mamedi, haeba kannete o ye mong wa ba mamedi ba tla tsamaya le Lesedi FM, ho lebaka mona ka Bali, ka kopo hle o hloetse bonnete ba hore o phethela ditefello tsa hao. Ka di 31 tsa phato 2026 wetsa bonnete ba hore sebaka sa o se bolokeile ka wetsa bonnete ba hore tefello eo e fihla pele ho letsatsi la o qetela o qobe masisapelo a ho lahlehelwa ke monyetla wa o ikgethang wa leeto lena le sa lebaleheng. Letsatsi la o qetela la tefo ya leeto ke 31 phato 2026.

0: Batita ba fas.
1: Ke phato kgwedi ya oketeka boitelo ba basadi ba o lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba gateletswe tlasa kgethollo mme lesedi FM le phahamisa mehoo ya sebete sa
2: Ntebo, ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo o le morolo o gatile topo ebe lekunutula ao ke lefile
3: lekunutula ka ke prosiding sehlahiswa se matla se etsang ke ikutlwa ke le morolo ebile ke sireletsegile ka gare ka mehla ke ka gona o bonang sefatlhego sa ka se dula se edile mme le letlalo la ka le le borreledi ka mehla
2: nka boikarabelo ba bophelo ba gago ka prosiding o tla utlwa phapang
3: ke nnete prosiding e fumana dikhemising tsotlhe naga ka bophara
2: prosiding molekano wa gago wa ka mehla bophelong bo botle
3: ga e sa re prosiding
4: Hase Prosiden. Na wa tseba hore ho paneng aus Barbara a opelwa ke hloho. Ke khotso. Chakalane la DJ ya ka ofisi. Hey, dikopano mba botsa hore o papana jwang mino o mona DJ empa sa khone ho etsa content calendar. Hey, ho thata man. Me aus Barbara ba tu shem. O dula ha ofili speaker sa ka ofisi. Ha jwale e se le yena promoter ya khotso. Achi, bana. Ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hloho e fumanele mashesha gore mahlaba a fetohe matla 10 pain into power fumana grandpa se fodisa mahlaba se potlakang grandpa the

0: ka o hlompholla o skebe wa dumella go tore ditime le sedila ha o le sedila le fatshe mme le fatshe lena la Afrika borwa le a o hloka tsolo ka mosadi ka ntle wena le sedi ha leyo hona lapeng leo la gago hona bohading bo ba gago hona mosebetsing wao wa gago hona phutheong yeo ye o tsamayang go yona o le sedi o seka ba ngala o seka ba tlwella etsa gore lesedi la gago le dule le kganya ka kresta morena ke re kutlo ga e beketso amen
1: re a leboga mantsintlateng molaetsa o monate e le ka nnete mamediske wa dumela gore batho ba time kganya eo ya gago dipuo tseo ba di buang mehlolo eo ba eetsang ha ba bona kganya eno ya gago ya ba fatlha se ka dumela ba itime ke ka ona morutintlatseng molaetsa wa o tshwereng o re phagamisang re le basadi o re mosadi o seke wa thetswa o na le kganya seke wa thetswa se ka etsa mang kapa mang a etse gore kganya ena ya gago ena e be thothofa mamedi o na bala buka ya Jeremia o na bala ntshwarele mamedi o na bala buka ya Matthew Kgaolo ya bohlano temana ya leshome le metso e mene Matthew 5:14 ke mo moruti aneng a balateng le bosegobela are haleluya mtumiseni

0: le lepina e monate ka nnete. Tshepiso. Tshepiso. Tshepiso. Ee. Ebe ha ke tsho jwalo go tla e monahanong wao. Ha ke bua ka tshepiso.
1: Nda don tshepiso o tla ka dintho tse monate mantsi bua mme Matshepi.
2: Ke tshepisitse motswalo wa ka gore ke tla mo mema ka letsatsi la ka latswalo mme Matshepi.
0: Ebe o rata ho etsa ditshepiso go batho. Batho ba bangata ba rata ho etsa ditshepiso go batho ka mehla. Empa qetellong ba hlole ho di phethahatsa. Dulang fatshe he bana ba ka le iketle ho ba jwale he ke nako ya pala. Mokotatsie ke nonyana e maoto a matelele ka mmala wa lamunu mo le molomo o motsu. Di fofela leboya le borwa ho ya le ho kgutla. Ho thwe kgale-kgale. Mokotatsie e ne e le dinonyana tse le rata ka ho fetisisa lefatsheng. Di ne di rata ho bua ka nako e le nngwe. Ka nako eo di neng di fofela kontinenteng ya Afrika. E sale di bua ntho tse fapaneng empa di sa utlwane hobane di bua ka nako e le nngwe. Ha e nngwe e re
3: Meti
4: ke rata
3: koloba na ke rata koloba
2: ke rata tlhapi ka metsi
4: Meti
2: ke rata koloba nna Meti ke rata koloba
0: ao ke mantswe ao qetela ao mphe e ya utlwileng. E ne e sa rate mekotatsie ka lebaka la lerata empa ile ya lebala seo ha e utlwa gore le yona e ka kgona go fofa.
1: Mme Matshepi.
0: Ee Hloni.
1: Mme wa ka ga rate lerata gore le motarakanya tlhogo.
0: Ke nnete Hloni, ka nako e nngwe ka nnete le rona re le batho atšhe re lakatsa go dula mo o seng lerata go phodisa maikutlo a rona le gore re ke re je masapo a tlhogo gantle. Le ao le jwalo ngwanaka le wena kananelo a ke re tsweleng pele ka pale ya rona bana ba ka. Jole ke ha mphe e tsamaya e lo ikwetlisa. E lekile ka matsatsi tsatsi ho fofa. Empa ke ha o seng go go tswa le mina. E mathile e leka ho otlanya maphio a yona. Empa e sa kgone ho fofela hodimo. Ke ha mphe e re.
3: Hai, ke utlwile. Mekotatsi ha e buya ho lofela. Empa e bua ditse ya badimo.
1: Mphe e mona ha ka ka mme Matshepi.
0: A hle Hloni na ho jwalo. Butle he ngwanaka ha re tsweleng pele ka pale ya rona mme re tla utlwa rona ho ntse o etsa hala yena
5: le rona go gona ma memela ka lena la tsone
0: ho tletle ba diphofolo tse ding jwale ke ha diphofolo di tsamaya ho ya ho mogoditswane o masene mane nke mogoditswane o ile wa re
4: le ge le batla go tso ke a bona seo se bonolo ho lona bua mantswe ana ka kgitla bosile le tla thola khutso
0: ke ha mogoditswane o masene o ba sebela mantswe a itseng ya ba o boela ore
4: empa ho polang ntho e lengwe ka bo se u ba baga sana se o kile fileng sona se tla fela ka mga mo he ke lona ba tshwanetse go lwa le qheka la hore na le tlo etsa eng
0: harampa ya bo se u di phofolo tsa kopana ka ofela tsa bua mantswe a ne ao mogoditswane o di bulelletseng ona. Ha di qeta tsa emela hore ebe o se.
2: Ebe le qheka le la diphoofolo le tla sebetsa mme Matshepi.
0: Ha re mameleng pale ngwanaka, mohlomong le tla sebetsa ha re tsebe. Hang ha letsatsi le tshaba, diphoofolo di ne di maketse hore na ke o baneng ha ile kgutso fela. Le ratala mekotatsi e le lesiyo. Ya ba diphoofolo di kgona ho ikutlwa hantle ha di bua. Di buisana di sa hweletse.
1: Ala la ke ba fodi khutseng to ena mme Matshepi
0: go bona hala e ka go jwa lo hlone mphe ene e thabile ha ho ke ha ile ka ho mata e le ka ho ikwetlisa hape ka hara khotso le khutso empa bothata ke hore ene ntse sa gone ho ke ha e khutlela ho mekotatsi ya dula fatshe ho leka ho muthusa ho fofa ka khutso mphe ile ya re
3: atshe mekotatsi ene sha bala e khathetse e bile lapi e ka re tena lona go gathatsa empa ha eja ke la ka tsa hore je sa bui
0: ha rampa ya motsiare di phofolo tsa etsa kopano go bani di ne di tseba gore di tlameile o lwa leqheka go bani se o mogoditswane o ba fileng sona se tlo tswa se fedile letsatsi le latelang
2: ha me ka tatsie e ka bula melomo hona jale e tla bua ho ya hwile
6: ke tlame ho fumana leano la hore melomo yena ya yona idule kwetswe
3: empa tsone tsore eje
0: pele ho khitla ya bosiu di phofolo ka ofela tsa pota pota mekotatsi
6: le ba ka no ja muriana o tla le thusa hore le je le thutse
0: mekotatsi ya o maka di hlo e thutse
2: awo mekotatsi ya e utlisa bohloko ka nnete mme matsei
0: hey kananelo empale le rata la yona ka nnete atshe e le rata ho le ha o le jolo bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona mphe ile ya bua le mekotatsi ya re
3: ha o le jalo he se go ka gona o se bukisa empale tla ma wetsa tshepiso mme ke a gola go le lona la tseba go tshepiso ha sentho e tlamileng ho gojo
0: mekotatsi ya ine tseba hore tshepiso ke tshepiso ka bongwe mekotatsi ya arabela ka oma di hloka o fela ibile e tlo dumelana le tshepiso e o mphe e tlo e botsa ka yona ka khita busu se pokosala mekotatsi e ne e emetse ho bula melomo ya yona ka thabo ha mphe iri
3: le ya hopola hore le tshepiste hore le kekela hlola le bua le ha ile lentswe le leng fela
0: mekotatsi ya dumela ka o maka di hlo hape mekotatsi ya dula melomo e kwetswe e ne e tlamile ho etsa ka mo e tshepisitseng ka teng ho tloa tsatsi leo ya ba ke o thola ha mekotatsi hangata o tla e bona e bapala ka melomo ya yona e thutse tu tshepiso ke tshepiso mme e tshwanelwa ho phetiso ha e le mphe o tla e bona e matha ka lebelo e leka ho fofa empa ka lebaka la tshepiso mekotatsi e yona ha e kgone ho bolella dimphe hore ha di tsebe ho fofa ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlone nonyana e maoto a mmala wa lamunu e molomo o mmala o motsho lebitso la yona ke mang
2: nonyana eo lebitso la yona ke mokotatsi ye mme matshepe
0: dinonyana tsena di tsejwa ka ketso efe e sa thabisi
3: di ne di tsejwa ka etsa lerata mme matshepe
0: ke mang ya neng a kgathatswa ke lerata le
2: ke mphe le diphoofolo tse ding mme matshepe
0: jwale mphe le diphoofolo tse ding di ile tsa etsa jwang ho fedisa lerata le la mekotatsi
3: diphoofolo tseo di ile tsa leba ho mokgodisang ho ya kopa thuso teng mme matshepe
0: ke a leboha metswalle ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona metswalle etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruileng tsebo o fihlela hape ka nako e tlang salang hantle metswalle
2: tsamaya hantle mme matshepe
7: lenane o lena o ne o le tlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafala.

ke unketse Debra Arenkosi sihlangene e Robedi metsotso ka morago ra ya leshome me mamedi hle ke batlana le wena re ke re tlo qoqa metsotso ya leshome le metso mihlano ka morago ra ena ya leshome hona le dintho tse dingwe mamedi tse fihlang bophilong ba rona re di rate hona le batho ba fihlang bophilong ba rona re ba rate empa o fumane hore o tlameha hore ntho yeo kapa motho yeo o e lokolle o tsamaya e tsamaye e ka ba mamedi ke molekani wa hao o ile wa lokela hore o motlwelle a tsamaye seng hobaneng o ne o se o mohloile kapa o se o sa morate hobaneng ho ne ho se o sa philehe le yena e ka ba koloi ya hao entle eo o neng o e rata o ile wa e tlwella e tsamaye hobaneng momamedi ho ne ho se ho sa philehe le yona e ka ba ka lebaka la hobane o lahleheletswe ke mosebetsi o so sa kgone ho e patala e ditšhelete di se di fokotseile ha o sa kgona ho e patala hobane momamedi o ne o etsetsa mehlolo di epe epe tsa matarantleng empa o no o e rata empa wa lokela hore o e tlwelle e tsamaye e ka ba ntlo ya hao e ka ba bana ba hao wile wa tlwella hore ba tsamaye go baneng ho ne o so sa philehe le bona a ke re bue ka dintho tseo ke eng e o leng wa e tlwella e tsamaye go baneng ho ne o so sa philehe le yona 08 6000 3084 08 6000 3084 kapa o ka ntumela voice note nomoro ya 079 7585066 ke eng e ile ngwa itlwella bophelong ba hao e seng ho bane o no so sa irate kapa o no so sa morate empa o no lokela hore o itlwelle e tsamaye ho bane ha o philehe le yona ke bo mang ba ile ngwa tlameha hore o batlwelle bophelong ba hao ka ba motswalle wa hao hore ho no so sa philehe le yena ka lebaka la dintho tse wa uetsetsang tsona ke eng to ye wileng wa kopa modimo ra o fe matla we lokulle e tsamaye ho bane momamedi ha o sa phileha le yona ntho yena tumele molaetsa voice note kapa o ntetsetse 086000 3084 079 7585066 mamedi ke mo tla mphumana nteng hlengiwe mhlaba are sedila di chapa.

0: batlile botlhoko ene ga bolaka ka gae gantle. So ka tla ka thusa batho ka ba gosetsa bana, ke motho le bana batho ba gositseng.
1: A ko ntshagele fela jalo mme waka.
2: Nakong tsa tatlhegelo bophelong, mogau e kapa matshediso a magolo go wena. Ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Jesa wena jarara, phone e hanang ho shwa. Dilemo tse fetang tse 20, jarara e nepile ntho e le nngwe qha. E hokahantse lentswe la hao, tsebeng ya moratuwa wa hao. Mme he, ho, ho ne ho itekanetse fela. Empa ka le leng la matsatsi, lentsenyana le lesesane la ikopela. Nkgono, tobetsa camera. Camera, kae? Jwale he, re ntse jarara e mahla jana. E se tla ka camera le WhatsApp bakeng sa di-video le di-voice call. Citrus L05 e kanka 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka. E fumana ha Telkom le mabenkeleng a nkang karolo. Telkom, possible begins here.
4: Ke phato kgwedi ya oketeka boitelo ba basadi ba olwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo, mme Lesedi FM le phahamisa meholo ya sebete sa bona. Ke Molelwa.
1: Mamedi ke metsotso e 20 na le motso o le mong ka morago ra ya 10 e re ke fetele ka mona ka City Hall, ke utlwa rona e be thuli tsa di-sereng ke di-feng tools.
5: Ere kwele wehle Sbosh le wena mo mamedi wa tshebeletso ya Lesedi, re ka kwano ka City Hall Mangaung Bloemfontein ke kgwedi ya basadi, mme ke ha re phethela ha re etsa jena wena momamedi motle re itse re ke re tswe ka phaposing ya gaso re tlo kopana le basadi. Ke Lesedi FM tshebedisano mmogo le masepala wa Mangaung mmogo lefapha lena la tlhabololo ya batshwaruwa la Mangaung. Me re buisana le ngwaneso kwano ke re tshedisitswe tswanyane empa he ba bangata re motseba ka mamoruti. Ke ena ke boneng ha re fitlha mona nna ke o ya odimo lefatshe o tshwara mona o tshwara mane, a re mogopolo ona wa gore basadi re ke re tlo kopana ka jeno o tlile ka nna bana beso, jwale go ka ba molemo ha re ka buisana le ena re ke re utlwa fela gore na ebe go tlile jwang a be le mogopolo wa mofuta ona. Mme mamoruti o phela gantle gone se re tlwaetse leno. O kila bona le ha batho ba actor di television bo se re a re kopana le bona o so bitse ka lebitso leo actang ka batho ba lebala le rona lentse empa re a leboa he ngwaneso re ao amogela kwane go Lesedi FM.
6: Ke a leboga Austhuli le bamamedi ba Lesedi FM ba batle, ke a le dumedisa bamamedi ba rona.
5: E be mohlomong gobaneng ga lile la bona go lokela gore kgweding ena ya basadi le ke le kopane le basadi mafapheng a fapaneng. Ke bone le lefapha la rona la distia ba teng kwano, ke mafapha a fapaneng a kopaneng ka kwano basadi ba tlile ka nnete ke ba bone. E be sepheo se segolo sa mosebetsi wa kajeno ke sefe?
6: Ha ke leboge mme bomme ba tlile dimbokoto ba tinne washini ntate washini tinwe tsa tsinena ge batle mogopolo ona o tlile ka nna e ne ke le ntlong fela ya ntlela le hoseng ka be ke re okay ke hopola bomme bana ba tswang ditšhankaneng gobane ke boemo bo ile wang ba ntlhahela, mme ka utlwisa dieta tse ba di retseng gore ke dintho tse ngata ga o tswa sebakeng seo o tla o beuwe dibatana tse ngata o tla o shebelwa fatshe kore le tshepo ba bang ba neng ba o tshepa ka bakala o felo so ile wa kena chankani e fetola hore o motho wena ka bo wena kapo o mme

0: o na le boleng o mmele khalemelo emong o so tshaba ba mo hlomong wana o bona o ka mpolela jwang tswa tshankane wa bona le rona ba etapile dikerekeng re ga kraya ditho ya go tse jwalo go bakitswe ka re tshankane understand so ke be ke okay ntwe ye nna ba ne ke etse ba e jwang empa ha se ska ha se ha se le thiba le bo re mo sa ditlo dula ka lona ha se le thiba le o kere mo sa di a dula a inyenye fatsa ba ne ho thutswa se bakeng se seng ha re le general batho a re plan hore re tlotla re tswa o seng re ka e ka empa hona le batho bao nka reng ke batho ba tlisitsweng ka morero ke ntate modimo go bane e molemong thongolong wetsahala mophelo bao ke dumela ene le plan ya modimo ke morero wa modimo e molemong thwe moetsahala ene le morero mme modimo o o molokolla ho merero yeo ya digatsa rona jolo ka ke ka lokollwa ele morero wa sera ho nna so mo hopolona ka tla ona ka mmatshikwana ka be ke ya o ba le fapala distia ke re bomme ke na le mo hopolo tsena na ke kopa basadi bana re ka ba etsetsa botle bo jwang gele le fapha re ka ba nyolla jwang bophelong re ka ba phamisa jwang re ka ba rwesa koroni jwang hape re re baitini ke na basadi ha re tsweleng pele ha rena taba le rona ho etsa etseng ka lona empa se re re hona tsena a re tsweleng pele bophelo bontse be leteng modimo o wa lerata re ya lerata re se ka hla le tshebela fatshe le batho ba bohlokwa sebetsa ka rolo yeng olong o ifueng o le mme sebetsa o le mme o phuthulile ka matla o hlahao o tswele pele o no long ka matla fela ene soro o no lo bolawa ho bontse fela hore o gotlile ke morero wa modimo so ke ba ka bo ke ba kopa ba le fapala distia ba dumela ba re mme re ya rata o ba re lorna re ya hlabolla le fapala lena le ya thusa ka di skills ka be ke ya ke le le sedi mane ke kopa mme manini ke kopa bo mme ha ba tsebiswa hore ona le ntwetse na re kopa a ga ba atla a ga ba matlafatse bonne ke mohopolo e loge le nna ke thabile ba bona ka sheko rena le bona ba tlotla ba ntlafala e ba itlotla ba tlotla ba itswa bo magwebo ba ka hosane ka bakala le fapa lena la distia le monga le manga o nkile ka ya office man ka kopa office man ka ke kopa thuso ya ba office ya me deputy mayor no o dumeletse ile me re tlo sebetsa ka ofela re le manga o le rona re ya kena tlhabollong le rona re karolo re ba re fetola setšhaba re le manga o
1: Mhm. Ah, ihlakile me, ihlakile ne re batla fela utlisisa rona ibe ho ba neng ba sa di ba bangata tjena ba bokane se bakeng se le seng impose ihlalefitse taba ya CPS rona ka jeno. Ire re tla re le bua ke ba bona ba ya hodimo le tlase ho ho hlophiswa me. Re tla buisana le baiti ba rona ba bohlokwa ba tla beng ba le teng kwano. Re tla buisana le bona ha morao ka jeno. Ke lebuile ha go.
2: Ke lebuwa
1: me. Asimo hem. Ke metshile. Mamedi ke tsona tseno he tserbeng ka kwano sports ke tso ngone skelebo
2: ha simo he ke lebuile ha hulu tuli baby mamedi re tla nna re gutlela ho yena hape tuli hore yana re fe dintho tse molemo tse bohlokwa tse tsahalang ka monaka city hall re ya lebonga hle mamuruti le ntse mosebetsi o motle ha hulu ba mamedi hangata ha se batho bohle ba nahanang ka basadi bana batswang tshankaneng hore na ba fumane eng ba phetse jwang mise u batlang ba sejere ka motsotso bona na ke sefeng kana ko ngo bakeng sa sechaba kana ko ngo bakeng sa basadi kana ko ngo bakeng sa bana kana ko ngo bakeng sa bongkhono ka pa bontate mongolo me ri ya le boha ka mohopolo o tshwanang le bona mamuruti ka nnete re le buile
3: dume ba dume ke ngkhono skautu na ke le ka ngwana ngkhono wa ka ke momkhulu wa ka ha le teng ditaba di ne di sa fele o dubile le lapa ko re ke le ka re a hatswe bophelong ba ka ha tsa maye ngwana ngkhono wa ka busula bana getsetsa bona ho sokopanwe yo yo yo yo a ka nnete ke ya leboga thank you bye ha
4: tso ga tso nna ke ne ke tloele mofumahadi ne ke dula le ena ke sebetsa fornageng ke rekile motse orange farm etsa ke kgutla ka mosia mono ka mo fumana le monna ka tlong le bana ba ka ka mosia mono ntlong ka tsamaya ka bona gore jaja ga nka etsa ohong ke tla ifumana ke le tšhankaneng ke la mosia a jalo ntlela hone ke ka di 1 September 2018 from Sia Hajwala nna mto ka di
5: okay us oi bo
6: ke wa ikonga tshe. My God. Abi. Shu. Quiero morirte.

0: hare tlo ba mmoho mo mamedi la boneng la o qetela la kgwedi ya basadi ka hare ho tshebeletso ya lesedi jolo ka ka mihla mmamedi rena le baiti ba rona ba tla tlang ba re tshwarela merapelo ya rona tshebeletsong ya lesedi ho seng hona wena mosadi ya mosebetsing ke a tseba hore ena nako ke ya hao ya hore o tlo thaba o tlo utlwa lentswe la modimo tshebeletsong ya hao e o e ratang e re mmamedi re hle re bule mosebetsi wa modimo ka thapelo ke na le mme Maria Mogashane kwano a tlo re etsetsa thapelo e sa le hoseng tshebeletsong ena ya lesedi pele re etsa eng kapa eng tumelle ke etse tjena
1: Bitelo baba sadi ba ho lwana ditikelo tsa batho ka ofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo mme lesedi FM le phahamisa meho ya sebidi sa bona ke molelwa.

0: Mamedi ere re fumane thapelo ho seng ha ka jeno e o re ta ikisetswang ke mme Maria Amogashane. Mme Maria ha re rapele re tsebo qala mosebetsi wa Modimo.
1: Modimo ntate Modimo mora Modimo moya o halelelang. Ntate a mata ho tle ha o ya tshwana le wena Mesia. Kgwedi ke kgwedi ya o qetela ya bomme. Re tlatse ka matla ntate ya mosali mo hao. O tlo tshele moya o halelelang kha kha re go rona senatla se sekolo sa le kgodi. O re phamisetse le tsola ha o le letuna ntate o re kapiletse ka madi a ha o madi a konyana wena Modimo ya tshepa gala Modimo yo le rato Modimo yo re ntlong ho nna ke di emetsi ke reste mo re na bana wa rona wena o tlo re khantsetse khanya khanya tla re hoteletsa ntate ya mosali mo hao khanya tla re fa matla ha re kena re le ha mmo ho tsena re le ka dika mifuta ya dikereketse sa tshwane ntate ya matla ho tle wena wana o Modimo Modimo wa konyana konyana e kile nya hla jwa ka bakala dibetsa rona ntate ya mosane mo hau wena ya kile nga hoteletsa bana ba Israele busiu o no ba tsamaisa ka lesedi ntate ya mosane mo hau empa bona bana ba sa bone khanya ye na ntate ya matla hohle ke kopela bo mme bohle ba lefatshe ka ofela sena tla tswe sekolo sa le godimo wena ya re tsebanya tsebang le tsona dipelo tsa rona ntate ya mosane mo hau re lela ho wena sena tla tswe sekolo sa le godimo o tlo lukise masianyana a rona sena tla tswe sekolo sa le godimo lefatshe le fifetse ntate ya matla hohle ha re sa bona le lona lesedi la gago Kriste empa fela ha re ka atamela pela maoto a hao sena tla se segolo sa le godimo ga dula jalo ka mme wa rona Maria Mofiriko ntate ya matla hohle o tla agabela dithapelo tsa rona sena tla se segolo sa le godimo re matlafatse ntate ha re kena ka ga go metse ya rona Mesi ya konyana ho luka re be ba apostola ba sebele sena tla se segolo sa le godimo batho ba gago ba bantate ya matla hohle ba senyeile maikutlo empa re atamele ho bona senatla sa segolo sa le godimo kgweding yena ntate ya matla hohle re lokela ho ithuta ho fana senatla sa segolo sa le godimo gobane batho ba gago ba banga ba sebetse ntate ya matla hohle re lokela ho se re na le sona ntate ya matla hohle re ba fe sona ntate ya mosane hao gobane wena o le Modimo wa kgalalelo Modimo ya re tadimileng Modimo ya re mametseng Modimo ya tla re fa matla ntate ya matla hotle le kha go di perish tsa rona sena tla se segolo sa le godimo ba etapele ba rona ba re tadime ka mosadi mo ha ntate ya matla
0: hotle amen
1: kha Kriste mo rena amen

0: lebuile haholo mme Maria Mogashane mamedi ere re fumane lentswe mme lentswe la modimo ka jeno re tlo le fuwa ke mme Cynthia Mkhonwana mme Cynthia ere ke o fese baka moratuwa waka
1: ya dumedisa lentswe la ka sheko re tlo le fumana ho Johanne wa borobedi gaolo ya pele ho qetella ka ya le shume le motjomong le ba le ha tjena Jesu yena a ya thabeng ya metlhware ka miso a boela fihla ka tempele se tshaba sotlhe sa tla ho yena mme a dula a se ruta jwale ditsebi tsa molao le ba farasi ba tlisa mosadi ya tshwereng ka bofebe ba mo emisa ka pela ho bona ba re ho Jesu muruti mosadi enwa o tshwere antse a feba molao wa moshe o laetse hore ba jwalo re ba tlepetle ka majo wena o reng ba ile ba rialo ka mo holika ka ho molika hore bane le seo bane le seo ba ka moqosang ka sona impa Jesu a inama a ngola fatshe ka monwana ha ba ntse ba pheletse ho mmotsa a inamoloa a re ho bona ya senang sebe ho lona a mmetse pele ka lejo a inama hape a ngola fatshe ha ba utlwa batswa ka bongwe batswa ka bongwe ho qala ho ba baholo mme ba mosia a le mong mosadi a ntse a le mong ya re ha Jesu a inamolwa a re ho yena mosadi ba kae ha ho ya tsuleng ha ho ya utsuleng are hayo morena Jesu are le nna ha ke ho tswa iya mme ho tloha jwale o se ka wa hlola o yetsa sebe le fella mo lengwelo la ro
2: Lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho disebediswa tsa ka kitcheneng tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 2 liter spa sunflower kapa canola oil ka $69.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di-reward. Kapa 2 kg spa french kapa chicken poloni ka $49.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di-rewards. Ditheko tsena di qala ka la 24 August. Ho fihlela ka la 7 September ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
3: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Khaleng hebal petroleum jelly e tsakile ka lekgala bakeng sa letlalo le salang le hlwekile le le mongobo. Bontate le lona batho ba kutang kgafetsa tshepa magaleng e a thusa bakeng sa leshwata ditlapedi ho omella le mathata a mang a letlalo. Tshepa magaleng hebal petroleum jelly hobane e ka o bolokela tjhelete ka ha e theko e bobebe e tlase e kgonehang ka boleng bo hodimo. Hopola ha e se magaleng ha se yona magaleng hebal petroleum jelly.
5: Hela mzanzi, hona le sesolo mabenkeleng a rona at Clicks. Ho tloha Simon's Town ho ya Mosina, o se fetwe ke ditheko tse ntjha tse theotsweng sa mabitso a dihlahiswa tsa o di ratang. Fumana fela yellow arrows ka lebenkeleng, o boloke mabenkeleng a fetang a 1000 Afrika Borwa. O ka boloka ho feta ha o swipe at love card ya hao ya Clicks, o theolelwe hape ka 10%. Taba tse monate, Clicks, feel good, pay even less. Hona le melawana le dipehelo.

0: mamedi ke metsotso ya robedi pele re fitla horeng ya leshomele motsumong mo mme a badileng teng o badile bukeng ya Johanne gaolo ya borobedi a bala ka temana ya pele mme ame a emisa mo modimo a itseng a emise teng fela mona mamedi re kopana le mosadi ka hare ho buka ya Johanne yo banna ba motlisitseng ho Jesu le bakala hore mosadi eno mamedi a tlise ho Jesu o fumanwe aboka banna bana ba tlisa mosadi ho Jesu jwale bo mmentho mmakatsang ke yena ha ba motlisa ho Jesu o ne aboka le mang ho bane ho ne o tshwanela ho ba le motho ya neng a le teng aboka le yena monna yeno ha tliswi ho tliswa mosadi yenwa mme ha ba fitla ho Jesu ba yema ka pele ho Jesu ba re ho Jesu mosadi ye no re mofumane aboka ka molao wa mose sengwa modimo o tlameha ho tlepetswa ka majo empa o bane Jesu mo mamedi ha se motho wa mose e bileng ha mamele ka motho ha etse molao wa motho empa o phetha molao wa modimo o re ho banna bana ba yeming le mosadi ya reng ha ana sebe angelizwe a mo tlepetse pele ha teta Jesu solo ka monna wa modimo ya nang le bohlale o ina mafatshe tse o a ngola ngola o ka ipotsa potso mamedi rena se o Jesu a neng a se ngola kana ko yena ke eng empa mamedi ha re mo re le nteng ke mantsweng a reng basadi bana banna bana ba tlisa mosadi ya bokang ho Jesu banna bane ba le kae baneng ba boka le yena mamedi re ikemiseditse hore ka jeno re tlo beya basadi hantle ha re kwala
1: ke mme ma Fatima Jacobs ya buang ba kereke ya Topia mosadi ke motho ya jwang mosadi ona ona boka empa ona na le lebaka la go o boka o keng e ne e tsa gore a boke mosadi ona o ne a sa aboke fela mohlomo mosadi ona o ne a boka gobane mohlomo o ne a batla go fepa bana ba
0: gaemosadi
1: ona o ne a boka mohlomong o na le ditsietsing a sena bokgoni mosadi ona o ne a boka gore le ena a tla a ithuse jwale ka basadi ba bangwe mohlomong o ne a bona tsela ya go boka e le yona tsela e e tla mo phedisang gobane mosadi enwa le ena o ne a sa etse ka bone rona ga re le basadi ga re le basadi re na le mat ata empa ha re le basadi re bona re etsa dintho tse sa lokwang empa banna bona ha ba supi ka menwana hobane banna bona ha ba supiwe hore le bona ba etsa dintho tse sa lokwang ya mosadi enwa Jesu o mo bona o tlisisa hore mosadi enwa o na sa iketse ke ka ho Jesu a ile a inama a ngola fatshe a ngola fatshe mo ga modimo a ngola fatshe ho tseba mang rona ngola eng o na ngola a ngola Jesu hobaneng o ne a tsama metsi se ba ne ba se bua ya le wena mo o leng teng ha e beng ha ona sebe nka lejwe o tlipitse gobane re na le dibe re tsamaya ka dinthontho re na le dibe ga ona motho mong ya lokileng o fetisa motho mong o tsiba go bona motho mong gore motho mong o molato empa bona ga o itshebe ka mokgwa o leng molato ka teng eya mosadi enwa o ne a boka eya o ne a etsa sebe mare tshwarelo e teng lefatsheng ga re tshwareleneng ga re mo tshwareleng gobane o ne a sa iketse
2: ke a le dumedisa ke mme mkhonwana ho tswa parishing ya All Saints a rorise Jesu Kriste lengolo la bua le re Jesu o na ngola ha re tsebe hore mo Jesu a na ngola mo a ngotseng fatshe o ne a ngola a reng empa ho thwe o na ngola ka monwana o ile a sheba fatshe yaba o emisa hlogo ya hae o re mosadi ba bona ekete Jesu ha emisa hlogo e tlile ha ba utlwa hantle Jesu ha bona ba mo lateletse a inama hape a ngola kgetlo la bobedi dinomoro ba heso Jesu o ngola kgetlo la bobedi mo fatshe ha re tsebe re le basadi hore e ka ba mme ha na le pela Jesu o ne rapela thapelo e feng modimo ke ene fela a tsebang hore Jesu ha le pela mosadi a le pela Jesu mosadi una rapela thapelo e feng empa den jeso o ile a emisa hloho a re mosadi bakae baba ba go baya molato mosadi o ile a re ha hona ha bayo jeso ha bona hore ke ena fela setseng le mosadi o ile a re joale ka ha ba seo le nna ha ke na ho hotswa ka mantjwa mang ke hore le nna ha ke na go go bea molato ka gonne le bone ha ba go bea molato le nna ha ke na go go bea molato empa neng ka gonne Jesu ha o dutse mantong a hae ya ka Maria a neng a dutse mantong a Jesu mosadi o le ene re tare o ne a dutse mantong a Jesu empa Jesu o ile a mo sheba Jesu a re ho yene ho bane ka mehla le matsatsi Jesu o re sia ka taelo ha nka mo tloela fela o na re mosadi a re ya mme ho tloha jwale o se ka wa hlola o etsa sebe a rodise Jesu Christ
3: amen
4: re le utlwile lentswe bomme re a ke a dumedisa ke dumedisa ka letsogo la moya go bane la nama le na letsa lona ke le utlwile lengolo le na le buang ka mosadi eno yo thong ho na a buka motlhomo mathata a ne a le teng wa tseba ha re le bomme dingata dintho ha re le bomme re bomme ba malapa motho o leka ka hotle gore o thibe ka mona le ka mona ke ka ho Jesu a sa kang a kgona araba hotho o ile a shebela fatshe o ile a khumama a sheba fatshe le ha ntsa a botswa dipotso ka mosadi eno o ile a sheba fatshe ke rata lentswe ke lena le Jesu a ile a le bua re ya senang sebe ha o itseba gore wena o mme ya tlokileng ha o itseba wena gore o mme ya sa etseng phoso nka lejwe o motlepeng ha o itseba gore wena o motho ya lokileng ka gotlhe ga tsena tsotlhe di etswe ko wena empa gobane Jesu o le a fumana a se a setse a le mong go se go sena batho go se go sena mang ya kgona go supa mosadi eno ka baka la dikarabo tsa Jesu gobane Jesu o na thotse ga re tsebe o tholeng ga Jesu o nanagana eng a re le nna ga ke na go tswa modimo o re thuse kgweding ya bomme modimo o re fe maatla kgweding ena ya bomme e felelelang wa tsaya mme ke mme a etsang dintho tse ngata motlhomong ne le ka lebaka la bana gotho wa tsaya ga o le mme wa ema ntho engwe le engwe o e tshwara ka setsadi ke a leboa ga ke rate o senya lengwelo leno ga fela o sena sebe nka lejwe o tlepetsa ga o na sebe motho ga o ipone ka gare tlepetsa

0: ditaba tsena tsa gorra ya lesome le motso mong di felela mona mamela ditaba tse ding goreng ya lesome le metso e mmedi sebosh
1: ke le buile tsietsi mohaladi mamedi o tla boela gotla goreng ya lesome le metso e mmedi re mamedi haiba ke hona o kenang lapeng ka pa o bulelang sealemoya sa gago gotlhe mo mametseng tshebeletso ya lesedi o le teng o seng ga kajeno re badile buka ya Johanne kgaolo ya borobedi temana ya pele go fitlha go ya lesome le motsomong moo re buang ka mosadi ya ileng a fumanwa a boka ya ba mosadi eno a banna ba mo kakasa ba mo jara ba mo isa go Jesu lebaka le neng le etsa gore ba mo ise go Jesu e ne le obane banna bana ba batla mosadi eno a tatlepetswe ka majwe go fihlella a eswa empa re bona Jesu a yetsa mohlolo bophelong ba mosadi re bona Jesu a re banna e tle e be bona ba qalang pele mamedi ha ke dula fatshe ke sheba pali ena e tsa halang nakong ena yeo Jesu a reng monna ya tsebang gore gana sebebe yena wa pele ya tlepetsang mosadi ya fungwaneng a boka e kaka Jesu o ne ba beya sekaleng sa gore ga e ba wena o re ga o so boke le mosadi enwa nka lejwe pele gobane jwale go ne o tla tlhaga dipotso tse reng ga e le mona gore wena ga o na sebe jwale re re kenelele re etse diphuputso tse keneleletseng go wena gore na o amana jwang le mosadi enwa ya ba Jesu wa ngola mme le gona mono ke bona e ka Jesu o na ngola bophelo ba mosadi eno wa botjha gore jwale ke ya o ngola gore ke ngola bogau wa gago gore go sane ga o tswa sebakeng sena o seke wa tshwana le mosadi ya a fetileng wa maobane o tlo o tshwane le basadi ba o ka letsatsi le leng ba ileng ba etsa metlholo batshwadi ba tshwanang le Maria Magdalena mosadi a ileng a latela Jesu go le gobe o le thata mosadi wa pele wa o bona le gore Jesu ga a sa leyo lebitleng a tla tshwane le basadi ba tshwanang le bomme Ruthe mosadi ya ileng a ema le matsala ga e dinakong tse thata a re ke tlo ema le ga e ba eno ya ntlhisitseng a le siko nna matsala wa ka Naomi ke tlo ema le wena ke batla basadi ba jalo go seng ga kajeno empa basadi bano mamedi ke tlo ba nka ke batla fela re qete ditaba tsa rona le bomme mona gobane ba santsane ba tsamaya gore ba tsamaye ba loetsa mosebetsi o mogolo go thulimane ke ba fe ba tle ba thale ba o fe ditaba tsa ntate modimo bomme
2: ha re sentane re le moo re bua ka mosadi mosadi o isitsweng a isiwa ke ba moqosa ba mo isa go Jesu ka kgwedi ya basadi ha re kgaola kgwedi ya basadi re qetela ka mosadi yo o ileng hore Jesu o mmoditse potso ke tshwenngwa ke potso yeo gore mosadi ba kae mosadi ba kae mosadi a re ha bayo ke tshwenngwa ke potso eo ba Jesu ke tshwenngwa ke potso eo gore o iputsitse are bakai
3: e ke tshunya e mem le nna ha ke tsana tabenya basadi ke tla gopola basadi le bukenya di prophobia mane bukenya di prophobia kgaolo ya 14 mo o buang ka basadi basadi ne le basadi batho ba bohlale basadi ba ha di ntlo tsa bona ba mpa msadi ya sna nkuto wa e khatla ntwa ka matswa hae basadi ba sama ka bogabane Jesu ba basadi ba se ba ba se se fabobi ba tloela se sa ta sa bone ba fepa basadi ke batho ba tsabang ba tsabang kae ba tsabang Jehova ke bona ba go risang Jehova eya basadi bana le matla ba tlompa kana go tsotlhe eya ha re yena mosadi yenwa mohlomong mohlolomong le yena e rile ha Jesu a re go yena e tsamaya o tloela sebe le yena a bona e fuhore e tla ba mosadi ya gabane mosadi ya ta go san Jehova mosadi ya tla bomoga ya tla binang se fela se sengwe a re le yena le nna ke tla go risa Jehova ka metla le matsatsi eya ha re bemba sadi ba jwalo
4: e bang ona na o ruke ka wa gona o lefella lekwetha nana hape Clientel Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela go wena diplane tsotlhe di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientel Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
5: Big deal weekend. Ya okay. Mero tisetsa dipoloko. Tse jolo ka di 1 liter difika pa difitse peditsa mifuta futa ya Danone Ultra Mel flavored custard. Ka 44 randa. Di 2 kg tse peditsa Speckle Long Grain Power World White Rice. Ka 55 randa. Le di 2 liter PET tse peditsa Sonoma Polisa Coca-Cola Original Taste. Less sugar. Ka 44 randa. Ka matsatsi a mane fela. Di 27 ya ho di 30 tsa August 2026. Ha di fumane hi OK Express. OK, memba le bengele ba o ka batsepang.
6: Tsatsela rena la tsalo le maemanga lwana a go leileng. Ka di major birthday deals. Tseja lo ka di 400 gram tsenne tsa cool baked beans and tomato sauce ka 58 randa. Le di 2 liter di fika pa di fitse pedi tsa noma podi tsa spaletta ka pa twist ka 30 randa fela. Di fumane o fihlela ka di 6 tsa September. Keteka major league birthday ya rona. Ha Shoprite fela.
7: Ke phato kgwedi ya o keteka boitelo ba basadi ba olwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo mme lesedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona

Hai re lutlile bomme lengolo re lutlile lengolo lena ke lengolo le bima ke lengolo le bua nnete how le mme o tswa ke fika ha ke fihla mane ho thoe bontate bana ba ne ba buka le mosadi nwa ba bang ba bona ba ipatile ba bang ba bona ha ba itlhaisi empa ba mo jere ba le bangata ba misa pela Jesu ba fihla ba mme pela Jesu ba re mosadi nwa na buka le nna ke le tsena na ke ipotsa potso ke yona potso ke khola e Jesu a ila a sitwa ho araba bana bana ka yona hore ba mpile le yena ba mo phamisitse ba fihla ba mo petlenya pela hae ba re mosadi nwa wa buka empa bona banna ke bona ba thetse hobane ke bona ba tlang rona re le bomme ba fihle ba tsitsinye dintho tsena kaofela ha ba qeta ho etsa meleko ena kaofela ba fetoha ba fetohela mosadi enwa wa Modimo mosadi enwa ha ikisa ho motho wa ntate ke ka hao Jesu a ile a ntshalentswa re ha eba wena sebe ha o so tsitse ha nkwe le ha nkwe majwe ha tlepenye mo tlepenye ha be wena wa itseba o le ntate o ntate ya lokileng empa ba tsitilwe ba tsitile ba ile ba nna ba nyamela ka bongwe ke ka ho hothweng Jesu itse ha sheba ha phamisa hloho a sheba a fumana mosadi enwa a le mongwe ba ne ba ile kae bontate ba ba ne ba ile kae bontate bana ba nne ba ile mane ba ile o tlalea gore mosadi enwa ke ena ya bukang ha ba le bua hampe ba re mosadi enwa e ne le sefete ha e ngotswe bukeng ya dibuka empa ntate ke ena moetsi wa dintho tsena kaofela ha e le mmeena ke a hana mme tshwara thipa ka bohaleng ke a hana mme o kanehela bana ba hae mme o kanehela lelapa la hae ka dinako tsotlhe ga ke dumele ke tla kgotla bomme

0: basadi ba seng ba sa tsebe gore ka gare go malapa a bona ba ka kopantsha dintho ka tsela e jang. Tadimang Jeso ka dinako tsotlhe, le hueletse go Jeso yena wa Nazareta, gobane Jeso ke ena a ka re utlwelang botlhoko. Jeso ke ena a ka re fang dintho tsotlhe tse bang re di tlhoka batswadi ba ka moreneng. Gana jale ka gare go lefatshe lena bomme, re tswa ka gare go malapa gobane re bona dintho di sa kopane. Bana ba rona ba sena letho, ba na le ditabelo-tabelo tsa bona bomme le bontate. Jwale letsatsing la ka jeko bomme, re lokela gore ka dinako tsotlhe ga re imetswe ke mathata re kopaneng le bomme ba bang. Bomme ba bang ba tle ba tsebe gore phumola meogo e keleketlang marameng a rona, gobane ka dinako tsotlhe bomme re bona e le rona ba botlhatswa, empa bontate bona ba e leng bona diphepetsane go rona ga ba bone botlhatswa bo ba nang le bona. Empa letsatsing la ka jako bomme, ga re duleng fela re rapela, re rapela ka dinako tsotlhe le bona bontate bana ga batla rona ba phepesang, re ba latlhele thoko go rona gobane ka dinako tsotlhe ga ba kata gore phephetsa ba re fa so ba re fang sona seo re lo thibang ka sona ka gare go matlho a rona, gobane re sa batle bana ba rona ba dule ka tlala, gobane le rona re na le ditabelo-tabelo tsa rona. Re bona bomme ba bangwe bona ba ntse ba tswelelang pele ka maphelo, e be le rona re a ipotsa gore na re bomme ba jwang. Bomme bana bona ba kgonang go tswelela pele ka gare go matlapa a bona, ba fumana kae gore ba tswelele pele? Empa ke nana fela gore bomme bana ba kopatshang dintho tsa bona ka metlha le metlha, Modimo o na le bona ebile wa ba tlhonolofatsa ka Kereste Morena. Amen.
1: Bomme, ke nako ya gore re tle re kwale le tsebe go gotlela morao. Mosebetsi wa lona o sa le bogolo mane City Hall. Ke ne ke kopa fela re

0: Saint Paul bare o re bontse ha ba hona le motho ya ho lanka jeno mamedi 0860003084 kapa 0797585066 ke mo tla mphumana nteng mamedi hore re etsetse motho enwa letsatsi ho seng ha ka jeno a go nthumele molaetsa mono re tle re moetsetse letsatsi kapa o tle o ntetsetse le Serie FM. Hello mamedi dumela. Hello.
1: Hello, Bonji.
0: Likai?
1: Hamnati Likai Bonji.
0: Munati Nati ki bua le mankai?
1: O bua le Paulina Ntshikele ka mona ka Bloemfontein Hospital Park ngwana na mane go le la thinga Bonji. Bonji re ke ka mane ka o tshabelo di eleng. O hola ngwetse kgolo ya mosepile, malegato mosepile ke ga a hole a bone dilemo tsengata. Be ke ka mane ka Henneman, o hola ana motiri. Ana mutsiri hola o bone dilemo tsengata ka mosebetsi mona Bloemfontein Investors. Be ke ka mane ka botshabelo ka dikeng o hola nkgono aka nkgono Nomene Phanti. Nkgono Nomene Phanti hola o bone dilemo tsengata ke a leboa ke boss.
0: Ke lebile ha hole le gato la ka tsatsi le monate.
1: Le wena fela jwalo ke.
0: Se mo he le sedi.
2: As boss.
0: Le kai?
2: Re ke le boss.
0: Re te.
2: Ke tona re ka ratanda boss.
0: Eya tornado
2: o la ngwana mchana ka ka sheki ndalo nya mhlapo o ka moka extension 23 ke molakane ka mahlono ba ba no hola ka moela mfusi na ke tla mo ke supile ya ke re ba hole ba hole ba hole. Thank you boss.
0: Thank you muratuwa le sedi.
3: Hi boss,
0: ha monate le kai?
3: Ke tsotso tsotso la ngwana le
0: ha monate nate.
3: O bua le school madumane ka mana ka matekele hlas boss ho hola ngwana bo mpetsana wa ofela yana ka ka mana ka Cape Town ke re thabile ba ke ke re ho re thabile a hola bona tse di tsena tanga a tsebe ho se school mo rata ga di teacherng e ba le tsatsi le mna te hlaya ntse ba ka squeeze boss
0: le bile squeeze
3: bye bye
0: bye le sedi. Hello le sedi dumela.
4: Hello boss,
0: ha mona te le kai?
2: Mocho kore kire mali tata Agnes Mujitan kamani kaka kile mfixte kwa hula kajini kire hapule maso nolo so kete nke jima aten kile skola nyane kile na unu eslanda
0: kile bile skola lise edi FM
5: mama nebo njidumela
0: kia pila mwanisu pila joang
5: kia pila hamu nate uvuwa liti timu lisikanya kalong Alan Ridge kajeno ho hola auswa ka ena ke selwane mala sa to mahao o dula mane se ke kopanta tsa mo a mo go di so sa mo a tsela gore mo rata ba di e buile mama ne bo ntse sa tsela mona
0: ke le buile ha holo wena rato laka ausi sbons ke Paul Makau ka mona ka Durban Reserve Hills na ke re o bohle ba holang ha ba hole ha monate. Hi auntie wa ma 2000 o bua le mogeti ka monaka mo sa mogeti Rustenburg a re hurula hola e khasiwaka yena ke katle ho libitsa o ka monaka Randfontein ke re a hule a bone dilemo tseding tsengata ngata ngata le nna ke a tshohle ke re ha hule a bone dilemo tseding tsengata ngata e dumela bongi o phetse jwang ke phetse hle mogatuwa wa ka ka jeno ho hola ragadi wa bana ba ka bo ragadi ntse ba kopelo ke mampo skwai o ka mona ka Soweto ke re modimo wa moetse hantle o kopelwa ke ngwetsi yabo e le mantholeng o bathong ai ai bo ragadi ntse ba kopelwa mamedi re tla kopelwa le rona ka letsatsi le leng
6: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Katline tela hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Reka pakana ya ditshe pedi ho tloha ka 89.95. Tsa bana ba dikgwedi tse tharo ho isa ho ba dilemo tse robong. Ha Ackermans fela.
8: Kitika boitelo ba basadi ba holana ditikelo tsa batho ka ofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo Melisedi FM le phaimisa mehoo ya sebete sa bona ke molelwa
9: kgotso Sbosh ke kopa ho disa bana ba latelang ntate nka o takamane ka la extension 11 Everton West le Ausmakeletso le ntate Smith Sebofi ba hola ba keteka ka jeno kgaitsedi ya ka ne ke re fela morena kgotsa ba etse hantle ba fe matla ba kopelwa ke ntate Sebofi ka nthaka lentle ke a leboha Sbosh kgotsa
10: mamani bonji dumela mamani anti ire ke mathelemane motseng wa Bloemfontein teng sechaba o university mono wa hola latsatsing ka jeno o yetsa tsengatangata fela hola sechaba ngono sana o yemetse ha imona hola nkomo
11: o ngidumela Sbosh ke mesarara makatsa ka botshabelo ke dumediski ke lakaletsa bohle ba hola ka shiko ka tle o le mahlono no ke re ba hole modimo wa baekeletse
12: Mon mo ke kopela bana ba se hleba ho la ba le babedi o sasa ka di 28 ke matela mabogo le magaya mabogo ke re ho bona ba se ba batle ho la ne bone tse dintseng atangata ho di nyena ya lona le setlolo sa lona o ratile le tsielo ke re ho bona ho la ba se ba batle tate ntimo le boloke ba be le tsatsi le monna di le hlono lo fetseng mo kopela ke o se ba bona ke pontsho ka bino
13: Dumelas Bosch, bo bua le Tisetso Jane ka mona ka Bloemfontein. Maobane ho nohola o sua ka Palesa Jane ka maputso ha tshwana paske ntate Modimo a mo ekeletse tse ding tse ngata.
14: Dumela mamane bonke, bekeng ena ho nohola tshidiso tshabatsane ena o dula ka kwana ka Vereeniging. Kira o ahole ke re moeketse tshabatsane le ena hana kwa kwana ka Gauteng le ne helang mothijwa batho bana bana ba hola bekeng ena mamane bonge ba kopela ke jine tsa tshabatsane ka maokeng thank you bongi
15: hello Sbosh le guys Sbosh ke tsantsi tshabala la bua mo ke kopela chomi ya ka den o dula ka mola ka Christ o sebetsa ka mo ke ra hola ahole a bone dilemo tse ngata modimo a motshireletse
16: Ke le boss. Tumelang tsatsila la bone le mirapula bomme. Ke mara tshabile nna ke kopela dipolelo Marta Sololela. A bone tsengata dilemo tsatsile na bile tsatsila le monate. O seke ba le sitiso. A ke tikele tsatsile ha monate. Bye.
17: I enjoy my 2K. Kopela ngwana heso yena wa hola ka mqebelo ke ntsa mai mushadiva o ka pitori ho hola le mchana ha ile se go mushadiva ka stela ba kopela ke bontsho mushadiva ba the Brighton Park thank you sports

0: buy e-vouchers entertainment lo re kya e ile wa nete fats
1: you ho sho re nka reka voucher le motla ka se ha o dumeleha
0: ho jwalo e-wallet lengwe di voucher tsenga
2: dula o le gaming reka di voucher tsa boithabiso le tsa motla ka se ntle lo dieha ka e-wallet encha entla faditsweng ena leng tsohle ho WhatsApp FNB tshuso ya fetola dintho tsohle bona le dipehelo FNB le kala la First Rand Bank Limited mwa wa tsebeletsa tsa tshelete di kadimo wa semolao
3: Nahana fela o bitswa bo ba se tlopensa di Springbok ke mokotlisi Rassie Rasmus. O iketlele Sia, Chaslin le Avon se tshwantshong sa sehlopha. O bina tina ya setjhaba o le haufi le Brian Habana. Lo shebella bo mampudi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack e feta pa efe e na leng setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tshirisano. Mme o ka hapa monyetla bo o bitswa hore o be e mong wa mafokobobo ka Coca-Cola.
4: This Spina Zonke Mystery Puzzle holds our Hollywood bets. If you have a hapa karolo ya 1 million rand, got chelete le bonus bets. How better ka turanta ka ba ho feta? Ho di play tech slots tse kgethilweng. Ka laboraro leleng. Le Sontaha, ho tloha ka 8 hoseng ho fihlela ka 11:59 bosiu. If maneha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betsha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betsha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshaba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Sai, ba fumane ho ekeditsweng ho birthday boxa. Reka cool baked beans 400 grams tse tseletseng ka 84 rand. Taste and more noodles multi-pack chance ba kana tse tharo ka 99 rand. Reka ka 1500 rand o fumane 3 gig boxa com data mahala ha boxa.
6: Re ma medire pele ro amohele Dr. Diako no ntse o hlalosa re bang motho a ka fetwa ke nako ina di 31 ka di 31 ha le iketse nako re motho a ka ba le monyetla re a fumane ka re tentsu le a kwala ka di 31 fela ba nga fetwa ke nako yeo o lokela ho etsa motho ya hloka nthuso ka nako yeo
7: ya no ke le buile happen ka tetisetso so re batla ho itisetsa yona taba e ya hore le baka lena o fetolela dikarata ha ona hore le ka oketsetswa nako so se se tla etsa halang ke sena he motho ile hore o fitile ke date e ya di 31 hore a fumane dikarata re kgopela hore batho ba leng lapeng ba se kgathatsehe hobane re ba hopotse le bona batho bao hore ba ka thusagala yang so se se tla etsa halang gore tjhelete ya motho o ya SASSA e ka nne e kena accounting ya hae ya post bank e ya karata ya mmala wa serolwana and then account le yona e tla dula e le active so se se tla tlhokagalang gore motho o tla tlamela gore a ye mafelong ao a o fetolela dikarata a qale pele ka o iphumanela karata e ntsho ya post bank gore a fumane go kgona go hula tšhelete e se re tla se tsang re le post bank from our end is that mafelo a o fetolela dikarata re ka sa kwale re tla nne re ntse re a butsi ka morao ha di 31 go etsa go netefatsa gore batho bao ba ile ngore ha se aba so kgone ba fumane nako ya o fetola dikarata ba kgone go iphumanela dikarata
6: Dr. Diako ha re le boya go hlhe kana kwa hao le ka moso Dr.
7: Lebuile
6: mamedi ne ke mmoedi wa post bank yana ke Dr. Bongani Diako he ka hore ka di 31 tsa kgwedi ena ya August la mashume mararo le motse kgwedi ena ya Phato he ke mo teng he o lokelang hore o bo sona le karate e ntsho ya post bank e bang o amohela SASSA etsa bonnete ba hore na le karate eno e ntsho he fela e utlwile o lohlaletse dintlha ka botlalo he Dr. Bongani Diako e re he re tswele pele re phethele lena la imatlafatse ka taba tse reng jwalo ka ha kgwedi ena ya Phato e ya tumela ho fihla pheletsong e leng kgwedi e hlwailweng e le ya basadi Mohawa ANC le batwe la Fezile Dabi o hlalosa ha o sana le diphepetso tse kgolo tse soka di rarollwa ntshetso peleng ya basadi le hoja ho bile le mehwanto e kang kapa o kangwa basadi wa selemo sa 1956 e ka sitana le matsholo a boipelaetso wa selemo sa 1956.

Metsotso hantle ke mashomo mabedi le metsoro bedu le ba horeng ya pele ene letsatsi la thapelo ka jeno ha ba bang bona ba ne ba tshwere mesebetsi e fapaneng ere ke belo wena mono mo lenteng ke belo wena tseleng ke belo wena hem ya parlamentu tutu ke belo wena le nka tlung hona joalen nka o lebala joanga nka o lebala joanga mo mamedi wa ka ya le bang spetlele ya nka o lebala joanga wena mo ke nka o lebala joanga ka ke tsore o hona le ba ile mbake na ka ba ka la dikotsi tsa mebilenga ke na le wena hona jwa le lona balenga di toll gate mawa ke a dumedisa tla di garaching ke a dumedisa hle ha ha ha le lona ba ntsenga ba hlwekisa makoloi ya batho khotso hlwekisa koloi yo hantle o seke wa utswa ka koloi ya motho o seke wa leka wa utswa ka koloi ya motho ska etsa poso ya utswa ka koloi ya motho re ke fete hona jwale mothemotle ke keno bašana he bana ba bapalang bolo ka nako ena ba ikwetlisa ba boikwetlisong gona jwale monna o ikwetlise o seke wa bapala o ikwetlise e re ke tla ko fe nngwe ya pina tsa monnate ya golo pina na e binwa ke tebo o gamoloi mošana theoang ka mane ka botlhokong la Bethlehem fela ntle ntla theoa ka mona ka bo kaestela bapa a lenna

0: Di tabatsena tsa ura ya pele di fella mona mmere di petela ka lokolo tsa bolipi ba kensa le tsarlena jwa le ka tlhobisitse ke ba mogatlo wa bolipi Pretoria Gauteng. Le o di mole kwaetse ka go gata dibaka o podile mpa o futumetse ka leboya. Mpumalanga le kwaetse ka go gata dibaka o futumetse ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Northwest province le kwaetse ka go gata dibaka o foka moya o futumetseng. Free State le kwaetse ka go gata dibaka o futumetse. Northern Cape le kwaetse ka go gata dibaka o foka moya o futumetseng empa le hlakile ka bophirima. Western Cape le hodimo le hlakile o futumetse empa le kwaetse ka go gata dibaka go a chesa ka botjabela. Karolong e ka botjabela Eastern Cape le kwaetse ka go gata dibaka o futumetse. KwaZulu-Natal le kwaetse ka go gata dibaka o futumetse. Taba tsena tsa ura ya pele di fella mona mamela tse ding ga ura e tlabele ya bobedi.
1: Di jo tsa sonta tsa 7 colors ka mehdi a hlabosa wa tsebo ho fika ebe ba nako yane ya ho hlatsa pane ya ho hadika nama ho ele eo e tinya e homaretseng tlase e shabela eka ha e tlotloha jwale ka soapy ya ADBCU ha mafura a le thata jwalo o hloka ho matla ho fetisisa ka Sunlight Ultra Power o fumana matla a menahaneng hahlano a ho thefula mafura isita le metsing a batang. Sunlight Ultra Power e etsa hore o hlwele mafura a manganga ha bonolo.
2: Ona jwale metsotso ke re shume hantle ka morao hora ya pele he bana O'Sullivan kore ha o mamela mona o na batla ho tseba ditaba tsa mo presidente O'Sullivan mne wa munisimane ke nga na batla ho tswa ditaba tsa batho ba hudimo dimo hakana dulantso ma metsi ditaba o ske wa feto wena dulantso ma metsi ditaba dulantso ma metsi le CDFM batho ra metso tsenga le shimane motsolo monga ka mora gora ya pele ke buile taba bo hlokwa mpika jeno ha ke qala nane o lena ke bua ka letter of authority ke bua ka mafa ke bua ka ntwere tsabang ka ofela lefu hore na ha isalemo le kanwa wa hlokahala na pampiri tsa o dilukile ho hle o ile wa tseba hore na tshwantsoetseng dipotso di letsa kena metseding tsa tsona ke di fitisitse ka dilahlela ho moshane somane ntate mohapi advocate Molo wena kagiso advocate maputla o letsetsa me tla re metsotsenga mashoma mabedi le metso mehlano pele ho hora ya bobedi ke be ke fumana karabo le nana o lena ha le ya tlame ya ofela ho hang ho sna motheo re mothutsitseng ho sna batho ba babedi ba bararo ba bane ka papa ba hlano ba hore ba thutsitseng ha le ya tlame ya ofela tabe le phoso e kholo ha jwale ke nako e ka fela man hore nya boraro e lo rauna motho a reng ndate re a leboa ndate re leboa le CDFM re a leboa ka jeno di jodi le mane mo batho ba ilenga ba hlaelwa ke kotsi ena ya o tsha ha di flight tse ba neng ba dula go tsona mo ba man tsibuya ka ba nna le ba sadi ba theotsa ba nyolo tsa ga di vene ba batla moshane so mona thabang ba batla ntate motaunga fela ba bile ba kopana le thabang ba re ntate rekile grocery nyana gore batho bano ba iloja patlo tseno di fihlile ke le CDFM ke le nana o lena la jwale ke nako ke ka mo le sebetsang ka tena jwale tseba he gore ka jeno grocery ile go batho bana ba ka ba mashome a mararo ba tlhoka mbudulo ba o tipa bona ile nyatsha ngoti ngo hlokaetse motho a le monga jwale ke nako ke le nane o le phela mphela nyane ma o ba le ma o bane mo sebetsinga wa go pula mo sadiele nga bolaba ka tueleng ke utlwile hore ba tsamaile hantle moa mantombela ke utlwile hore mo sebetsi wa lona o tsamaile hantle mono ke tla nka tlaleo ho wena nako e sa fediseng pelo tla o di mahloho metsotso e leshome le metso e meraro ebile ke ena ke leshome le metso e mene ka mora hora ya bobedi mehe ena ke nako e rekilweng ke baha Renis ena ke nako e rekilweng ke ba ha Renis Renaldi taba tsa ba Renis me ngwana na o teng fifi ke tla motswara ke tla bua le yena fela pele ke tlo buisana le fifi pele ke tlo buisana le fifi hona le taba tse pedi tse tharo tse o re lokelang hore re tle re bue ka tsona ke tlo fa le dinomoro wena o dilo ntse o mametse wena o dilo ntse o mametse ke tlo hlabala ka dinomoro tsa ba ha Renis ke tlo fa dinomoro tsa ba ha Renis ditaba tsa bona ke tsena ke ba clean for life clean for life hlaiswa sena sa bona se bitswa jwalo clean for life v2 koko pause tsebe memoryana ona wa clean for life ke moryana o fapaneng le moryana e wena o itlwaetseng Clean for life. V2 ina le motswako o matlafaditsweng wa dimela. O khona o nwa muriano na o bulokeile ro ka bonwa. Metlaitswa sena se ka sebediswa ke mang le mang. Khona jwa re ke koparo o tlo dulele nna. E re ke tle ke bona rena ha ke tswara ngwanana mona ka ha ba kuke. Ke tswara a fifi ka habakuke re tswe o buisana fifi ha ke tsa tsena he ke tla ho wena hore re tsebe ho buisana re tlo bua ka clean for life nomoro ya mohala ke na ke fumana jwale ke ho wena ke tsa tsena tla ke o taba Dula o mametse. Okay. Ke yo he ya ba kwela ho yona jwale. Okay. Tau. Ke yo na tau. Re khona ho buisana le fifi. Okay. Ho tlalo ka ona jwale he motho ke tla mofumana me re tsebe ho bua le yena ke tla mofumana hona jwale re khone ho bua le yena ka clean for life go mala ho hai wala maybe ka nka khona ho mofumana a tlo qoqela ka a clean for life ha di hana bana ya moleka ya moletsetsa fifi Outlaw, eh? Yarora. Imulikili. Me. Obona, Laure. Anka Mulika kaina mshomun ketam fumana. Dula ma mitsumutemutle. Fifi? Okay, umphuma ke a ufumana jwale. O moyeng hona jwale Fifi dumela ausi.
3: Tsaka dumela ke a dumela hore ka nnete o ntse di tsamana ka tsapiso tsa gape. Tsantle.
2: Ke le ba ho mena hane. Fifi clean for life. A go re fe ka clean for life.
3: Tsaka ke le bona go ene hore fa nyona re le ba re le sentse tsena la ka jeno re tlile medi se mamedi wa tsebele tso ya le 30 FM. Oh, ke mo ka tswanga ma mesa le teng me ke sentse ke tshoke re ke nako jwale ke nako ya clean to life v2 tonic mo ho rona re le bana ba re nse ke dimedi se mo me di jwalo me ke tsene ke mo hlalosetse hore ja ba ena ke nnete ke se tsa iswa se matla ha ho lo se na sa clean to life v2 o ba ni wana ke tonic ya dimela sa maemo a ding se ke lo di matsoya fetso ka tsone tsena ke jwalo wena in capacity kama yama wini akajeno libuleng bateng asapolukeho itle yese ditobure mumanedi itle mutuso mutieta bophelong ba gae bo botlhe le tsamaisong e ntle ya mmele wa gae e le gona gore re tle re tsebe gore re ntse le ditshila tse teng tse re tsebang gore di ye di be teng mmeleng wa motho.
2: Ga ko leboe wena Fifi, ke tlo kopa gore o tle o tshwaraganyane fela gobane re tla tlameya gore re tle re ye mabenkeleng gona jale re tsebe go tla fana ka gorena le meriane na yona ya Clean for Life, yona ya Renis o e fumana kae, o e fumana kae meriane ena le dinomoro tsa mogala mo batho ba ka letsetsang teng ba batlang go fumana yona meriane ena. Motlhomong go na le ba bangwe bile ba batlang le go rekisa mabenkeleng a bona, ba rekisa Clean for Life. Ke nka mabenkele a re kgutla mabenkeleng ngwane se o tshware jwalotlhe re tlabe re kena tabeng ena.
4: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Dipolane di fana ka double accident.

0: itshireletsa letlalo le manonyeletso segameng e thusa moriri o hole hantle ntle le mathata e fedisa leshwata ha o kutile bakeng sa bana le masea tshepa magaleng e tla o efetsa meka le mehlolo magaleng heba le petroleum jelly e boleng bo godimo ka theko e tlase hopola ha e se magaleng ha se yona
1: kananelo ya kopo ya Capfin loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
2: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP. Ba ngodisa ditokomane tsaka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka lehlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonting ya ka.
1: Etsa kopo online. O tla o bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di re file 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlane wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
3: Tekiso ya dithaile ya CTM e se e kadile. Ka dithaile tse ntle tse loketseng setaile se seng le se seng. Mme o boloka tjhelete haholo. Reka dithaile tsa boleng bo hodimo tsa A-grade ho tloha ka 7990 square meter-a. O ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe ho tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa ProGrip. Ho melao le dipehelo. Potlaka. Tekiso e fela ka di 31 August. Reka lebenkeleng kapa interneteng ho ctm.co.za.
4: Yeah. Hey Lamzanzi, hona le se solo mabenkeleng a rona at Clicks. Ho tloha Simonstown ho ya Mosina, o se fetwe ke ditheko tse ntjha tse theotsweng sa mabitso a dihlahiswa tsa o di ratang. Fumana fela yellow arrows ka lebenkeleng, o boloke mabenkeleng a fetang a 1,000 Afrika Borwa. O ka boloka ho feta ha o swipe club card ya hao ya Clicks, o theolelwe hape ka 10%. Taba tse monate, Clicks, feel good, pay even less. Hona le melawana le dipehelo.
5: Asimo he mutemotle retswala pele le fifi fifi jwale se sebedisa sena sa clean for life se sebedisa ke bomang
6: se batla se hlahisa sena sa rona ke se hlahisa se sebediswang ke mang kapa mang o ba ne ke dubela hore motho e mong le e mong o lokela hore go be le tshila e teng mmeleng wa gae a lokelang go entsha jale mang le mang a ka sebedisa setlhaisa sena gagologolo he batho ba bangata bo tla fumana ba lla ka bothata ba go tlalelela moya kampeng batho ba tlabeng ba lla ka bothata ba go se intlwaneng ka tsela e e nepagetseng setlhaisa sena se tlo thusa motho eno maemong a ka reng ana re a tseba gore re e re dilo tse e papa-fapaneng tsa mefuta mme di edietse gore o be bosokonyana kampeng o kgone go le bima mme jale se a thusa gore motho a iphumane a le bobebe ka tsela e e makatsang
5: O mametse le CD FM mona re bua le ba Renaissance Clean for a life. Ha re ntse re bua ditaba tsena tsa bohlokwa. Hona le nomoro e mo mo mamedi ya ka letsetsa nteng ha hloka a clean for life. Nomoro ke na mo mamedi ke 011 830. Akwe ngole fatse o ba letsetse bona jwale 011 830 2160. 011-830-2160. Kapa, okare 011-830-2161. Letsa wana jwale. Letsa wana jwale. Utaba fumana bana ba clean for life. Kema benkele nga fing, le mona kauting, moba tubaka rekanting clean for life.
6: Sena ke ke le bo wa di tsamo na di go moro ha ntse ke le ka se buhudi ke le bo swata ke ke sa le pele ke go tsamo me di hore ke ho kae mo a tla fumana ding se tla itsa tsona sa rona sa clean for life ke tsone ke mo me di e tsa bonne ke ba hore wa ifumana me ka bona ka Gauteng Renaissance Station Mall shop number 7 ka mona ka Lenagia wa re fumana ha the le ka mona ka Renaissance Signature shop number 12 ka mona ka mona ka Lenagia wa re fumana kana bona Gauteng ka mona ka Ranis Jabulani Mall wa re fumana 2601 Bolani Road to Soweto ka mona ka Jabulani ka mona ha tihe le ka mona ka Deep Club Square wa re fumana Eben Keller Dr Deep Club Zone 3 lo hana mono re ntse re le teng rona re le Barrenis ha ti a re pelle mono Ranis A2 Orange Farm Mall 82 wa re fumana re hana mono ka Orange Farm hathe le ka mona ka Ranis Alberton City Mall shop number U156 go ya ho U158 ka mona ka Alberton re ntse re le teng re le

0: tlhagenisa le ka mona ka dipslot mola re teng ka hona ka mona ka khona R511 re a kubane ha ka mona ka dipslot le ka mona ka Phumlani Mall re le se re teng ke leng la o le pass container re ntse ke le teng rona re le ba harrene se ba
1: mo mamedi ke o taba nomoro engwe ape o ka ba letsetsang ho yona bana ba renisa ke 076 mona ke WhatsApp o ka romela WhatsApp motlhomo ebile o batla le gore o lo reka o ithekisetse 076-293-7682 o tla bua le gadi mono ke a ipheta nomoro 076-293-7682 o tla kopana le gadi mono o tla buisana le yena e re ko phetele nomoro 076-293-7682 o ngola WhatsApp mono ba hlaba ka WhatsApp o buisane le bona nomoro ya bona mahala ke 011-830-2160 ka ipheta nomoro ya renisa 011-830-2160 ha ko lebue ngwanana mantswa wa o qetela
0: tsa tsa ke le bo mo me di ha itse bonne ke ba hore wa iphumanela yona mme ba keng sa ho inwa le ba rata hore ba ka irekisa ha ba itse jo ba le tse di moro tse no tso mo di bitse ka bogabane le bogeleke le talente yo se tsata yo nang le yona ho tso bona ba remise ke tso ke tswa ke re clean for life v2 matla a di mela sa Africa ba keng sa bophelo ba ka jeno ke le bo tswata
1: ke o tsaba motemotle ha tswa jalo he ngwanana ke a kgolwa gore dinomoro o di ngotse hantle wena mo mamedi ke a kgolwa dinomoro o di ngotse mme o tla letsetsa dinomoro ntseno tseo ko o fileng tsona 011-830-2160 e nngwe ke 076-293-7682 yona ke WhatsApp o ka ba ngolla mono WhatsApp-ong yeo wa kgona go bua le bona a go itse jwa le hona jwa le ke bona bana ba Renis mabenkele o file bona ka o fela out fifi a fa hotloa ka mane ka Phumlani Mall Clayville Olifants Fontein a watla ka Deep Slaughter a fa ka Alberton City Mall a fa le ka Aet Orange Farm a fa Deep Club Square a fa le Jabulani Mall a fa Signet Terrace a fa le Lens Station Mall wa ba fumana mo wa khotso e ma shoma ma bidile metso robo metso tso ka mora ho raya pele o la la

0: pina monate holo pina na ke a Jimmy Cliff wo batho ba bangata wo ba ile ba e rata jwang ke pina ba neng ba e rata hona she's my mother Jimmy Cliff e ra nna fela ke tlekile ke hore ke fumane motshane sokwane mona ha eleng ntate Mohapi ke fumane ntate Mohapi ka potlako re buisana le yena ke mo kopile hore hona le batho ba o ke mo feeling gore a ke ba letsetse a buisana le bona ka mangolwana letter of authority mo mamedi ha o hloka ha letswe ke molekane wa hao na wa tseba re tshwantswetse jwa ka kopana le ntate Mohapi ka potlako fela jo ke a leboa ere ke monke ntate Mohapi dumela hle advocate
1: go tsonda de mtaung le ba mamedi ho hle ho hle mo ba ka tsamba le ke report
0: ke le bo advocate pele ke a palenga hona jwa le metsotso ma shoma mabedi le metso me hlano pele ho hora ya bobe di advocate ke o kopile ngwana mme ka re hona le batho ba o ku file mbona ka ba ka o kopa re o ka o letsetse kagiso ha ke rutla advocate o mo fumane kagiso advocate
1: e ke le bo ke mo fumane ndate ka mona ka tenezwe ka ba ka bua le yena jalo a hlokomela o ke nnete e state ya bona e re putuwe ka 2021. Jwale mo kumono tlhokwaetse a bua hae, motho ana entse application ya letter of executorship ke mme wa hae. Jwale ke utlwa go ka bomadimabe mme le yena o sa bile a tlhokaetse ke mme maletsatsi. Jwale ke kopile gore abuti a tla atomele di-office tsa gona mona ke tlo kgona mo eletsa go ya pele re ka ipotlakisa jwang nyewe ena ya gae. But ntho ke tlhokomelang ka nako eo mme pele a tlhokala. Le ka ngwala lengolo ka mona ka le master of guide code le re le bitsang G84 mo ne re tlhokomedisa mme ore shota 1-2-3 mara ka bomadimadi ke a bona le a ba timela a soka a kgona a abela ntate Motaofa
0: fela o kgonne o bua le ena gore a tle go lona dikantorong le tsebe o mo thusa
1: ke ntse jalo ka baka mofa le estate number o na sena estate number ke mo file yona obane ga a bua le wena o na soka tseba le estate number so ke mo file yona ka baka momfa le dinomoro tsaka tsa kantorong ore a tla tsebe ga a tla kwana a tla tsebe lotomanya gore ke teng kapa jwang re kgona gore re tlo dula fatshe re bue ntate Motaofa
0: Lesedi FM, tshebeletso e senang thaka, ntate Mohapi, ke a leboga ka kantoro eno ya gago, mme ke leboga gore ka nako tsotlhe re o letsetsa re ya o fumana. Go na le mme gape le ena a reng ga ba tsebe rena ba etse jwang a buti wa bona o ile a tlhokagala mone o e bone eo?
1: E ke bone ke yane ya abuti o mo rometseng maobane eno le ena e le gore ba tlhoka go etsa estate jwale ka bomadimabe estate ya bona le yona ke executorship di-assets tsa mofo di more than 250,000 jwale e tlhoka lekgwetha ande ka bomadimabe abuti yana tlile ko ane le mo rometse go nna le ngwana bo o mong ga ba se batho ba sebetsang gore ba ka kgona go ka lefelela ditseo tsa makgwetha jale ntse ke entseng ke ke mo etsetsa molemo gore colleague ya ka e ngwale lengwalo ka pele ka potlako re mo kopele thuso gore dile wa ratane tsa legal practice council ba tle ba etse letsema la gore ba mo thuse mahala ntle le go ga lefe jale ke a tshepa kopo e ga e tla tsamaya ntle ka moo ntate Motaofa
0: mo mamedi ke ka mo re sebetsang ka teng gona jwale ga o ka sheba fonong ya gao mono go na le nngwe e ke o fileng yona nomoro ya teng ke ya 084-817 o ko e shebe bona ga ba tsebe ba tlhoka letso jwale ga ba tsebe rena banke eng ba ikopanye leng ba qale kae ba tlhoka letso kgweding ya January
1: o sa utsebiletse yona ntate Motaofa
0: ko utsebiletse yona advocate
1: allright tla e beya matadima ntate Motaofa ebe ba ke tla go tswela go wena
0: ke kopa advocate ya ka e latlhele leitlho mono mme re tla bua ka yona re utlwa gore o kgonne o ba fumana na
1: lesedi ya fe ntate Motaofa o sa phela re leka re thabela gore re o tsebise ntate gore mosebetsi o etsang o makgethe agoro ntho tseo di etsang
0: Totso di etsa ga le bo advocate. Mo tshomo tle ke o taba. Ke itse wena le nane o le na ke nane o le leng le makatsa. Ho hanga le atlame o di fihle o reng ya boraro. Re sa ka ra ama mo mamedi, re sa ka ra kena. Hona mane ka phapusinya ha yane. Mo ntse nga me hlote ngore na ha tse botlaetsa jwang. Ke o ka gitso ka tenenseng. Mo shane so o na le teng le yena mona a tsa makaloto. Tsa makaloto fats. aren ntate mpone ke jwang batswadi ba ka ba ntsetse chalete ba ntse ke o ntate mohapi mothutsitse ba mo etseditse le lengolo ha aren ntate bona ke sebetse batswadi ba ka ba ntsetse chalete ba ntsetse le matlo ke mo to di asset tsa di feta 250,000 ka le ba hlokaetse ha so ifumane o tlile mona ra ke so ifumane ntate mpone ke jwang ke le bona ntate mohapi mole maqetha manga o sebetsana lona ke le bo ha le sibile le ngotse lengolo hore mshane seno a thutsehe ona alla alla le CDFM jwale ke nako
2: e bang o nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Ke 19th birthday ya Top Tea Tiles. Re iketseka ka disolo tsa semetle tsa hadi. Toilet set ya Bella White Front Flush ke $899.90. Komba ya emerese pedi tsa pente ya Homegrown Extreme. Ho tloha ka $1,049.90 fela. Reka ka $2,500 kapa ho feta. Ho hapa e time ya letsatsi, tjhelete ya beke ya $19,000 kapa home makeover. Se fetwe. Sesolo se qala ka la 17 July ho isa ho 31 August. Etela lebenkele la haufi lona Top Tea Tiles. Theko ka nngwe ke theko e tlase. Ho na le melawana le dipehelo.
4: Di tropa tsa fapaneng, di nako di fapane, bophelo le bona bopotlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, di tshoka ho fela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digital. Motho le kae kapa kae fela. Le kgona hore mo, le bona ha tjhelete e kena le ha etswa ka nako e le nngwe.
5: Ho boneng tjhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong. Ka FNB digital stokvel account, di tshoka ho fela di ka bona mo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhela ho digital stokvel ka FNB kajeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
0: Ke o taba. Hona jwale ha o sheba nako re a re totobela mane metsotsong e leshome le metso e mehlano pele ho hora ya bobedi. Mme ka ena nako ke nako re fumanang pale. Pale ena ke palo e ratang haholo e leng monyaka. Ere ke tekisebe rona ba se ba fihlile bana ba ka ba monyaka ke nnete ba fihlile nna ke la ba ka bona ka kapa e kgolo ba nna ntate Thabo Thedingwane ha tsena ke di ka kapa tsa lengau le holang letsatsi le letsatsi ke utlwile re ba ka botha bothe ke utlwile tabatsewa ha ntate lengau etsa mosebetsi ntate Thabo o lengawe etsa mosebetsi le phamise bana ba batho ba batso le phamise tshaba sena setsetso ba phahame ba yodimo ba hole eke ka ifumana pale ya hao monyaka

0: ditaba tsena tsa rra ya bobedi di fella mona mamela ditaba tse ding ga orra e tlabele ya boraro
1: e ke o taba ngwana mme o mpe gantle metsotsong e metlhano ka morago gorra ya bobedi labone bekeng a kile ka qala ka pina monnate ya semoya ya teboo e re tle ke theo le tsona ke bone mona mangolwana a fitlhileng kwano mona ntate thuso ere ke bone ntate thuso home affairs ke alla ke na le bothata ngwana hana ditokomane ke a bona mona he birth certificate ngwana ka o hlaetse South Africa bana ba bile ba se ba qadile ngo la di exam hana mangolo hey taba ya bana ke sono rukile ausi re ke fitise hape ke tla kopa mshane sumuna hore atle a boletsetse ke tla mokopa go bana ke mona ngwana eno jwale o etsa matric jwale kapa o etsa gore e kutlwa gore ba sa ba qadile or ba sa ba tla qala go ngola all right ke ba matric ba sa ba le haufi monna ntate mokete a ko shebe bothata bona he a ko shebe bothata ke bone mono ngwana mme ompo o thuse ausi ompo o thuse ausi mona bothata bo teng ngwana o sa tlo ngola ke bela ke etsa kopo gape go batswadi ke etsa kopo batho ba bo rona ga golo tšhaba se setso wa tsa re tlwaetse go nka dintho fela tjena wa tseba fela tjena fela gore ngwana o teng a o tla gola o tla bona ngwana o ne a sa le mogolo o na ntho tse ngata tse o tlang o di tlhoka bona ke ba ke ngwana jwale o matriking ngwana ke yone jwale o matriking tlhoka ID re na le o etsa ntho tse kgolo ka ke ntho tse nyane hai e ka ke ntho tse nyane ntho tse kgolo re di etsa ntho tse nyane mme ga se o le tjena e ba tsietse ntate motaung ga e sale ke etsa kopo ya setsha ka 2019 hostel 1 go fitlhela tsatsi lena ke se fumane letho 29 ke tla e fetisa ke tla efa ngwaneso mo hai lori park jwale ga ke tlhaele le o tlhagela go le o ba yang lori park ngwana a ntlhapho o teng e leng MMC ya matlo ke tla mo kopa gore a e shebe ke tla mo kopa gore a e shebe ore a e sale 2019 ba ntse ba re ba tla go romelela SMS man hostel 1 go fitlhela lena le bodimo ntse e tla SMS ke a leboa ngwaneso jwale ke kgola gore mona eno ba SMS e tla ba mogala ke ba kopile le bo MMC gore bathong ga re lefa ditaba tsena letsetsang batho buang le batho re ba kopile ra re buang le batho he ga ba ditshware dikopano a ke masepala ke mmusong go ya tshwana a ba ditshware dikopano mme ka nako ena ke nako e ba tlamehile jwale ba bathong mona ba fumana batho ba bua le batho mme ke yone go tloa 2019 o na opotse gore e tla re ga hua ka mane ka Mountain View le ena a be teng ayo go lokile ke e fetisitse MMC o tla o tshwara ke batla le o moletsetsa MMC ka jenole
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau ke ka pama tsi diswa ma holo wena wa lokela uto bana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatswe di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ivo fumane ho ke ditsong ho birthday ya Boxer. Reka Brooks Oros 2 liter tse tharo ka 99 rand. Nescafe Recoffee 250 gram kapa 280 gram. Le Cremora 750 gram ho bedi ka 99 rand. Reka ka 1500 rand o fumane 3 gig Boxer com data mahala.

dinna tse sa shwenga tsena di shweke labone beking ka tseno labone beking dumela motho motho dumela mo mamidi o ke mo ratanga ya o ke mo ratanga ka rato lena he ha ha ke mo rata go lo mo mamidi no motle wa le CDF FM ke mo rata rati ratia re tla kopana le deputy minister kwa no bona ntate morolonga ka ntorong ya mo president data ba tsaruna di kaloka fela re tla ba le yena ka mona ka publishing ene kholo ya khaso publishing ya iratehanga ya le CDF ema ke me metse fela ha fitla fela ha re tla be re bua ditaba tsa bohlokwa tse o ba nembatlile ka tsona kwa no bona be my wife Julia Mabiga.

0: di tabatsana tsa ra ya boraru di fella mona boela mo le tabatseding ha ora e tla be ile ya bone re a tella afternoon dra
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmogo le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile kalego ya boitseko ba go hlomphuwa go ananela

0: 5-8 ma metse re a tshella ho le sedi FM
1: back ke mfa ke tsara sa 058 Sean X ke mo sala wa lena nna re tshella afternoon drive show ya lo palla metse ba shipa ma bedi ne metse mara ro ka bra hora ya bra re tsere le te pala ga tsa ka ru di highways le di byways ka ru di dining room le di kitchen le di office le di koloi
2: ha mona ti joang fela me he mo me tsamela ba go se fetu ke tso go tshwaretseng tsona ka jeno hopula he hore ha metsotso e metsere ke mo go neletsa jolo tse itlo mempele ka go na hena Afrika bo go le fatseng ka bophara fela wa tsa ha ile la bone tshe la mhlano ha re tshwaretse mona tse bono jana
1: tse mnati umtharatang bega ha re tse bega
2: bega ke rata bega.
1: Rata bega.
2: O ya rata bega.
1: Ke rata bega e leng mofela ya lebenkele le itseng fela. O tamo tsena tsa mabenkele a mangati di rata. Fela ha ile hantle, ha ke a lokela bentse ke ja di bega.
2: Oh.
1: Diet ya ka ha e dumele ke je bega. Ke ka ho yona e o ke rata. Ha nngwe selemong, tjhela ha pelo neng re e ya. Ke a hae. Le ka tsene ke ne ke re ke hae.
2: Fela ga jene tse se laola tswalo mos.
1: Ka hana ka re hae.
2: Ke tse se laola tswalo. O tshwanela ho ja ntho nngwe le nngwe e batlang.
1: Ya wena.
2: Yalo, ipotsa bo wiro go bana re bua ka bega. Ha ke bua le bana eng e le tse se tswalo la thabo. Ke national.
1: Bega.
2: Ya lwana ba ngontso o ipotsa go ke ja ke se ka ja. Ha re tla le ka jene ha ba cheat day. Age. Ha ona pause.
1: Robe mola ka jene fela. O tsebe ha ole motho a jimang ole motho a lwantshana
2: le. Ba ke ene o tsa ke likile be ke tsetse pedi ke likile.
1: Bega mona e khutsetsa morao ha ho.
2: Be ke tsena tse pedi ke likile o ja hanne.
1: Ao.
2: Ha ba nikitse.
1: Wena.
2: Wena o khatlhano le o bona o tsolo pedi.
1: O ja o tshwa. Ona le motho a khone ng ho ketela tsa tsa re ka bega a sa ja bega
2: ai o tsa ke rata ke rata fela hona le tse tswang ka dijo tse tshwanetseng me tsa sna mafura mangata tse snang dijo tsa saloka
1: fela ke mane ha bona le natse
2: ha ene dia bitsa ha bona re tlamo jwale
1: ellea
2: e bona bo fra wa ngaholo a ahle
1: le large cold drink
2: ntate ntate
1: fuma no ji metri weeks o jebe ga iwa lo kele brao
2: yo
1: kele brao a o pala maskala pe be se sa go be jwale
2: a fela ho to nya ha misa bo be di natifelo e ke le bega ga je le ha ba neng o no o itswa ka thata jolo ka gona tsena o sa jeng a go tswe fela o je bega o khutse
1: o rata petiang chicken
2: ke rata beef
1: beef

0: Fela wa tseba ha ka la bone re kana sekutlwana sa rona sa hashtag money
1: manager. Me he ke je lena ho money manager mo di lana ka ofela ka jeno ga shebana le chalete ho tloa ho re ngena pele ho ya ho re nyane ya ho qetela. Me jwale ka ho ba re tsama le batshetsi ba di chalete. O nontso tseba hore ka la bone re ntse re tshwere chalete. Jwale re tswela pele he ho etsa jwalo. Fela rena le tlhokomediso itseng re hola le rona chalete. Jwale a now ke le wa iphumana o qekanyetswa ka tsela ya chalete. O fumana hona le yane ne SMS ya nereng o hapile ba 20,000 fela ho go ifumane o tshwanela go fe 5. O tshwanela go fe 5 o tsebe o fumana 28.
0: Kapa link yona le link yo tshweng tobetsa link ene kgone go kenya hantle ka hare mo teng re tlo kgona gore jwale re lokise taba tsa hantle.
1: Kapa o eme ATM ya ga o eme motho ba a o tsatsa la mochilo ya tsa ba ba
0: tsotsa sala potso re botsa gore kamera o kekanyetso kamera o skemu wa chalete ke me khwae feel lengwe ke nya tshebetsong ho etsa bonnete ba hore ha o hlone o kekanyetso hape
1: ke a hopola qoqo ho kile ha tumena mafura motho o tlotsa ka ntho ka lefura mona e ka eya ba o tlotsa ka lefura mona ne and then ha ba o tlotsa e mong o tlotla a iputsisa o tla tla ka mora ba fitla ipusa ha ho tsala ba ngona le mafuga mo a ke ga no tlotsa ba pele ba fitla fitla yena wa o botsa ho tsala nka le fuga lena le ha o ntse o shebane le yona la ngwe ke na le mafuga bile o nka mokotla o ile
0: a wena o na na tsa ntse o
1: kwa ba a ke ba tsa a wa sa
0: ho na le ngwe makeshini mona yena ya ba bitsang yena le bikiri.
1: Oh.
0: Ya ba pala ka le bikere le sotho le tlhaka mo. Ba tswana ba itse ka ga ba tsa maimo. E ba tlo wa bona ntse o ka o tsho ka se bone fella kae. E no mong a tsama le bona a itshwara. A tshwara ba bona ba mo fa bo material re. O kene we. Ya misa. Ya misa. Ke ntse ni fetse o lengwa di tsona le batho ba bangata ba e sala re tsitswa go loe Facebookung motho no. Hore re bolokele koloi ho bane le lebu sa e batla le lebu ka re o batla ho tloela thata Kenya chalete holding deposit re mo tshwara le yona wa le lebu wa e batla jwale first come first serve le wena o go sheba first come first serve wena o itswela fgena ge motho yena o sala ho finyana ba ga Kenya deposit
1: ano wa Kenya le wena deposit
0: o weke
1: o wa Kenya deposit be ho fedile ha o fumane koloi o ntsolla ene ha o se ya accounting yo ha sa le account ba e deactivate
0: le nomoro e sa sebetse tla ke me kwa ife le ngwa e Kenya tshebetseng ho tsa bonnete ba hore ha o hlole o qhekanyetso la ha ebe o no soka o qhekanyetswa empa o ile wa gutla ka
1: ho re ba o tikanyetse
0: wa ho tloa ka jene ha ke sa hlole
1: ena tsa u bone e kare ke ntwa nnete ba motho o re xetsang ha ke tseba etse jwa le mina bona le monnate ka tsela makatsang
0: bona le bana ba banka ba le mina monnate tate ke bona banking kae kae bona ka bona le movement e tsa lang accounting ya hao jwale re batla u thiba botsotsi bona ka pele betsa ha le kopa o re fe hona le nomoro tse nne tse tla kena accounting ya hao ke ha o di bona re romelle tsona re kgone u thiba ka pele nyana pele ba ntsha chalene
1: motswalle mongwa ka o na etse ke ka di file tsa mile mmone ba ga e bile wena e bile o mo be hampe ha o tlo gona go ganne ke tshetsa 3.8 ona ba le lokolle ntho tsa ha go fata ba motho ntsa 1.6 ga 1.6 ke itse ba bona ke ba bona go ha sura ha ana motho ona ka gona go fa chelte re ba ba go ga la sontse 1.6 re tla kotse re gonne o hlakulela e leng fela tsena tse tharo ene tse u lo fit a ke wa tsela
0: lo fit
1: mo wa tsema lo fit a mo
0: ba o yemela jwa rona ma musifa
1: ntate waka o bofuta e ke lo ke
0: fela
1: me ke tse
0: wa
1: e o tla bona ntse jwa ng so ah se le hadi aba khona tswa ngo gai man
0: ene ba tla o sharp
1: batho ba ntse ba go etsala jo ene ke re batho re nthongwe lengwe ya hao ba di bua di le jwalo ntate o na le ya 1000 ha o no fit a kae kae o na le eng ha o le mpumalang
0: o ke sina pesa kulo ya o
1: ke ya
0: hona wa bona wa bona hona le ena ya dikoloi tse ba kana ba bitsa mo Facebook ung thwe marketplace tsa ka mona ka Pitori hona le dikoloi tse chip tsa ka mona ka Pitori marketplace tla le mala
1: ntjwa
0: o tla le mala o tla le mala o le tseleng e ya yo tsana ke ntho di fetse o lengwa di etsa ka patsa o di kentseng tsebetseng tse o di etsa ngana jwale hona le batho ba ntse ba khekanyetswa ngana jwale ka mabitswa rona ntse tikita mo mkono wa sedi o tla o thusa o go kopana le mamama ke nya botshelete go ke khono batho ntse ba ikeng batho ntse ba ikeng bong ke ntho di fetse o di etsa ngore o ska khekanyetswa ngana jwale wa hana ka po
2: ngwana me ke ya swabisa ho ba ke motho wa motjha. E dumela birthday boy hantle.
0: Ha ke hantle o petse bong.
2: A ke hantle ngwana.
0: Sa bonga ti.
2: He mona ba kile ba ngotla wa hopola taba tsa trading ha ne dikena company ena e tumeng forex.
0: Yes. Yes.
2: Ha ne qala o fihla. Bana ba di gempe ba. Ba tsa bana ba di gempe.
0: Bana ba sa seng dikoloi tse tsogang Facebook.
2: Jale kana go ne motho ka nete lo ntse ba tla hle o lekalika o kopa kopanya. Ya le ha ba bobebe me ya ntshabisa ka mehlaki ena hana go ba ke engwe ya dinthotse leng gore ka jeno ha motho a ka llare hey ban skip me bo Facebook ke ga imaga le wena empa ba ke khutlela mogao ke e nana go ye fitileng ke le ka empa ne le taba ya gore fela hey ine le taba ya gore motho no sokula kana go e yoale uno batla tsela e finga pa e fin fela gore hey dinthotsa o di le ka lekane ga tla maemong a di chelete empa he ke le motseng a tatse fitileng
0: mo sa tshepukae
2: ke le ka iphumana se ke a getse wa mpoe
0: Yo
1: bongani. Bongani. Ke rekile diteki bongani.
2: Ke
1: rekile
2: le monna ke ne ke shebile moshebana a tla isitse.
0: Wa ba tsabo I am Xolisi from Pretoria I live in Cape Town. Au bong.
2: Fela maga ne se nna fela ho nna le group ene re kene ka ara yona ya WhatsApp. Ne ke le bangata, ne ke le mothangwana ka
0: mong. Ke bone mme mong sonta mafelo ngabe ke fitileng lenane la television ba batla chelta e batho, ba batla chelta bona. Engata. A ga jire letsa hila ka trading.
1: No lenta to mong.
0: Ne ke re ke dole.
1: Lenta to mong lena la saka e. Aga ke le ka isa ba re ba ta shela tao a re fela le ba tla bang ba ke na yona ke
0: ka dole o tla tsola o trade o papa
2: a tshwane so a tsiba yona ke ntho teng ke a tsiba mpa fela mathakono a ila re sebetse hampe
0: bongano tla tsola o papala na
1: a se putse ene putse
2: ha se papa ha se papa di trade ha se papa
0: o tla tsola o trade
2: enze ke tla khum
3: Atadi papadi horiatella libongani chabalala
2: ke a le boalo birthday boy le wena topi topi mamedi wa lesedi ke tsape le horiatella ha re dikale ka tsa papadi ya cricket se papadi se tswarambete hlopeng sana ha sa re proteas eleng di valde brevis o re mokotlisi shukri conrad o rata mogwa o wa bapalang ka ona wa wotla di bolo ka bagabane le wetsa di rane ka potlako ena ha e sa le dipapadi tsa machaba ile nnete ka nnete tabena ha o sheba go ba ke mona mokotlisi wila na bua na go nye fitileng gore e hle o rata ka selo se bapadi sena se bapalang ka teng aba hlalosa ha ka rata gore a se ke a fetola mogoba palang ka ona hantse ya hola papadi nyena ya cricket brevis ke karolo ya di bapadi tse le shumelena le metsorobong se bitseditsweng se hlopeng sana ha sa re proteas se lo ba le kabelo tlhulisano ya T20 international tri series e tha khwambe nyena mani van hook na henga ya namibia mo tabeng o bietse ho ina le sehlopha sana ha ya zimbabwe mme o dumela taba ya ho tswela pele ya ntse ya bapala hantle e tla itlela fela ha fela ka gona hore anne a bapala ka mogwa o a ntse nga bapala ka ona ska fetola mogwa bapalang ka ona ile hore a ne a tswela pele ho na le maimong a leng hona ha re tla tabeng ya mapalo ha re ke re mamele hore o dibile jwang se bapala sena se bapalang sehlopha sana ha sa the proteas se bapala nya cricket e leng a the brevis
4: Yeah, it's always nice with Coach Shooks. He always backs me and wants me to play the way I play, and I always feel he's backing in that way. Consistency do come with time. When you actually find out and you just keep playing the way you play, that's how you find consistency, not by changing the way you play. That's what I've learned because I actually tried to change a bit in my younger days, if I could say it like that, although I am a bit young still. But yeah, it's about playing your way and backing it fully.
2: Braviso so sepile ka hore se bapadi se seng le se seng se na le mogwa o se bapalang ka ona ebile ke yona ntlha ya mokotlisi Conrad a e kgothaletsang ka mehla ha re mamela di beile jwang.
4: With time you'll notice and you can certainly feel it. You feel more comfortable out there. You understand more the flow of the game. And yeah, it's a nice place to be when you feel like that. But it's just to always be true to yourself and to have fun and in this environment, I think, with the coaches, Coach Shooks and everyone, that's what we aim for, everyone to be unique in their ways.
2: ha re tsotse no tsa papadi ya cricket re selela ho tsa papadi ya bolo se tlhopa sa Richards Bay le sa Kaizer Chiefs di bapetse ka 2-2 primane nye fitileng a papadi ya Betway Premiership e bapaletseng ka mana ka Princess Magogo Stadium e ho yona ho bile le diphoso tse mmalwa ka lebaka la pula e neng e tsholowa. Richards Bay FC ile a hlabantlha yona pele motsotsong wa borobedi wa papadi ka nqaba qulu ka bara hore sethibathibane sa makhosi Brandon Peterson a etse phoso ka ho hloya ho bala bolo e wa neng a ineletswa ke mapalamorao Thabo Moloisane. Ga go tshwane fela ka maramono Chiefs ba ile ba lekanya dintlha go tswa thaong ya penele e rauweng ka bagabane ke Lebohang Mabowe, empa pele papadi e fitlha kgefutsong Richards Bay ne se itlhomme pele gape ka ntlha e boetseng ile ya tlhajwa ke ena qulu. Amakhosi ba ile ba lwana karolong ya bobedi ya papadi go fitlhelela Sipesihle Ndlovu a lekanya dintlha motsotsong wa bomashome a supileng a na le metso supileng go ba 2-2. Ha ke khutla metsotso nya mashoma mararo ka mara hora ya bone ke tla o shebela tseding tse bapetse maobane le hore be loko ha jwale e se fetuile jwang jolo ka ile hore hona le dipapadi tse bapetse ka la bobedi ho ba le tseding tse bapetse maobane. Ha re kwala ka tsa papadi ya ditebele ntwa e ba bangata e sale ba lebelletse be momba machaba e dipakeng tsa Anthony Joshua le Tyson Fury ho bona la ha ka re keke ya gona o tswela pele me promoter Frank Warren hore e bang seo se ka etsa hala jolo ka ile hore ha o soka ho netefatsa hore tla tswela pele ka pa che molato lokela o jari Joshua e leng gore o bile le bothata nako eo ntwa ena e neng e tloswa ho ya mane Madison Square Garden New York e le ha e tloswa Britain mo ho neng o lebeletse gore e tla lwanelwa ka mona ka Wembley Stadium me o ile a fana ka mabaka a hlalosang gore taba ya ditšhelete ke yona e leng gore e ya mo thibela gore ya ka gona ho ya mane New York e le ha batlua ka mona ka Britain mo ho neng o lebeletse gore ntwa e tle lwanelwa le teng nakong e fetileng. Jwale ho neng o lebeletse gore e tle lwanelwa ka la mashome a mabedi kgweding ya Pudungwana fela ha o soka ho hlaka hantle gore e tla tswela pele kapa tjhe, empa ho ya ka moo dintho di leng ka teng ha jwale ho bona le ka re moya o fukela lehlakore lena la hore eka e ka nna ya hlakolwa ka lebaka la mabaka a bueng ke sebapadi selwane sena se seng e leng Anthony Joshua e leng ha sa kgotsofala taba gore ntwa ena e tlisiwe Britain ho iswa mane America. Dibile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona e le tsa pele tsa dipapadi tsa bobedi dimetsotsonye mashome a mararo ka mora hora ya bone. Lebolethi bos ba tswela pele bana beso
5: o rontse o tla gutla ka tse ding tsa bapetse maobane
2: ke tla gutla ka ho fala ka tse ding tse bapetse maobane le gore loko yemelwang ne ke nana o tla thabela utlwa go loko yemelwa
5: ditlwaele di fetile
2: le mo. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha.
5: Ha. Ha. Ha. Ha.
2: Ha. Ha. Ha.
5: Ha. Ha. Ha. Ha.
2: Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha.
6: Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ona ka 120 randa e le mmwe ka matsatsi a mane fela di 27 ya ho di 30 tsa August 2026 ha di fumanehe OK Express. OK memba le bengele ba o ka ba tshepang.
7: Nna o a tseba hore hobaneng Aus Barbara a opelwa ke hlogo ke kgotso thakalane la DJ ya ka ofising. Dikopanong ba botsa hore o bapala jwang mmino o monate tje empa a sa kgone ho etsa content calendar. Hehehe, o thata man. Me Aus Barbara wa batho shem o dula haufi le speakera sa ka ofising ha jwale e se le yena promotera ya kgotso. Atjhe banna, ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hlogo e fumanele mashesha hore mahlaba a fetohe matla. 10 pain into power. Fumana Grandpa sefodisa mahlaba se potlakang. Grandpa, the fast effective pain relief.
8: Gizara ya hao ine tla bena le metsi a tshisang ha ba batho ba bang bana ba sa imetsa transformer ka ditshebeletso tse seng mo molaong o latetswe hape ho ba ndi roboto ha di sebetse batho ba bang ba sentse ha ba nka koporo ka tsela e seng molaong setjhaba sotlhe ha se na motlakase hobane batho ba bang ba ntse ba tsipa dimitara tsa bona ba ba patadisa tjhelete e nyenyane jwale transformer ile ya qhoma ka lebaka la ho imelwa se dumelle ditshebeletso tse seng molaong tsa dinokwane ho sitisa le setjhaba sa heno. Kale ha botlhokotsebe ho Eskom ho 0800 112 722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao, pholosa maphelo.
1: Hakule bo tibla moholo ena bongzitse mo mereke na joloka N1 southbound ka mane ka Brakfontein Road hono na le kotse ka momalo la hlateng a hlekile se phala mona tsana se pitipiti ra feta he ra ka mane ka N1 northbound pelo fitla jwalo New Road le pelotse ya dilamme la lokwetse ganna ga kelo hloko ka mohe le teng hona le kotse a manjalo Quantum moho le koloi e nyinyane ke ne go tshwaretse hakana hore nyena me bona tso di bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos underscore mokone lima wela 1x hashtag ratela traffic
3: ke nna go ya go nka taolo di tsheleteng tsa hao ka money manager ena ke tataiso ya u tshisa tsamaiso ya tsa ditshelete go tloa go dikeletso tsa go budgeta go ya go bogoni ba o tsetela mme re mona go thusa o fitlhelela bokamoso bo atlegileng ba tsa ditshelete ke ya tsebe o qalelele go laola ditshelete tsa gao ka nepo hashtag money manager gore ya tella
0: America go tsana tsara sa hashtag money manager re tella afternoon drive show jalo ka re la ra tshoma bana ra re ba ke ene ba di banka ba ra re ke ene ho money manager re tsama le lona me Capitec itse a re kopotsa male lona matsatsi a mararo le leng ha re anela me ke nako re kena sekhutlana sa rona hesa hashtag
1: slam the scam
9: Re a lemohela hape mzantsi ke slam the scam this is Thandi bekenyana ke money smart week ka ho re lefa mekgwa e bobebe ya ho itshireletsa boqhekanyetseng ha re utleng ho naledi wa Soweto naledi ho etsa hetseng
10: dumela sis Thandi hai ke ile ka nea motshana phone ya ka liphini hore a nthekele motlakase ke ne ke motshepa sis Thandi muthenwa empa ha morao ka fumana tshelete e nyametse account nyaka ha ke ya bankeng atch ba re hona le motho ya sebedisitseng send cash ho ithomella tjhelete hle yaba ke nna o ha ke botsa mochana wa amohela hore ai ka nnete o yentse
9: aho na lady se o receivesa friendly fraud ke mo batho ba ha o file wena ba o tswang ka tlase ho qala ka o tshepa motho ya ha o file wena ebe ho fella mo ho faposwang tjhelete seke wa ne ya motho o fika pa o file sedi la o kena phone ya hao pini ka pa di ntlatsa login le ha ba ile motho ya ha o file wena
10: kore se sithandi ke ne ke sana hane hore ntho e tje ka nketsa halla ha holo holo ke motho wa leloko
9: ha si wena fela na lady sena se etsa hala ka mehla batho ba tshepang ba bang ha holo Mzantsi, hopola o sireletsa dinthlatsa hao tsa banka. E setja le batho ba o baratang. Account ya hao ke boikarabelo ba hao. Boloka pin ya hao e le pinyane ka mehla. Dula o botsi mahlo. Sireletsa nthlatsa hao. O nepe slam the scam.
11: Bakeng sa mekgwa e mengatanyana ya ho itshireletsa boqhekanyetsing. Etela mswsa.co.za. Capitec Bank. KFSP 4669. Emolao.
3: Lesedi FM ke molelwa lesedi le o gantsetsa ntsela ka sesotho se monate
12: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletse go di sise
3: le ho fa maikutlo a o beha motjeng o nepaetseng wa puo ya sesotho
1: Momene bitsotse ke le shebele metse bitlhano pele ga fitlha ga nya bona re kene jalo ho hashtag money manager ha re utlwe hemo
13: ke go se di lebu dumela mana beso ke Paul Makau de bona se fa hi ha le bua ka ntsho market green ke bona go le ngwe ya hona
14: nka
13: ke nna ye le he ke ka mkhotsi ya ka he re lo sheba kolo ye ne ke ga tidi ke tshwere tshelete nna mo a re pitla mo ye ga fana ka kolo ye e troku e ta ke di shocks di pa a le mong a teng gore ha we ke le tjena a ke ga ikona sentho tsa ha pele tata ke go tla go le la tswana tola ka a sale a he re go tle go tlhutsa magana ke na e tse ke sheba tse she
15: yo e batho le bua e nngwe jwa le nna ke di ka wela le gabe le la di taimane ke mathalesotho kopalo ba re nokile le mothaka o mong ke la bana motho ga ba tlagetsa accident tse lo ke la bana go hlakane le hlo hapo tsen thosena ha o di etsa ke re le mmede mo katlong ha o mo joetse go ntsotsa maka mgao ntso nka tshelete ntso ga ka di diamond ba o fa ditone tsa botlhono ene bile le batho ba bomme ba le hantle jwang ba pere di shweshwe he re gathetse batho ba South Africa he ne ne ba re gopa ha re gathetse go nokuwa ka nnete ba tla letla le tshwere tshelete cash e seng thosena tsa di account a ba fa ditone tsa di botlhono ha ona o tsheta diamond motho la bua ka diamond ka nna ke a le bua ke sharp ke re tshwetse ng gadeka ai na ke sharp ka ntse tsa mshika shika no
1: ke ka nana ke ntse
0: ke batla le tsa a ke re ba tshwatla tshwatla hantle ba dire e ka diamond ba tshwatla tshwatla hantle fela ba dire
5: ibe ka bo le jwana nyana le
1: aha
15: yo e ba tu de boye ngwe jwana e naki de ka wela le gabe le la diamond ke mathalisi tu kopalo ba gno ke le mthaka o mong ke la bana motho ba tla tsa accident tse lo ke la bana o hlakane le hlo hapotse ntho sena ha o di etsa ke re le mmede mo katlong ha o mo jwetse go ntso tsa maka mrao ntso nka chelete ntso ga ka di diamond ba o fa ditone tsa botlolo ene bile le batho ba bo mme ba le hantle jwang ba pere di shweshwe he re gathetse batho ba South Africa he ne ne ba re gopa ha re gathetse go mo kwa ka nne ba tla letsa le tshwere chelete cash se ntse tsena tsa di account a ba fa ditone tsa di botlolo ba bona o tshe diamond motho la bua ka diamond ke ga nna ke a le boa ke
1: sa motsa
15: ke re hloetse gadepe ai nna ke shapo ka ntse ka mshika shika no more
5: ai re hloetse ke tedi tele tsa tse
1: ndi bo mego ke o rene ba pere di shwe
5: ba le ba
14: yo ke bule tibos ah ses tsiba ha ke tla bona hore ha ke tla bona hore ntho voucher o khona ho romela motho voucher yena ba lo etsa chalete ha ba lo ntsha e transfer a etsa chalete so mahlane ke skemuwa ke skemuwa ko re no no ze ke mametse e mona ba ne ba Capitec mana ba re ke friendly scam ke skemuwa ke girlfriend ya ka ha ke mo batle le mahati den kwa welcome ka re ka bua mabitso a yo
1: ba e bo
14: ye siyo kwa ba ne ke motshepa ampontsitse snepe
5: Hey man. O bona se ka mase swatla lona mo.
1: And check ira tang go Capitec ile ya bua ka ya.
5: Ke mo batle le moati. Ya nka kwa pitola. Yo, ai khona le tsa ka
1: di.
16: Dimela skimi sa drive le gele kala mala faka go le pot. A se level up di tab. Nna bana ba bala mantabule bankeng. E be lo re ba mfounela batho ba ane ba ntshetsa ka airtime ba tla ntshetsa time go di kgwedi mara se ya chalete ngata o gila bona how a nna be ke tsebo ga ke na chalete bankeng and a ke na income every month ke ba fa account number ya ka ba ba batla account number ya ka ba fa ke seno ba fa account number yo yo ga nthe ke ipitsitse ka ha mo re hlohong ya re chalete e kena mo chalete ya ngwana e kena ke ba le ba tabola chalete eno ba enka tse ha ba enka pelwa ke la ba bohloko ke ya bankeng ya ba ha ke khone thusiwa ya ba ke kwala account yeno no ka ga ke sa batla next ka lo bula le page le letsha ka bula account yeno tsha banka e nge ntsha ka tseba gore ha ke sana kopano le batho ba anono u fitlhela ka jekole
17: ke major league birthday ya Shoprite mereketeka ka ho subsidize ditheko tsa ditlhoko tsa mantla ka disolo tse jwalo ka 2.5 kg ya golden cloud cake wheat flour ka 29.99 le 10 kg ya speckle rice jwale ke 129.99 fela disolo di fumaneha ho fihlela ka di 6 tsa September 2026 ha Shoprite fela
18: Lesedi FM ke molelwa lesedi le o gantsetsa ntila ka sesotho se monate
12: ke mo tlotloka dilotho le ditshomo paletse go disitse
18: yo ho fa maikutlo a o beha mmotjeng o nepaetseng wa puo ya sesotho
1: ero bo mo meme tsotse pele ga fitla o renya bone re ntse re le jalo ho hashtag money manager ke tla mo haleng wa tsone bona o mo yeng khotsa
19: ah ba fetu
1: hi
19: yo fanyane
5: e fanyane yo
19: e bule e tsanga a tsikile ga utlwa
1: eh
19: ke re se di mo
1: eh
19: two times go ka di phone two times
1: ba watla jwa
19: ya pele na motho la saya ne le nako ya 2016 ye ne ra stock fere fere mara ga sha ga sha di tsamo ke a tropo mane se me tsena ke ga mane ha ke ga nyoa ga reng ke o hla motho e grisa go all right ha ntona se fo u nya ena ha e butsa itse o tlo bona ntle ke fo u
1: eh
19: a nna yona antsa sim card e fo ne ke se tsa ke ga contract
1: eh
19: a nke la sim card
5: Wena wa bapala ka 800 wa e lahla fela jwalo.
1: Baby, baby. Hey, it's a dude.

0: tlhalo fela ke ratela afternoon drive TLB hore nge na bobedi here ke na o tsa thuto etsa monete ba re o se fetwe ke tso go tshwara tsetsone tabe ke bonka yona e botlhoko ha holo e hlokolosi hape me ya o hloka jalo ka motswadi jalo ka mohloko medi ka teacher le mo ahi wa Africa borwa
1: bua ka ngatsira ka
0: re bua ka tabatsetsa tsenga mana ka province ya Gauteng gaitsira motho le fapala thuto le la sebetsa ha mole sepolisa ho lwantsha ditlolo tsa molao le ho hapa di thethefatse dikolong
1: jo se fetse mmamedi rahla mmamedi

0: ke re bile mampene a mangwe ntlaleng bana ke le bile go le fela le utlwile ke a reng a go nthata o feta lone o itlwile ewa ke
1: Le bile mampene le bile a go le fela. All right. Ke ka go tlwa bohloko. Ha ne ke re se go tlwaneng sa thuto.
0: Ke ka go tlwa bohloko.
1: Ah, ke tlwa bohloko ga re se go tlwaneng sa thuto. Mama me. Nna o

0: Hakule ba holo tibla mo hole mo me di sontse le fela jalo ke na sgotleng sa rona sa thuto ke se ikokotlelo. Jalo ka ha re ile ra aletsa pejana mo me di rekere ka province ya Gauteng mo re shebang jalo sentsweng ke lefapha la thuto ha le la sebetsa ha mo hole sepolesa ho lwantsha ditlolo tsa molao le ho hapa dithethefatsi dikolong. Hopola heo lena no lena o litlisetswa ka motlotlo ke SABC Education and Rich Minds and Rich Lives kwa no City FM botla itseng ba tsidiso ramatsie. Momedi lefapha la thuto profenseng ya Gauteng ka tsebedisano mmoho le maponesa a masepala Afrika Borwa ba kgonne ho ka fumana dibetsa dithethefatsi tse ka Mandrax matekwane mahlahlelo a dithunya letse ding tsengata. Dintho tsena tsohle ba di fumane ho barutwana ka hare ho jarete ya sekolo. Bamba barutwana ba letswe ke mahlahlelo ka mantswe a mamba letswe ke ditshepe. Letsholonga le bileng sekolong se phahameng East Bank, sekolo se phahameng sa Re Alogile, le se phahameng sa Alexandra ke moo ho fumanweng jalo dibetsa tse ngata ka palo e hodimo. Mme hwa tshwarwa barutwana ba supileng. Banga ba batswadi ba re ho hirwe ba lebedi ba kwetlisitsweng dikolong le hore le ona matitjhere a lokela hore a lekole kapa a lekole bana ka hare ho makoloi le mekotlana ya bona. Jwale ke mosebetsi o batlang o le thata haholo ona moamedi haholo jwang ka mora dibitsa tsena tse ntse re bua ka tsona ka ntse leng hore di fumane dithethefatsi baneng. Empa he ka jeno re fumane re na le moeti wa rona e leng a monghadi Kgwitse Mandiseko yena ke motsamaisi a ntseng a tshwere mokobo bokamane ebile e le e mong wa mohlanka wa lehokela ka lefapheng la thuto profenseng ena Gauteng. Monghadi Kgwitse mang kgotso.
1: Dimela ho se bo dimela a tlhokomelos ke tabela ho bona le ka jeng.
0: Hei tabere bua ka nang tate e tshosa ka tsela e makatsang fela ke engwe ya dinthleleng hore re tshwanela re bue ka tsona re le setjhaba ha holo jwang re le sea le moya se seholo ha kana sa le se FM mo lefapa. Jole letsholo lena le letsha la barutwana dikolong le ntse le sebetsa jwang ha jwale hobane le bohatong ba boraro kgweding ena ya phato.
1: O tlile go tsena le tsebeta le tlile ya hantle hantle ha go le a re tso go tsanya ka ba bukela tsona di palopalo ka rona ka go di re bona na gore ka o fela fela ka re tso di go di nna o gasti e le tabe re re tso di tsoga empa e nna pele tsene ka hantle maobane MC le le papa ne ba le ka lena ka Winterfell mo le gore le tsholo le ne le le dikolo tse ka bang ke ka bang dikolo ne le bo Baletseng Junior bo Pielane Ngaka Matseko ho le Trinity le Papa Smangaliso mo e leng gore go ile wa tswelela pele ra setha bana ra setha dibeke tsa bona ra checka ka gara dikolo gore na go etsagalang ka taba ya polokego nka re tswelela gantle. Dintho tse re di fumanang tsoa ka jalo ka o ntse o bua o bolelela bamamedi ke ntho tse e leng gore di a tshosa. Bana ba rona a ke itsisi ka nako tse dingwe gore o ka nka ntho e tshwanang le phanga thipa e jalo nke ba bang banka dikgalase ba etsa dibotlolo wa di bone tsepe tse re di shebang toronkong di-TV banka ntho tse jalo ba bang ba tsamaya ka ke dibetsa tse tshosang haholo ba bang o fumana gore ba tsene ke metabeng tsa dithethefatsi rekiswa matekwane kapa o kidiwa matekwane ntho ke yone gape ba re ke lemo e leng gore go kopanya yana wa sfuza le di-cold drink jalo-jalo le teng go teng so ga ntse re tsamaya re kenelela ka lenane lena le leng gore le tsadile gantsantle ga o ka gopola ga le MEP a na fitlha o tsile ka lenane la It Takes a Village to Raise the Child campaign e leng gore gantsantle e re ngwana kwa setšhaba ngwana ga se wa gago jalo ka o itsiledi fela ga re bona ngwana a etsa phoso e le setšhaba trateng kapa mo e etsagalang fela setso sa rona le sesotho se re re tlamehile re thuse re kgalemela ngwana kwa setšhaba kao fela so ka yona kelelo eo ke ga ntse re tswelela e le gore re fumane meeti e mengata ga ntse re kopana le setšhaba re ba retse ka bang kopane tse ka bang 45 ha emiti yana fika ana leka go fumana go batswadi fumana go community members, the SGB, the SGB,
0: o se le ke la sa gona ka nna go bile gore o fumane thetefatsi fumane diphanga jalo ka ontse bolela le wena na le fumane mehlodi mo barutwana ba fumana di thetefatsi tsena teng
1: ha ya ta o ta fumana gore ka bona ba ke ba le re ba ipeile ka di ira ke thinking around school ba di la school ka bona gore ba bangata ba le re ba reke di thetefatsi ke bana ba reka bo mazimba ba reka bo dijo ka nako tse dingwe ba reka go na le ba bangwe ba se ba tlile bankameng ka gore nna ke tla

0: Na hona le bana ba o letla lokela go ka ba isa ditsing tsa tlhabollo ya maikutlo le tsa tlhabollo ya batshwaruwa e le katleo ya letsholo le ne la lona?
1: Yona e se ke kabile re tebedisana mmogo le our sister department ya social development, so ba e leng gore ba fumana gore ba na le mathata a jalo ke ntse re kabile ka bona gore re leke go ba fa thuso bane ha se gore re batla fela gore re fumane diphoso baneng. Ntho e botlhokwa gape ke gore re lekise mekgwa ya bana ba rona gore ga e le ngwana o etsa dintho tse fosaetseng re mo thusa jang jalo ka lefapha le mmuso. Empa jalo ka ga re ipheta jalo ka ntsha ipheta re ka se lekise fela batswadi ba sa ikeme, batswadi ba sa shebe ngwana gago ga a tswa a ya sekolong ga ona taba gore ngwana o fitlha ka 8 o'clock o fitlha ka 9 tsotaba tsa kgalemelo di botlhokwa. Motsadi ga a tsele gore ngwana o fa ngwana 50 rand ga a tsele seletse kae ngwana kole o sa rekile dintho tse ngwana tse e leng gore ditlo tsa re le ka classing a seka kgona le ga mamele ke ena a tlhophang ba bangwe ga o mongwe ao a botsa ke yona ka gara tsona ke bothata fela sekolong. So re tlhoka gore batswadi ba ikatimetse go lefapha ba ikatimetse dikolong ba be active maphelong a bana ba bona especially bana ba bona sekolong. Ga o le motswadi kamele o botse o shebe o botse ngwana gago go etsaetseng o fitlhilea sekolong go ne le jang kele ga ngwana a fitlha a sa fitlha kena fela goba empa ga e ka nnese letsatsi ka o tsela sekolong wa ipotsa gore na go bane ngwane na gathetseng go bane ngwane na a etsa tseng ga e be motswadi a e leng goba tseba ngwana gago le gore ngwana gago se botlhogo sa gago se jang e le tetelela o bona gore ganka gantle mo go na le se seng se e leng gore sa etsagala tse di tlameileng gore ke fututse peleng ya ga ngata ga re fututse gona gore bana bana ba kopane le batho bao re tla re dikolo tse especially tsena tse di toropong ga ke bolele fela tsa di-suburbs ke re tse ka gara jalo ka gara the future of Johannesburg go na le dikolo nagana bobebe bo e leng gore bana ba kgone gore ba fumane ntho tseo tse leng gore di tletse ka gara metso e jalo. So ke tsone ntho tse leng gore ga re sebedisane mmogo jalo ka dikolo re sebedisane mmogo jalo ka lefapha re sebedisane mmogo jalo ka setšhaba go thusa bana ba rona gore ba kgutleletse le e lekileng.
0: Ke a lebonte momomedi ga o mema le wena go le jang ga o le motswadi kapa o le motlhokomedi ebile o le teachere kapa molebedi sekolong mme potso e re botsang ke ena ebe o dumelelana le bangwe ba baagi ba reng matitšhere batlhwekisi le balebedi ba dikolong le bona ba lokela go ka setšhwa ga ba kena dikolong e seng barutwana fela o tla rera ba go 079-758-5066. Ha re tswele pele monghadi Diseko na hona le tsholo lena la lona le shebile fela barutwana kapa le matitšhere lona la shebile ebile ke se ke kenyeletsa le balebedi mmogo jalo le bahlwekisi dikolong?
1: Nka o tshepisa ka re ga se barutwana fela ha MET a fitlha a kena sekolong o kena mo a sheba gore na thuto e tswela pele ga se fela polokego ya bana e leng gore dikete tsena di beya under threat tse etsagala sekolong go na le ditichere tse e leng gore di tsa sekolong tse di kene ka gara mekanekang le yona e ntho e disrupta kapa e etsa gore dikolo tsa gone diseke tsa sebetsa gantle ditichere tse dingwe ka nako ya bona e ba reng ke free period o a tswa o ye strateng o tlola strata mo lefe yona thabeme e gaufi a etse jalo ntho tseo kaofela di affected kapa di etsa gore bokgoni ba dikolo gore di sebetse ka at their best at their maximum level di a affecta ntho tseo that's why rona re re o mongwe le o mongwe sekolong ga o setšhiwa gobane ga re no tseba gore ke mang ka jone a tlisang dikgetofatse ka jone ke ngwana sekolo o sane ke teachers o sane ke yone motho a tlinang kapa motho a etsang ka dinwe gone sekolong mo jale re tlhoka gore re nne re tse letshole lena gore go nne go tsebiwe dikolong tsa Gauteng kaofela gore ntho mekgwa e tsena e ya bobodi ga ya dumelela e ka ba e tswa go ngwana ya sekolo e ka ba e tswa go titšhere e ka ba e tswa go motho a sebetsang sekolong mo rona se re se batlang ke gore dikolo di fe bana environment e leng gore ba kgona gore ba fumane bokgoni ba bone ba fitlhelele bokgoni ba bone jale ga ntse re na le batho ba e leng gore ba tlisa dintho tseno tse e leng gore ga di a tlhokagala.

0: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubumla 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
1: O ste wa dumela hore la o ka ba tlalengwa etsa hore tlala yetse hore o tlaletlale. Because how tala tala o tla qetella o ja le dintho tsona sa tlameha o dija. O na le ditshukulo tse leng ha se sebe ke sekolo. Modimo o dumela go fete ka ga ntho engwe bakeng sa moya. Now dumela hore o bofutsane mara o yena. A ke tsebong go tlile thibos.
2: Ha o mofutsane.
1: Mara o bofutsane. Ska ba dumela bofutsana bo leng go bona bo etse go futsane he qetong. Because nako ngwe diqeto tse ding ha re di etse ka kelelo re di etsa ka mpa. Nako ngwe diqeto tse ding ha re di etse ka kelelo re di etsa ka mpa.

0: I wanna like getting food in my happy birthday, man. Happy birthday. We love one to Mohanery, Zatilakala Zalomon, Zalina, Kirwa, Hopola, Nabi, Isaluku, Senior Rana, Gunaka, Fela, Hibuka, Tabasa Radio, Lipili, Mutukanan, or Galilean with Labo Sibisakwan, Butubahau, Little Ayo, William Waskiwa, Hansita, Nakatinga, Kuban, Naluena, Loja Rikasibita. Feminine lengwe fela ne ga sa sebetse mmoho go ba nna ke fihle ka mora gore wena o tsamaye station in CEO jwale ke thabela gore o ile nka mohela o ile wa nkgothatsa le nna go fihlela ke ba mona mo keleng teng tswela pele tsatsi la tswalo o be hantle modimo wa tlhonolofatse moruti wa rona o kana o sa bule ditaba tse botlhokwa ke batlo di senya ke ena moruti wa rona le o hema medi KG o bule ditaba tse botlhokwa mme a ke batlo di senya modimo wa be le wena ngwana mme le lelapa la gago le bausi ke utlwile mono ba bule ditaba tse maatla re re o gole re a o rata re le lenaneo thata o tsho jalo ga o nganye ga o nganye re tsho jalo ga o nganye ra fosta o thata o tsho jalo ke a o rata
1: ke tlhoka mantswe ke tlhoka mantswe ke dula le lona every day means le family ya ka every day ke dula le lona every day ka jeno ho no hanela ke kula haholo mpa itsa ke lena hana ka re ke atla because ke tseba lerato le ha re kopane and ka tre ke ya se kfodi
0: ke makaletse ja sire ke dzi
1: wa bona ke ya pere ja sire ke hula ka thata fela ke ya le ya
0: o bona
1: tate mo di maska le tshintsha dipelotse le nang le tso dipelotse le nang le tsona libe jwalo on the mic le off the mic libe jwalo o ske wa actor ntwe ska actor o be jwalo and now le jwalo tate modimo tla kopanya le dintho tse thata and o tla gona ho fitisa ho tsone ke leboha bana beso ke leboha le botsa maisi hore this team I aketsebe if u ka thwe ke khethe team se le montse nne tsetlang nga khethe ino yena la u ka thwe ke lo etsa makumane Mm. Makuman ke tlogetha yona tshimina. Ke lebo wa bana beso. Ke lebo. Lebza?
2: Yes.
1: Ke lebo. Na le lebza ri. Ntjale katse every day ke ntwa, mme ke ntwa mse. But the love le rato pa ke ntsa rona. Yo. Bongs. Tate mo di mangetse tse wena hantle. Ke na o sa kere ke ngwana mfana. Kagiso. Tate mo di mangetse tse wena hantle.
2: Ke o sa ntsa ba go di tjabata. O mo fa my IQ ya la la la.
3: Ke tsa hantle. Ana ke mantswe ao basadi ba Afrika Borwa ba utlwang ka mehla, e seng hobaneng ba sa tsotelle. Empa hobaneng tlhekefetso le polao tsa basadi di ba qobella ho phela ka tsela ena. Nahana fela ha thupello ya pele eo re rutang bana ba rona ba banana, e ne e ka ba boitshepo, e seng hore ba dule ba tonne mahlo, ha re ne re ka ba ruta tshepo, e seng letswalo ba dule ba tshohile. Kgweding ena ya basadi ha re aheng Afrika Borwa eo mosadi e mong le e mong a ka kgonang ho phela ho yona, a sebetse hantle ka bolokolohi. Mmoho, re ka fedisa tlhekefetso. O itlisetswa ka motlotlo ke GBVF Response Fund ka kopanelo le SABC.

Di tabatsena tsa hora ya botselela re di feletsa ka o lekola bolipi ba keng sa o sane re kala ga province ya Gauteng. Le ho di mo letla go ela ka o kgetha dibaka ho phole empa ho futhumale ka leboya. Mpumalanga o tla thiba ka modu seng ka dihlabeng. Ntle le mo letla go ela ka o kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka botshabela. Northwest le tla hla ka bophirima ntle le mo letla go ela ka o kgetha dibaka ho phole ho fitlhela ho futhumala. Free State o tla thiba ka modu seng ka botshabela ntle le mo le ho di mo letla hla ka ho phole ho fitlhela ho futhumala. Northwest o tla thiba ka modu seng dikarolong tse kgutlilele lebopo ntle le mo letla go ela ka o kgetha dibaka ho futhumale. Western Cape ho tla thiba ka modu seng ka bophirima ntle le mo letla go ela ka o kgetha dibaka ho phole ho fitlhela ho futhumala empa o tla chesa dikarolong tse kgutlilele lebopo. Karolong ya ka botshabela ya Eastern Cape o tla thiba ka modu seng dikarolong tse kgutlileng le lebopo ntle le mo letla go ela ka o kgetha dibaka ho futhumala ho fitlhela ho chesa ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ntle le ka botshabela. KwaZulu-Natal ho tla thiba ka modu seng dikarolong tse bohareng ntle le mo letla hla ka o phole ho fitlhela ho futhumala. Di tabatsena tse akaretsang tsa lefatshe le bolipi horeng yana ya botshelela di fella mona. Ke gutla hape ka gaswa ditaba tsa hora ya bosupa le kenang ha jole kela ditaba matshotlo.

0: democracy se manopi impeachment committee na ba tla hore e belwe ka thoko ga nakwana mme ke hana re bone ni gatekanya EFF le ba MK ba sisinya ntlaena ya gore o ipapisa le ona molao mo karolwana ya bo mashuma masano a metse mmedi se khetsane sa bone sa molao theo mme di ba ipapitse ka molao mashuma mabedi a metse robedi wa tsamaiswa parliament ba dumela gore mme thoko di disa ha a latela molao ne ba itse mme ha re sute ga itira ka gore mabaka a bona na utlwagala mpa fela ba tlhokile botsietsi ga utlwa dipalopalo ntse ka ba tsietsa gore leano lena la bona la go tlhoka thepo le kene tshebetsong.
1: ANC yona e re go na le tlalego e bontshang gore di disa o ileng ka bohato ka potlako go phethatsa qetwena ya legotla la molaotheo. Re lokela go utlwisisa jwang phapang ena ya ditlhaloso pakeng tsa ANC le EFF.
0: Seo bona ga re bona mokgatlho wa EFF seo ba neng ba lela ka sona ba ne ba lela ka gore qeto e nkuweng ke motsamaiseno wa dipuisano wa palamente ka gobane re tseba gore ke setho sa mokgatlho wa ANC maikutlo a bona ne e le gore qeto tsa di entseng ne di sa ithetle ya gagolo ka molao wa naga ya Aforika Borwa empa ne se ipapitse gagolo taba ya maemo a sepolotiki mme utlwile le maobane mongwe gadi malema nakong e go ne o kenwa tabeng ena ya go kgetswa letlhakorelela leano le la go tlhoka tshepo o le a salela ka tsela eo kopane ne e tsamaisiwa ka yone obane ne e tsamaisiwa ka tsela ya marangrang mme a rona lebeletse go ditshone ditshwantse di beletswe ka go fela di be teng ka ara palamente mme a belaela gore ga e tsamaisiwa ka boemo ba marangrang ke mona moo ditho tse ding di ka qetelelang di ntse di sa dumelelana le leano lena empa e ntse e le tsa mokgatlho wa bone wa EFF kapa wa mokgatlho wa MK gobane le gore ba etsa ditho tsena ba le marangrang ba se ka aro palamente.
1: Na tabena e ka baka dipotso tse tibileng mabapi le boipiso le go tlhoka leeme ga kantoro ya motsamaisi wa dipuisano mo palamenteng.
0: Yona nnete ga itsira ka e setse entse dipelaetso ga o sega dikgatlho e e leng gore e ne e tuma e dumelelana le leano lena la go tlhoka tshepo la mokgatlho wa EFF megato e kang ya bo ATM ACDP NCC jalo jalo mmogo le mokgatlho wane wa United African Transformation ke megato e le sentse bonala gore di utlwisisa gore ka nnete leano lena la go tlhoka tshepo le kentsweng ke mokgatlho wa EFF ke leano le le gona ba dumela bona gore ka nnetenete sentse le bontsha gore ga gona tshepo botsamaising ba motsamaisi ena wa dipuisano wa palamente mme ga a latela metšha e batlang e nepa he ke ne fela o thata e bile yona ntlheng ena gore ka nnetenete go be ba dumelelane le dipalopalo tse ka ba tsietsang gore ba kene ntlheng ena fela re bone mekga e tshwana le mekga ya bo DA e dumelelana le gore ka nnetenete motsamaisi wa dipuisano a seka a tlhotswa mme bona re ya gopola ge la ga bua le yone bekefete gore mabaka a bona e tlo batla ba gore ke karolo ya sena se re se bitsang ka gore ke puso ya kopanelo ka kutlwane eo ka senisimane o fenke government of national unity mme o ne o sena lebaka le ka etsa gore ba tswe ka ara sena gobane ne se tlo ama dikamano tsa bona ka ara puso ena ya kopanelo ka kutlwano fela nnete ya sala go arabela ntlheng yago e se e tlisitse dipelaelo tse ngata gagolo go ntlheng yago ya go tlisa tshepo godima mmuele motsamaisi wa dipuisano wa palamente naeng ya Aforika Borwa.
1: Nna sephetho sena se ka matsela yo komiti ya kgalemo e tswelang pele ka yona mabapi le taba ya moporesidente Ramaphosa.
0: Sentse se ka e ama ga ke supe fela gore se tlotlisa go tlhoka tshepo ka ra ditho tse e leng gore ke karolo ya komiti ena tekodisiso ya manyofonyokwana a mana lenyeo e ne a phala-phala gobane re okole gore komiti ena e tsiwang ka sensemane ka gore ke impeachment committee e kentse ditho tse fapane tsa mega dipolotiki mme keto ena ya gona jwale e e tsaetseng maobane ya gore ba tlholege go ka tlea leanong la gore ka nnete go ka tlhoswa motsamaisi wa dipuisano ya palamente e sentse e tlisitse go ba bangwe ba bona ba ditho tsena tsa komiti ena ya impeachment committee e se tlisitse go tlhoka tshepo ka ra bona santse ba bona gore na e be ka nnetenete na le ano lena la bona le ka gara process ene kapa motšha ona wa impeachment committee na le tla atleya kapa sentse le bona le lerotho ya ka mogoditho sentse di tsamayakate di sa ipapisa le molawana wena o e le gore o lebeletse gore o kenywe tshebetsong.
1: Na go na le kotsi ya gore ditaba tsa molao le tsamaiso ya palamente di fetwe dibetsa tsa ntwa ya dipolotiki pakeng tsa mega
0: e ba ntwa ya metlha le matsatsi kgaitsidi yaka ke maemong a tena mo e leng gore bane ga ya gopole gore ke sebaya sa sepolotiki mme ka metlha le matsatsi le goja metšha ena ya go tlhoka tshepo e kenya tshebetsong mara a re gopole gore e ipapisitse le maano a sepolotiki le ga e le gore ke metšha e le gore e tla re ga e sedu e bone gore ka nnetenete e a tholagala ka ra melaotheo ya naga ya Aforika Borwa fela ka sentse ke bontse gore e nngwe ya ditletlebo tsa bona tsa mokgatlho wa EFF na ballagolo ba ipapisitse le molawane wa bo masome a robedi a metsemetlhano sekgatšhaneng sane sa bobedi sa tsamaiso ya palamente mme e ne le metšha e le gore ka nnete ne ba ipapitse le melawana ya naga ya Aforika Borwa fela ka kakaretso ntho e ne e sentse e bontsha gore ke karolo ya tsela yeo sepolotiki se sebediswa le bapalwa ka teng gagolo jwang ga re ya dikgethong tsena tsa selegae selemong sena se otimo.
1: Ga re phethela EFF e ka etsa eng jwale nna go na le ditsela tse dingwe tsa molao kapa tsa palamente tseo e ka di sebedisang go phephetsa qeto ena kapa boemo ba di disa.
0: Monyetla o ntse ba na le ona re gopole gore mokga wa EFF le mokga wa MK le ditho tsa bona diteng ke karolo ya komiti e ne tsiwang ka gore ke impeachment committee ya senyesemane mme nakong ena ba

0: karolo ya committee na batso ba tshwanetse ba sebedise maano a bona a o leka go fata ka lo lo phenyu go la nipi e lenteng le go latela metshaine pa tse go tututsa matla a committee ena e o ina lona gore mohlomo ba ka atlea le ano la bona gore ba ketelle ba fanne ka bopaki bo ba tlambutile bo lekane ba gore mo president le yena ka bo yena a ka tloswa sekolo
1: ntate motaung re le boetse nako ya hao ha holo
0: le nako e tlang ke bo ka dikgomo
1: Mama media no rubisa na lena ke sitsibi ditabentsa dipolitiki maano le moruo yena ke Jacobo Motaung me sena se re be ya hantle metsotsong e mashume mararo ka morao ho hora ya botshelela ho pula hore lena no lentseng le kene ha jwale ke lena no la ditaba la matshohlo le CDFM e re na go ya rona ha ye memona re fetela mo ke timonyobo ho re fa dihlohotsa ditaba tsa machaba
2: sa machaba lena no la matshohlo

0: ke metsotso e mashuma mabedi le metso meraro re ya re lebile ho re nyane ya bosupa ho pala hore ho re nyane ya bosupa ho tla ballwa ditaba me ka mora mo tla fumana lenano la tsa dipapadi le sebedi mo lefe ho tla hore ke defense ba ra tshwaretseng tsona tsetseng la ka jeno re buisana lena kwano ha ile va
1: baba e re ke le bona ho ne se le buisa le mabedi mo tla ba se tsa se dia sa mme di tsaba se tla hle ka nna ga bo tsitsa bo tsumbona e tla re buisana le basadi ba babedi ba sa le seng ka mahetla na go nne ke leng ka phetela ng kgodi nya basadi ka ba tsitsa sa bana coach ana monate le gato tlale bana le gona ba tsotsa ba tsoka ho lwanyane ka pale tsa bona di papa di mona ntle le mona he re go kena ke fo mane re tsere la se September bo tsumbona go utlo gona jalo ka di mona teng Afrika borwa ke di tsetse o a di tlekeng at least dia fan Facebook le X hashtag ntse ma ikutlo le simbo na dia tshefa di forrashe di bolengweso mme ho ha nke go ba ka feta ka bana ka nna ka bo supa o la tsadi papari ke nyelwa le thabiso mo tlong ke le bula ho le tsela va ke tse ngwa meso
0: ke le buile ha holo lava ho polore lena no lentse ne ke na jwale ke lena no la ditaba la matshohlo ho le sedi FM ire na go ya rona ha ime mona re fetela mabenkeleng re tla boela hape re tswela pele
2: e bang una na ro ke ka wa khona ho le fella le kwetha na na hape clientele legal Yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

IEC ere mogawa ANC ha o latela melao ya ditshehetso tsa ditshelete tsa mega ya dipolitiki tlaleo nya yona ya tshehetso ya diranta tse di milione tse le shomelo metse mehlano felwane pedi supa. IEC ha ya kenyeletsa tshelete e filweng ANC ha ine e bala menehelo e tlaleilweng ka nepo, mme IEC e laetse ANC hore e lokise dintlha tsena tse siyo ka ho e fa taelo ya tlhokomediso ya semmuso ya section 15. Komishene e bolela hore ho phatlalatswa ha dintlha tsena ha o ya lokela ho nkwa e le qeto ya hore menehelo eo ha e molaong, empa ho amana le ho latela melao e laelang hore ditlaleo di phatlalatswe e ka sana le ho netefatsa dintlha. Mekga e meng e mene ya dipolitiki e phatladitse menehelo ya boleng ba diranta tse dimilione tse 118.8 kotareng ya pele ya selemo sa ditšhelete sa 2026-2027 pele o dikgetho tsa makgotla metse tse tlang ho ba ka Pudungwana. Mokga wa DA o tlaelele diperesente tse 89 tsa tšhelete eo, mme o phatladitse tshehetso ya tšhelete e fetang diranta tse dimilione tse 104.

0: Mamele metso so idula hantle ho ele shumele metso meraro ka morao ho rena ya busupa ge ke etsa tsena he taba dimpatla ka mona ka mabenkele.
1: Heidelberg, toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng, mo ho rena ngutso. Lesedi FM, le fumane ya ho 87.7, ka bakena ho SABC Plus app. Ke molelwa.
0: Papading ya rugby ho qotisana le hlokwa le ho iketsetsa fela le baka la ho itshwasetsa klipisi ho rona hona jwa le mamedi tseba hore ho duma moya wa bomampudi tshehetsa mabokoboko o tshwaya metsotso ya papadi engwe le engwe ka clip drift legendary taste legendary times.
1: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubumla 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
2: Nahana fela o bitswa o ba se hlopensa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. O iketlele siya, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina-bina ya setjhaba o le haufi le Brian Habana. Le ho shebella bo mampudi ba lefatshe ka otloloha le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di Springbok. O scan QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa ho bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
0: Mamiri motle ele shumele metso mihlano metso tso ka morao ho rena ya bosupa sense re tla le ba ho Lux September fela pele mo mamiri ere ke o fetse dintsa dintla kholo tse hlaletseng ka mahetla papadi nya bolo ere ke etse tsena he how we
3: tsadi tsadi papadi ho le sedi FM
0: mamiri ha di thakhola ka tse hlaletseng ka mahetla di papadi sense re sheba hetse mabapi le MTN 8 loto la bobedi la di semi final mo kwetlisi wa Golden Arrows mo kwetlisi dladla o hlalosa hore papadi ya bona e o teng he mamedi ba sebeditseng antle gahlano le Stellenbosch tsa tsena maobane o dumela hore ba thusitse haholo ba fe morolo wa hore ha ba kopana le Mamelodi Sundowns mafelong a beke ba tsebe hore ba qetelletse kae mme hore sebo ba ikemiseditseng ho seetsa ke o lwana ya khumamela ha ba tiana le bo le Mamelodi Sundowns kutlwele o dibele tsena he mo kwetlisi dladla.
4: Yeah, ngicabanga ukuthi isikhathi esihle impela leso okukhuluma ngayo game Sundowns ngobukhulu ukukhuluma ngayo game kusanenye igame kodwa i-planning kahle izoqala kusasa sibone mase senze i-regen senze recovery and then siphinde siqale futhi sibukeke nale game yanamhlanje okukhuluma ngayo abadlali namazulu and nathi siphinde sireview igame esidlalile futhi nabule yokugcina emva kwalokho ke bese siyahlela ukuthi sizodlala kanjani le game siya kuyona ngesonto.
3: Ipapadi hole sedi FM
0: ya no ke a dumela ba medu re le joale e ba file mogolo ntla tseo tsetharo tseo ba di fumaneng gahlanong le sehlopha sa Stellenbosch FC ha re khutla ba medu re sheba the principal ntate Victor Hlungwane e lenye mo wa ba letsa phala ba hlaeletseng ka mahetla re tseba ba medu tournament tse kgolo tse wa senga ile a sebetsa ho tsona o hlalosa hore ka nnete botsamaisi ba bolo Africa bo re shebile le hlakwang la PSL ba tlamehile ho sheba golwanyane taba ena ya dikotsi tse hlaelang dibapadi dikotsi tse tswang dibapadi nakong eo di ntseng dibapadi ba ne tse ding tsa dikotsi tsena he mo medu e hlile ha di jese di theohelang ke laba ka hopola sehlosena e wila nyolwa le sona ka nnete thabiso a izo mo ba mona ga e sekatseka taba ena mo mamedi bekeng e fitileng le mekaubere ya rona jwale ke yena etswela pele ba le se ba e bona le bona bo the principal o gatshe ka nnete ena yona ha se etlwa ile ile ne bile ke buisana le kgaitsedi ya ka fizimolo ya ntsa e kgaitsedi ya motho wa opola taba ena ne re tshwere jwale mohlomong o tla kobe le ho honyana ho etsalang gift ka moka sikukuni kgaitsedi ya motho ka mona ka galantse man ka mona ka galantsa e kgaitsedi ya ka taba kitse o che mamiri ke bone hlele mengwe le tsentse ke na jo le tsena mabapi le taba yani ya so re boneng ele di gatiso jole motho ha o tsebo re na kong ena e o re seng re phela ho yona ya AI ebe mona ke AI na ka pona ebe ke ketsalo e jwa lo etsetseng fela ba neng ba le stadium mo medi ba re tabena se in artificial intelligence re bone mo teng he se seng sa dihlopha se seholo kwano Afrika Borwa ga ileng ga bona ka nnete le hili leo ka ha ga mekwallo ya sehlopha se seng jale hei mamedi ke bone melaetsa gago ke e fumane ka lebaka leo ke itse kare re tla ke re bonoge re tsabang re latlhelele the principal wa opola ore kgweding tsa o feta re ile ra buisana le yena ka taba enana ya seo go bonagalang go shebala e ka ke meriana e sebediswang ke tse ding tsa ditlhopha mabaleng re se re ile ra di bona diketsalo tsena mamedi o tsebele tse ding tsa dipapadi tsena re a ya ditediamong jale re kgona le o ka tempele gore no ena yona re e bone ena e etsagala jale le yona eo re tla ke re buisana le yena golo le jwang bane o ka opola o ile a ngolola lekgotla laneng kapanka tlha kare komiti e ka tlasa fifa e ikarabelelang go tse ding tsa dintlhagolo tse ka tsenempa ba mo supisa gore gutlela hape continenteng tate le lo e seka seka taba ena le bona gore na ebe le sebetsa ka tsela I think le botsamaisi ba bolo le liki gore ho be le gatelo pele ke a opola ebile ho ila ba le molaetsa o kenang wa mo media neng a re sibidi taba ene le tshwere le Victor Hlongwane bohlokwa haholo ho sia mina re mpa jwale mohlomo ya e baleya ka hlakoreng le leng komiti ena ya FIFA ena o ba ba shebile gore re tla ipota ka yo ba nile rona ba ba so a re tsebe le gore kala ka methogo le setting tsa dintho tsena ba vedi e re ke le ba bengele hla ke kutla ke tlo kopana le coach ana monate ya ntumela na kwa kae mamedi hore ke fete ka mona ke a gutla
5: mzansi mroho o re hudileng ka ona ke tatso ya lapeng empa ha o kenya lama mroho ha e sale mroho fe o ba mroho nai.

0: This is unacceptable, Daniel.
1: King, jwale mahala.
0: Bona mpuluke. Pudungwane ke ye. Di returns are wrong. Chelete e ke e tsetetse station mona. Ha ke bone ntswela molemo. Eh? O ntjwetse ha ba wa hloleya mme ma. Tell me.
1: Mahala.
0: Eh?
1: Please.
0: O batla gore weeklink ya campaign yaka ke nna
1: ke mantswe ga ano
0: ke nna ya hulelang letsholo le ela ka fa
1: e re ke mantswe ya gao ano ga sea
0: ga o imamele ga o bua ausi o tlholwa ke mosebetsi
1: mogale o tlhomphile empa o wele botate lona banna lena le kelang lenyana tsena tse ke sa di rateng tsa gore ga le qakegile le tla le tlo ikimolela godima rona mona re le basadi ke le gore wa lebala mogale gore batho ba o thaba e wa e lebala ntho eo tšhelete e kekebe ya reka lerato mogale ke re ga ona taba gore na o tlo reka batho ba surprise bile mona ka o fela ga bona empa ga o sa gape tshepo ya bona o
0: ke eng gape se ke lokelang o se etsa gobane ke nna enwa ke fetungteng popo
1: wena o fetung
0: ebile ke beile bophelo ba ka marangrang gotlhe gore tšhaba se ntsebe sempone ke eng gape se ke lokelang o se etsa
1: e re ko tlhalosetse yona gantle ka boqetseke mogale ntho e o e beileng pepeneleng marangrang mo ke borui ba gago wa utlwa wena go monna wa batho gogang you're not man of the people ke a o jwetsa monna wa batho mogale o tsebana le batho le ditlhoko tsa bona e seng batho e be bona ba mo tsebang mogale o batla goreng a ore
0: kepuelaamele
1: mo nako o swae motlareng tate tšhelete ke yona e ntseng tsotlhe e seng wena wena o laetse fela mogale ya badintho di a iketsa ke re e mogale a ke o thole fela o nagane gore ga wena o kanka matso wa gago wa sebetsa ka bo wena gore na go ka etsagala eng e ga e sa le lebelo le na le thago wa mogale ke batho ba ba kae ba ba sebedisitse e se ka thole
0: no mpoloke ke yona tsela e botlale eno ya go
1: sebetsaobaneng
0: o batla gore nna ke thunye mofufutso ga ke mokatapei man
1: mofufutso ono wa gago o lokela gore o thunye mogale gobane ke yona tsela e gapang dipelo tsa batho wa utlwisisa ko o jwetse ntho e ga kae e mogale ke re mena hempeng tate matsogo mogomeng mogoma temeng ga go lengwa o leme ga go gothwa le wena o gothwa e seng thona ya gao yaore metlaena wena o tsamaya wa gela mathata ka tšhelete he mogale
0: ke sebeditse ka thata kana bophelong gore ke phamise boemo baka nkgotlisetsa gape magotheng
1: ga e le mona gore o sebeditse ka thata ke dumelana le wena o sebeditse ka thata ka gore o sebedise tšhelete ya gago gore o reke botshepegi ba batho wena o borekile wa ba patala ke re empa e re ko o jwetse he ga botshepegi ba batho e le gore bo fumana ka gore wena o bo lefeleletse go na le e mong ya tla fitlhang a botlhaleng tate a tla lefang tšhelete e fetang yeo wena mogale
0: ke patala wena gore setšhaba se dikatamele ma ebile ga o tsebe pokoto tsa ka gore o ka nna ke gore go na le a tla patalang go mfeta o nana gore go na le ya betere go feta motseng mo ga o tsebe bodipi ba dipokotho tsaka mana wena e tsa se ko lefelelang sona
1: malo o bo atamela teng watalotse ke kopa o ko shebe dipalopaloetse tlhakoreng la gago empa o bale gore na batho bana ba surprise ke ba kgatlhiswa ke eng e be ga o qeta o theogele tlasenyana mane tokomaneng o bone gore na ba itse ba tshepa mang sheba gore na wena ga ba botswa ka botshepegi ba itseng mogale ke o jwetsa kgetlo ya go qetela batho ba o tshaba
0: jale nna ke etseng ka seo
1: o botsa nna
0: ke etseng ga bantshaba o tlameile bantshaba mpolelele se ka tsheya
1: ke tla reng o se tsheye mogale
0: mpolelele ga ona tsela gore re ka fetola seo gore se nsebeletse seo sona seo yona ntho ya gore bantshaba
1: ka maswabi he mogale ke o jetse nna ke lokile tsotlhe empa nna ga ke mmupi ke tlo etsa mmeka le metlholo ga se ntho tsa ka pele wena o mmokela gore o fitlhelele batho moo ba fumanwang teng go go wena nkate nna ke sebetsa ka seo wena o neyang sona ke re e empa he ka maswabi wena o tumile ka ntho tse pedi tse tsa gore wena o reka batho ebile wa batshosa ke etseng o fetagisa
0: lebitso lakaeaoleaa gore nthwana e kare e gana o kena ka tlhong ena o e golo ena ausi gore le senya ditšhelete tse ngata le loa le loa le loa meloo e fapaneng le rwala di bona oevie o e rwetseng fela ka tlhong ka mono e kare ga gona next polokeng ma o gabisitse fela tlhoo mare ka gare ka mono e ka re a ya tshela nix ko lefelela gore o sebedise boko ba gago o tlhokise lebitso laka ke o ine di-election tse jale o batla go botsa nna dipotso gape
1: nomano lebitso go tlhoka ga le no tlhokiswa ke mpolokeng fela wena diketso tsa gago di sa fetong tate go go wena gore na onka business ya gago isa elsewere kapa o etsa seo nna ke o jwetsang gore o se etse se molemong wa go tlhokisa lebitso la gago tate ga ke mogang wa tšhelete ya gago
0: wa tseba keng ke tla tloga ke bua ntho e nngwe ke sa tlo kgonang gore go sane ke kgopisa
1: mpolokese
0: ka ba lebala gore ke ao patala eno yona o se ka ba e lebala ke ao patala
1: ka tšhelete ga o tswe le yona I don't care jeez
2: sister o se ka re ke ao phaphela sister mpa ke tshwenyeile gagolo ke tshwenyeile le ka nnete wa tsebaga my sister
1: o tshwenywa ke enye kanakanakolwane
2: sister bona godman lena man godman ena le mogale lena mogale man sister
1: mogale o entseng kolwane nketse ke utlwisise ga o thuse o sa bue dintho di felele ke sa tsebe rona o bua ka eng bothata keng
2: o bona my sister a se taba gore ke le ka o laela rena o phele jwang life ya gago wa bona sister empa taba ya gore o kgutlhelang le diamane sister ga e kgona enke ntse junjulae kore ga ke tsebe ke tseng kore ela ntle ke tshoile mo keteng mo
1: ga okolwane ga o letholetso sang ga ke kgethile go lokisa lenyalo laka ke kgethile go tlela peng laka go mone e o leng waka
2: empa sister ke riskile ka bophelo ba ka o thusa go fumane se o
1: tshwanetsengkompelele
2: mo jalo gotman le ga ka utlwa gore ke nna o nnileng dieding se jalo ke tlo kena kae kenkeng my sister kenkengkolwane
1: o kopotle fela o ngongore ya ga kana-kana ga o letho le ngongore isang mono dipampiri tseno ke inšorense ya bophelo baka mogale ake ke a dipanya ke re le ganyane fela ga o tlhokagale gore o tshabe le thokolwane wena tswelela pele o kate mokokotlo waka
2: empa jale sister jale ke tlo fumantshwa eng ka moga seo seo se o reng ke se etse seo go bokedilwa ntse ke o katile e
1: kolwane bua fela ga o batla ko o tlhokomela matsoo a tlhatswa wena o beyang tafoleng
2: matsoo a tlhatswa
1: a tlhatswana kolwane
2: empa ashme sister ga ke tsebe o bona empa nna le mogale ntle ke yo bona diamone me sister a kgona ke motshepe ka wena diamone me sister o bona golo jwang le ntho tsa ntsa di bua o mogau ka wena kada ga dijese di theoelang go gang go tu go gannix kore ke a tseba go lerato le na le o etsa go batho ba ke ba foufale ba leka go le ba thetse letseng empa me sister a kgona mona ga wa bolokeya mona ga wa bolokeya mona mo o nngwe ya teng aya wa
1: bolokeyaoekilekolwane ga e ba ka nnete o tshwenyeile ka tsela yo o bolelang ka
2: yone
1: go tlela mosebetsing ga mogale go tla o tlo ba mogane wa ka gape kolwane kapa wa tumele go mogale bakeng saka gore sotlhe sa tla se nagana kapa tla se rera bakeng saka re tsebe ka pele-pele a etsa ntho e ngwe le ngwa naganneng kore re be ka pele go yena wa bone ee ka tsela eo matseo a tlhatswana kolwane wena goreng ka taba
2: eore kere ke tla e nagana taba gore ke sebetse le mogale gape le yona
1: ee kolwane a ke wa tseba gore ke matseong a gago gona jwale
3: hey Cynthia we e le go ga utlwe kapa thotse ka bo moga o tisitse tlho jalo ga o manyeo gantle bothata ba gao ke eng ga e tlabe sa le o tlesetlese ga kana-kana e ka e ka go rekisa kadiana kapa go rekisa moriana mago cynthia o tsekela gore ke tswa saloning ya o tlhomane o le seyo bothata ba gao ke eng
4: ke tsholwane
3: bothata ba gao ke tsholwane
4: eeaa
3: ke utlwisise ke tsholwane ga e
4: sakolwane
3: o hospitala kapo o mantseng a o kwateng a okelwa lefilae
4: ehe ke ka go he o sa mponeng mone saloneng gomanene gana motho ya mo tlhokomelang ke nna fela le ena mona
3: surprisetlamekemathekamoraeng o ithutetse motho o sale mooki ke wena mooto a moreka ga ke motho o matsong a dingaka o matsong a nepaetsea
4: mme bakiso ke kgona ko bao tsebe mme
3: tsholwane
4: o batlile a ipola ene ke nna motho wa pele a mmoneng ntho eno e sesentse bo go bona ba ka tsela e nngwe e kgetheileng jalo ke batla ga ntse ke ya fela sepatala monone ke ikgodise ka tsatsi le tšhabane dikelang gore motswala a kebebebebebebe a phetha ape a etsa
3: nthogoba
4: le dingaka tseno no tsa teng mme dintso tsa ka mokgo maikutlwana gae a kelelelo e ka nnang ya ba ntho
3: eeore
4: moferefero
3: motelele o ntlatsa ditsebe o ntsetsa ntho e telele ko utlwa o etsa lalo ya molelele ya yang lolololo ga omphe sebaka le sa go ke utlwisise sentse ya jalo mpolele ga tsholwane a kula a na le bothata bo a nang le bona a batlile a ipola ee o sa sa swa kere bothata ba gago keng ba go tselele kwala business ya gago kapo theo na le tšhelete
4: go kwetse nome kapo fumane batho wena o ne o ipatlela fela nna
3: ne ke batla wena
4: memabakiso ke busy ga botlhoko ke okana le ngwaneso e ke sa tsebeng gore na bothata bona kapa bolwetse bone bo o nang le bona bo tlo felane le nna ebile ke tsamaya therapy mme ke family therapy maopane
3: ka re jele le lona bosentsi ya ka nnete
4: fane le sanke le mafu a kelelelo kapa le sanke le tlhonte
3: empa le tshwere tsholwane e seng wena
4: le nna le ntshwere mme
3: wena monate
4: helang I'm traumatized ke ntho tsholwane ya mpontshitseng yona batsaba mme mabakiso batho ba gale ga le batlo utlwisisa goba lona e ne re ga motho a tlhokaetse ne le mokwala matlho fela gale-gale kwane be nne le monka le mong latlhela jalo kekare ke ntsanyana le mokatela
3: ebaothoasaile o ile sensiya thuso e sale seng
4: helang mme mannyeo
3: go tshwanetse boe pele
4: mme baka ke kopa o ye mono ya teng gobane ke tlwa go araba ka tsela e senang ba monate
3: e seng jalo sensiya mpolelele bothata-thata-thata o tla mophekola kae a ke go itse kgaitsedi ya o na le bipolar disorder kapo jang
4: ale bothata ke akoreise gona go specialist seno sa o se o setse ba me apakiso o bua jalo ka ga ke tsebe ko utlwa fela o bua monate jalo ka e kare motswala o a gotlholo tsere ke sefuo ga se
3: sefuo
4: matlhoko a kelelelo mme wa
3: dula fatshe le motswala o jetse motswala gore tse ileng di ile sheba lerato ngwana ka ga le kebe lereko a sale ke tswetswe ga le go ise dibeng jalo ka metsi ga puleng a sa samorate ebile e tswe e sale a samorate beya motswala go fatshe a moele di mo tswile pakeng tsa menwana puleng ga morate ebile ga sa tlamorate ga gona ntho e kodisang tsholwane tsholwane o kodiswa ke gorebe puleng o gutlhelane le mogala ke phetho ke tu wena o itlhabisa
4: ma sesosa sa gore ebe o na le bipolar 2 disorder depression empe se bitswa hypomony e tshwara mang kapa mame mapakiso ga fela maikutlo gago a tetebetse
3: o re se le two e sena le bo two
4: ai mona molo o botsempe gai na gona batho ba
3: rekamme
4: wa ka ga batho ba lentse ba sekolong gale kwa ka nako tsa lona lona kantseletsa
3: nna ke ne ke o fa lefa ke re kokobetsang tsholwane o tla folaka
4: o ne o re re moetse jang
3: le bua le ena
4: a ba etsa jang a moele fela jalo
3: mphaele ka nnete o tla
4: etsewaaeleba ke nanne
3: onkemisae
4: go na le ntho e nngwe e bang
3: eeba nna ga ke na taba le ntho
4: tsotsotso
3: bua ka ofela
4: ikute ga o sa kgone o nkemela go fitlhela motswala ba gantle kuta tlhoyo ya gagoaaakiso o tla bona gore na o tlatsa gwala di boike mme yaka ke re ke sa di bokisa lenong
3: gatelo ya maikutlo ga se bokulo bo batla fela motho a theole metsimaaaeoleo
4: batlang spatala ga e be sentho wa tseba o tshwana le bona batho ba bankang siki tsene tsa matlhoko a kelelelo e ka tsona sentho tse serase tse tlameng dikeletlo mme mapakiso ee o dutse le dingaka mone di bua le ena maare ntho sa entse empempempempe ya motho ya gore a ipolae wa tsa go betega go ka bolawa ke motho e mong kapa ke koloi e sengwe o batla o
3: ipolae
4: a ke renke matlhoko a kelelelo
3: seramotlhang
4: tsholwane a fodileng o tlatla salonong ke tlatla ke tlo bona gore na ketse jwang katlho yago ga fela a ntse a kula mme wa ka o tlatla mme o thabele o thusa ke basebetsi bane be ke ba irileng mono ga e le nna e ka ga ke tlhola le o ikgannela mme mapakiso
3: ke a utlwa sentsiitlama ka ntho tseo le wenaaelaitlama o sentse ya motho
5: e ne e sesetsa kalo ka jeno le ka moso e ntse le letsatsi
6: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Basotho kopanang.
8: Basotho kopanang.
7: Pina e nngwe, mme re tlwaelane dikobo.

0: pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalantse le mosaba sotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa.

tsebele so ke ratwang ya le sedi ke thatso ha tsia hawa ke mo tshedi wa hawa wa sebele mamedi motle divela tle a tlo ba metseng o lo hona ding na ke dikele di magesene ke sentse ke le teng hena motengwa ha molete motho mma di fola na kwena e ya tsulangu ai be he mo gekeng fole e se re ba kone ba tlo isupa ka menwana e metsunyana me e ke ri allo ele ha ke bona ko a mohela tle e na nong le nala a re moho ka la bone bekeng mo re tlo iketla re hlabe kgobe ka le mawo kore re be metswalle re kena le etong la di horatse nne o fihlela hore nyane ya le shubele metso e medi ke tsa bana o dumela hle hore o hlose hantle la ha le tsa si la la tsama hantle la thakwa hantle seng maybe le re tlo le kwala ka yona noto eno hlatile le ke sa tsebe me ke le bula ha ho le hle se bidimo le FM o na tsama le mohlophisi Thabiso Motlowunga na ndongwa la tsa di papadi me ka utla ba kwala ka puisano e monnate jwa mfela le emong sari bai pabolang ka makgabane sedikati ko eng sa sa dipapadi ke la gatotlale aba kona ka mantsa monnati ka nete go thatso go basadi kgweding ena ya basadi fela he na lwena ena ke tane re tswela pele ka yona o fitlhela goreng a ya o qetela era la go tsiya hore ra jaaka peta ana maqhubu tumela.

Api na muna at si Tlangka. Luanggo ang kulo, are. E yami, lento. Ta. Abi di hopola tleng hore o so se se matsatsi a mashumi a tsheletseng le metsi e robong pele re kana dikgethong tsa magotla metsi kgweding yane ya pudungwana ha e tlabe tlhola matsatsi a mane jole he ka mora ditaba tsena tsa hora e borobong se tlone tsa rona sa dithuto tsa selehae re boetse re tshwere ditaba tse bohlokwa haholo ho tswa kantorong ya komisione e ikemetseng ya dikgetho re kana dithutong le kendeilweng ka mane fela he ha jwale ha ntle botsekeng hora ke ya borobong ena tshebeletso ke ya le Teddy, Teddy Modupi, or Balladaba.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Ke nnete mamedi Lesedi FM ke molelwa e supile metsotso re fogaletse gore ena ya borobong ke ntse ke buke ke tshwara ke rentse ga tlo buisana jwalo le Ntateng Cheche re ke go tlo go na ke ditaba di fetse ga tshwaretseng tsona bosimbona Ntateng Cheche ke o amohela tshebeletsong ya Lesedi dumela.
2: Re ke tlo go dumetse me ke ne ile go dumetse ba mamedi botle ba Lesedi FM.
1: O phetse hantle ntate.
2: Ke phetse hantle ga ipidi ya ka yona o phetse wa.
1: Ke phetse ke a leboga ka nnete ke ntse ke hlalosetsa mamedi gore ka jeno re shebile yona taba ena ya ho thongwa ha bongkgetheng.
2: E tlile ngwaneso re tlo buisana ka taba ena ya ho thongwa ha bongkgetheng.
1: Eya ntate jwale ha re ke re sheba gore nako ya semmuso ya ho thonya bongkgetheng e qala neng.
2: Nako ya semmuso ya ho thongwa ha bongkgetheng e qadile ka tsatsi la le neng molekgotla kapa letona Ntate Hlabisa a neng a tsebisa semmuso letsatsi la dikgetho. Mme he ka tsatsi leo o ile a bulela gore komišene ya dikgetho e tle phatlhalatse lenane la tsamaiso ya dikgetho go fitlhelela ka tsatsi la dikgetho. Mme he ka tsatsi leo kile rona tsatsi le e leng gore go thongwa ha bongkgetheng o ile wa qala, mme he go tla tswela pele go fitlhelela letsatsi lena la osane e leng yone tsatsi la go ketela la gore mekgatlho ya dipolotiki kapa bongkgetheng ba ikemetseng ba tle ba kenye mabitso a bona gore ba nke karolo.
1: Go sane ke letsatsi la go ketela ntate.
2: Ho sa ne ke letsatsi la ho ketela ngwaneso.
1: Ke a utlwa. Jwale ha re ke re sheba rona ke mefuta efe ya magotla mo spala e teng.
2: Mefuta e re nang le yona naheng ya rona ya Afrika Borwa ya magotla mo spala ke e meraro, mme wa pele re bua ka mofuta ona o re o bitsang Metropolitan Council e leng ona mofuta wa masepala e re bitsang gore ke e meholo, mme mona e kenyeletsa masepala tse tshwanang le ya Johannesburg, ya Tshwane le ya Mangaung. Metro municipality mme he wa bobedi ke bona mo be leng re fumana gore re na le mofuta ono o re bitsang wa di-local council e leng yona magotla metse e thewang he ka go kopanya ditoropo tse mmalwa, mme he ebe he go tla thewa lekgotla lena la motse. Mme wa boraro he ke mona mo re na le mofuta o re o bitsang wa district council e leng ona he mofuta o be leng ka ona he o thewa ka go kopanya magotla metse a mmalwa gore re tle re be le lekgotla la motse la setereke, mme he ke yona mefuta e meraro eo re nang le yona ka rona ya rona Afrika Borwa.
1: Re a utlwa Ntateng Cheche. Re ke tlhofela ka mona ka mabenkeleng ga ke gotla re tswela pele mamedi metsotsong ke samane ho ye leshome re fogaletse gore ena borobong ke atla ke rekisa.
3: Dumela naledi, ke na le kwetelele ke sa o bone.
4: Dumela lerato, a kompontse hlompho, se ke le Queen Naledi jwale.
3: Ah, ebo, ho tloa neng o le Queen?
4: Matsatsing ana ha ke tlhoka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka Queen, mme ke batla ba Queen letsatsi le letsatsi.
3: Ka nnete, le nna ke batla ba Queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ena e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
4: Ho bonolo motswalle, etela lekala la bona le haufinyana kapa o tobetse royalfinance.co.za.
3: Nakong e tlang le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le Queen lerato.
5: Royal Finance, ke mofani wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
6: Ho etsa ho ngata haholo ha o soka ho latswa ya ha monate tjena. Ke Debonairs Pizza Realty Loaded. E tla ka nama e kentseng habedi. Tatso e ngata le kgotsofalo e ngata ka R35.90.

0: amazing.
1: And now o lemetse kotsing ya koloi o longwe ke nja ka pa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya ka pa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate bo ramolao ba phahameng o ka ba fumana khone ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsenyewe ba letsetse ho 012-452-9260 ka pa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo.
2: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Maemo a ka thibelang motho hore a ka thongwe e leng kgetheng o sua ka ngwaneso ke yana a latelang ha ebe nore ha o moahi wa naha ya rona Afrika Borwa kapa ha ebe nore ha wa ingodisetsa hore o ka nka karolo dikgethong kapa jwalo ka mokgethi ebe nore lebitso la ha le hlahelle lenaneng la bakgethi mme a mang he a latelang ke yana ha ebe nore ha ebe nore o sebeletsa masepala o be nore o batla ho nka karolo ho ona ibile o patalwa ka ke tsona masipala hona ho bulela hore o ke ke bo wa khona hore o ka ema jwa lokang khetheng me engwe ke haibe lori he motho o ile wa tlale wa lori ha o khone hore o ka patala di bilato ya ho ile nyona di kolto tsa hao ibile ha wa ka wa fumantswa le tlhabollo ya hore o tlo tsebe hore o sebeditse di tjhelete hantle me engwe ke haibe nore o na le criminal record kapa yona he record ena ya botsotsi ebe nore he o laka wa ahlolwa nako e fetang dikgwedi tse leshome le metso e mmedi haibe nore he o laka wa seva term ya hao o tlamehile gore e se ka ba pakeng tsa lemo tse hlano le ha re bapisa le dikgetho tse o releng ho tsona mme tse dingwe he ke tsona tse beng gore o keke be wa thongwa haibe nore ha o ingodisa jwalo ka mokgethi ka gare ho naha ya rona ya Afrika Borwa.
4: Re a utlwa ntate jwale ha re ke re shebe gore na motho tshwanetse o fihlelela eng gore a kgethwe e le mokhanselara wa PR.
3: Hore o tlo tsebe ho kgetho jwalo ka mokhanselara wa professional representation jwalo ka itse bala kapa yona PR o tlamehile o tlo o kgethwe ho ya ka ke mokgatlo wa dipolitiki oo o sebetsang le ona mme ke bona ba beng hore he o tla thongwa boemong ba mokgatlo hore o tlo hlae o le lekanselara la PR mme tse tlhokahalang hore o tlo tsebe hore o kene jwalo ka lekanselara la PR kore o tla tlameha o kene lenaneng la bona mme ditokomane tsa gago di tle di tsebe hore di kenywe mane kapa di fetisetswe mane ho komishini ya dikgetho hore ba tle ba tsebe ho kenya jwalo ka e mong wa bonkgetheng.
4: Re a utlwa ntate jwale ntho engwe hape ke gore ha re ke re sheba gona mokga wa dipolotiki ona o tshwanetse o fana ka eng gore o kgone go kgetha bonkgetheng go tswa lenaneng la bona la mokga.
3: Ngwaneso mokga wa dipolotiki o tla tlameha gore o neelane ka tsena tse latelang gore o tlo tsebe gore o tlise mabitso a bonkgetheng ba ona ya pele kore o tla tlameha gore o tlise lenane le be lore ke la bonkgetheng le be lore go lona le tla tlhaisa bonkgetheng ba bona go ya ka tatelano duetsa nne bonnete ba gore bonkgethi manana ba tikima tokomane e bontshang gore ba tla ikamaganya le melao ya boitshwaro e tsamaisang dikgetho mme mogaga wa dipolotiki gape o tla tlameha gore o kenye le o tlise le bopaki ba gore ba ile ba patala tšhelete e beetsweng bakeng sa go nka karolo dikgethong le gore he mokgetheng wa bona o ile a tlatsa foromo e bontshang gore o amogela gore a tla kgethwe le gore o tla emela mokgatlho o wa dipolotiki mme tsena tsotlhe di ka tlamela gore di finyelele kantorong ya rona ya IEC pele go letsatsi lena la osane gore re tle re tsebe gore re dikenye lenaaneng la batho ba beng re batlang ka karolo jalo ka bonkgetheng.
4: Re a utlwang tate mamedi e le shomele metso seletse metsotso re fogaletse gore ena ya borobong ntate ntšhetšhe ga re ke re sheba gape gona ke eng se tlhokagalang bakeng sa o bankgetheng wa lebatowa mona re bua ka ward candidate.
3: Se tlhokagalang ngwanetse gore o tlo be nkgetheng wa lebatowa ke gore o ka emela dikgetho tsenana jalo ka nkgetheng wa a emela mokgatlho wa dipolotiki kapa o le nkgetheng ya ikemetseng mme he bakeng sa nkgetheng a emelang mokgatlho wa dipolotiki o tla tlameya gore mokgatlho wa dipolotiki o tlise foromo e bontshang gore o kgethuwe kapa o thontswe jalo ka nkgetheng wa mokgatlho wa dipolotiki mme le yona he e tla tsamaya le foromo e bontshang gore nkgetheng eo o amogetse kopo enana ya gore a tla tsebe gore a emele mokgatlho wa dipolotiki eo go yona e tla bontsha gore nkgetheng ebile o ikama gore o tla ikamaganya le melao ya boitshwaro e tsamaisang dikgetho mme he tsena tsotlhe di tla latelwa ke bopaki ba gore go ile wa patalwa deposit e beetsweng mme ke mokgatlho wa dipolotiki ebe he tsena tsotlhe di ka tsamaya mmogo gape le bukana kapa bopaki ba bukana ya boitsibiso ya motho ena ya kgethileng mme diforomo tsena tsotlhe di tshwanetse gore di finyelele kantorong ya IEC kapa ya lekgotla le tsamaisang dikgetho pele go tsatsi lena la osane.
4: Re a utlwang tateng tšhetšhe jale ga re ke re sheba gona mokgwa wa dipolotiki ona o fana ka eng bakeng sa o kgethang-kgetheng wa lebatowa.
3: Mokgatlho wa dipolotiki o tla neelana ka foromo e be le gore e tlatsitswe he e bontshang gore nkgetheng eo o batlang go mokgetha o wela ka tlasa mokgatlho wa bona dipolotiki mme ena he e tla latelwa he ke yona foromo eo nkgetheng a tlabeng a tlatsitse gore le ena o dumela gore a tle a kgethwe kapa a thongwe ke mokgatlho ono wa dipolotiki mme e tla tsamaisana le yona he bopaki ba gore ba ile ba patala deposit le gore he le ena o ile amogela kopo ena kapa o thongwa ona ke mokgatlho wa dipolotiki mme le bukana ya gae ya boitsibiso kapa setshwantsho tsa bukana ya gae ya boitsibiso mme tsona tsena tsotlhe di tla neelwa komišene ya dikgetho kapa mokgatlho wa dipolotiki he o tla kenya dintlha tsena mane mo online mo beng gore he ba etsa kopo ya bona ya gore batle ba tsebo emela dikgetho.
4: Eya ntate ntšhetšhe mamedi e leshomele metso e robedi re fogaletse gore ona gora ena ya borobong ntate ntšhetšhe ga re ke re sheba gona go bolelwang ga otho motho ke nkgetheng e ikemetseng eno e re reng ke independent candidate.
3: Ngwaneso nkgetheng e ikemetseng ke nkgetheng e be le gore he ga o e le mokgatlhong ofeng kapa ofeng mme yena ke motho e bone gore o emela ditabatabelo tsa setšhaba ka bo yena e le yena nkgetheng ntle le gore a emele mokgatlho ofeng kapa ofeng mme nkgetheng eno ya ikemetseng ke motho ya tla thongwa ke setšhaba sa mo a dulang teng gore a tlatsebe gore a emele ditabatabelo tsa bona jalo ka baagi ba lebatowa leo a dulang go lona.
4: Eya ntate ntšhetšhe jale ga re ke re sheba gona go tlhokagala eng he bakeng sa gore motho a ingodise e leng kgetheng ya ikemetseng ke nneno ke batla go ba an independent candidate ke batla go registera ntate ntšhetšhe ke dintho di fentse tse ke lokelang gore ke dietse.
3: Ngwanetso tse tlhokagalang gore motho a ka bang kgetheng e ikemetseng ke tsena tse latelang ya pele ke foromo e be leng gore e tla re fa bopaki ba gore motho enwa o thongwe ke e mong wa baagi ba lebatowa leo a batlang go le emela gona go bolela gore o tla thongwa ke moagi a dulang lebatoweng leo a dulang go lona ebe he ba tla tlatsa foromo e bontshang gore ba mo thonya gore a tla ba emele mme ya bobedi o tla tlameya gore le ena a tlatse foromo ya o amogela kopo enana kapa go thongwa gona gae ke e mong wa baagi ba lebatowa mme he ebe he go na le foromo eo a tla tlameya gore a e tlise komišeneng ya dikgetho e be le gore he yona e tla kenyeletsa mabitso a ba mashome a mahlano e le yona 50 ya balatedi ba gae gona lebatoweng lena le e beng gore o batla go le emela mme tsena tsotlhe di tla tliswa le bukana ya gae ya boitsibiso le tšhelete kapa bopaki ba gore o patetse deposit tse e beng gore di beetswe bakeng sa bonkgetheng ba ikemetseng mme ya o ketela o tla tlisa le senepe sa gae se boemong bona ba A5 size e bene re e ka hlaisa se fahlelo sa ha e ho fihla mahetleng ne ka sona re tlo se dia pampitshaneng ya o kgetha hore a tla tsebe ba tle ba tsebe hore na motho eo a ba emetseng ke mang me ba ke sa mekgatlo ya dipolitiki re bea di logo tsa mekgatlo ya dipolitiki kapa setshwantsho sa mekgatlo ya dipolitiki empa ba ke sa bonkgetheng ba ikemetseng re bea senepe sa nkgetheng ya ikemetseng hore bakgethi ba tle ba tsebe go bona hore motho eo ba neng ba mokgetha ke mang.
4: E ya ntate Ncheche. Jwale ha re ke re shebe hore na independent candidate e leng nkgetheng e ikemetseng e ba karolo jwang tsamaisong ya dikgetho hore ba dule ba tseba hore na dintho di tlo tsamaya jwang.
3: Hang hang ka mora hore di foromo kapa kopo ya nkgetheng e ikemetseng e amohelwe o tla mengwa le yena hore a tla nke karolo lekgotleng la rona le bene hore hele tsamaisa dikgetho la tsa sepolotiki le yona party liaison committee mme e tla ba setho sa moo gore a tla tsebe gore a nke dintlha ka botlalo mo komišene e tlabeng e arolelana ditaba le mekgatlho ya dipolotiki e nkang karolo le bonkgetheng ba ikemetseng mme he le yena o tla ba le gore a be le baemedi tse dibakeng tsa rona tsa go kgethela mo e beng gore he o nka karolo teng baemedi ba ga e le bona ba tla sebetsa mmogo le baemedi ba mekgatlho tsa dipolotiki go lekola gore na e be komišene ya dikgetho e tsamaisa dikgetho ka tsela e nepagetseng mme he le ba tla ba teng le ka nako e go tlabeng go balwa dipampitshana tsa go kgetha le ka nako go tlabeng go phatlhalatswa sephetho sa dikgetho gore le ena a tla tsamaye tsela e na mmogo le mekgatlho ya dipolotiki.
4: Re ya utlwang tate Ncheche. Jwale ga re ke re shebe mekgwa e teng gore na ke efe mekgwa e teng ya go romela mabitso a bonkgetheng.
3: Komišene ya dikgetho ngwane se sebetsa metšha e mmedi kapa mekgwa e mmedi ya go romela mabitso a bonkgetheng wa pele ke ona o beng gore re o bitsa ona wa manual submission o beng gore go ona mekgatlho ya dipolotiki e tla tlatsa kapa bonkgetheng ba ikemetseng ba tla tlatsa diforomo tsa bona e be ba di lebisa mane he komišeneng ya dikgetho dikantoro tsa komišene ya dikgetho masepaleng tseo ba batlang ka karolo go tsona mme he e tla kenywa komporong gore re tle re tsebe gore re be le bopaki ba gore ke bo mang batho ba nkang karolo mme mokgwa wa bobedi ona o beno re re bitsa online candidate nomination system e leng ona o bona wa marangrang mo beno re bobe ga tlo di politiki di go kgetse ba ikemetse ba tla kenya mabitso a bona kapa di kopo ya bona ya nka karolo go ya mane ka marangrang a rona e be he tsena tsohle tse se di buletse ba tla di kenya teng he gore ba tle ba tsebe gore ba nke karolo di sethong tse re yang re di di
4: re ya utlwang tate Ncheche. Jwale ha re ke re shebe melemo ya go sebedisa mokgwa wa inthanete bakeng sa go kgetha bonkgetheng ke efe melemo ye motlhomong bakeng sa gore motšha le momamedi ba utlwisise ba tsebe go sebedisa mokgwa o wa inthanete.
3: Ngwaneso mokgwa ona wa inthanete molemo wa ona ke gore o bula pele go nako eo e betsweng jalo ka se re bile gore go kenywa ha dikopo tsa bonkgetheng go qadile ka letsatsi leo ntate Hladisana a bolela a phatlhalatsa letsatsi ka lona empa he o na ona o bula pele go letsatsi leo ka ga re batla go fa megatso ya dipolotiki le bonkgetheng ba ikemetseng nako ya gore ba tlwaele le gore batle ba tsebe go sebedisa motšha onana wa inthanete mme wa bobedi ke gore nakong eo o ntseng o kenya dintlha tsa gago inthanete ya rona kapa mokgona wa inthanete o tsebisa ka yona nako eo gore na e be diphoso di kae gore o tlo tsebe gore o ka lokisa ka ga nako e santse e le teng mme ga o tlhokagale gore o ka ya dikantorong tsa rona tsa IEC gore o tlo neelana ka dikopo tsa gago kapa ka diforomo tsa gago tsena tsotlhe o di etsa o dutse hae kapa o dutse officing ya gago ya mokgatlho wa dipolotiki mme e nngwe ya oketsa kore o thusa le gore o hlaise ga e beno gore nkgetheng wa lona ke nkgetheng e beno gore o wela mekgatlhong e fapa-fapaneng kapa o tshwantse ke mekgatlho e fapa-fapaneng mme he o kgona go tsedisa ka pele ebile ke mokgwa o beno gore kona o bobebe gagolo wa o kenya dikopo tsa go emela dikgetho jalo ka bonkgetheng.
4: Re ya utlwa ntate Ncheche, kopa fela o re gopotse mongaka ebile o gatelele tabeng ya gore o itse go sane ke nako ya go qetela ke letsatsi la go qetela la formal nomination period a ke re ntate
3: e sile ngwanetso go sane ka hora ya bohlano motšha ona wa kenya dikopo e tlabe o kwala mme.

0: 5 years. O dabei teng 5 years. O dula 10 years. O sna ntlo ya RDP. O dula Stenson. Mare ke e bitsang mare ntho. Ha ka nna. Nne nne nne nne. Nne.
1: Ei, mama dire ke tsale.
0: Abu wale nna ke radio tsha. Ka kula kutshana. Ana bua emiane na re. Ei, ke bua ke radio tsha. Yes, indeed. Ke bua. Yes. Ke ra ke go. I've got the right. Yes, ya re ke bua. Ana ei.
1: Ke shintate. Ntse na ka mona she. Ha re fetse go di. A ntate che chuma metsi taba tsa rona ka bo.
2: Ke ba di tsa.
1: A ere ke nke mamedi mong fela ebe re e kwala taba nna ntate.
3: Ntume la mbatswadi, motho a dutse 5 years e le le kansela a sa sebeletsa batho, mara ba tla dula hape o tsalang ka motho.
1: Ntate che chu khona o ya araba.
2: Ngwaneso e thatwanyana ka ha bonkgetheng ba kgethwa ke bona setšhaba le megatso ya dipolotiki ke bona ba batlisang go rona gore ba tle ba tsebe go emela dikgetho mme tsena tsotlhe di ka rarololwa fela ga e bene goreng kgetheng ke kgetheng e ikamanya le mogatso wa dipolotiki ka gore ba tle ba eleditse tletlebo ya bona mogatsong wa dipolotiki ga e bene gore ke kgetheng e ikemetseng ba ka lebisa tletlebo go yena le gore ba bone gorena ba ka etsa jwang empa he rona re sebetsana le dikopo tse beno di tlisitswe ka tsamaiso ya gore setšhaba ke sone se kileng sa ka karolo gore bonkgethe
1: re a utlwa ntateng cheche mamaditlhe ke kopa fela go ilokisa mona ntateng cheche o tlile mona e le karolo ya IEC go netefatsa fela gore dikgetho di tsamaya hantle ka bolokolui ga ona bobodu ba letho ga ona leeme tsa boo gore le councelara jwang motseng chee ke ntho se o tlamehile lona le dishebe le le setšhaba gorena letsa jwang gore motho eno a sa sebetseng le a mo tlosa le beya motho e mong kapa jwang empa ntateng cheche ba mona ko o netefatsa fela gore dikgetho di tsamaya hantle ntateng cheche ntse ke re fela wa o qetela ke eno
4: Dumela mane weng nna ke mohloka lebitso nna yona ntheno ya botlokotsebe bo etswang di mona di-electioneng ke ile ka e bona e etsahala ka rona ka mona ka hara Welkom ke bona e etsahala straight nako e maponesa a bitswang ya be batho bano ga ba sa leyo di-voutu tsa nyamela ka ona mokgwa oo haholo ka Welkom ka mona ba ka hokohotse batho ba katang ka bohlokwa gobane ke yona ntho e tlo ba ka moferefere ke a leboga
1: re a leboga ntate ntateng cheche ke a dumela no se e tlhalositse tabena gore le tlo netefatsa gore bobodi bo kang bona kapa taba tsa mofuto o tsena selemong sena di etsagala kere
2: ngwaneso eseng selemong sena fela empa ke seo re tlholang re se etsa ka nako tsotlhe o tsa bonnete ba re re sebedisana le ba tsa sepolisa le megatso tsa dipolotiki o tsa bonnete ba re ba lekola le go bontsha gore le o tsa bonnete ba gore dintho di tsamaya go ya ka molao wa dikgetho

0: Plus App go mamela lesedi FM ke molelwa.
1: Pele ya pele basadi.
0: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa, go ananela.

0: Tsena tsa o qetela tsa letsatsi o rengena ya le shome di fella hona mona tse latelang tsena e tla batla pula madiboho ho sanong seng ka ho ra ya bohlano ke tseo gaitsedi.
1: Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapeng a tsa

0: And ako Brian McKnight, are still the one. Kuri eno he motho ha o ka tuki eno ka nete ke e mongwa batho ba tla etela kwano Africa Borwa. Ho sa tsotelle hore na o Cape Town o Pretoria o Johannesburg. Hey, ku tlo ka nete ke tla be ke dutse setulong se ka pele. Brian McKnight, are still. Ke tswa ke thotse ke itse twe kare ke ya kgotla. Aba di shebe metsotso ke le shebe le metsotso le tsing re furaletse hora ya le shobe. Tshebeletsong e ratwang ya lesedi ka labone bekeng. Aba di hopola hore re ntse re tswela pele ho keteka basadi, ho tlotla basadi, mme re bone hore ho tloha mathosong a kgwedi ena ha e le hantle ebile e sale ho tshwere dipuisano. Zeka ha ho lekola tema e seng e kgathilwe ntlheng ya tswebelopele ya basadi kwana Afrika Borwa. Re shebile phitlhello, katlego, diphepetso. Re shebile tsohle tse leng gore di ama basadi naheng ena ya rona. Jwale he re bone mafapha, mekgatlo e fapaneng e keteka basadi lona ba tlotla ka mekgwa e batlang e fapane. Mme ke tlhokometse gore le banka ya Resefe kwano Afrika Borwa e gakotse tšhelete ya coin e le go tlotla e mong wa basadi ba neng ba eteletse pele mogwanto wa basadi selemong sa 1956 ke bua ka Charlotte Maxeke. Mme e nngwe gape ya ntho ke ya gore nna o ne o tseba gore mme Charlotte Maxeke ke mosadi wa pele wa motho ya motsho wa go ba le lengolo la university. Ke ena mosadi wa pele wa motho ya motsho kwano Afrika Borwa wa go ba le lengolo la letswang universityng. Jwale banka Resefe e re e tlo gakola tshebediso ena ya dikhoene tse pedi tse tlabeng di tlotla mohanto wa basadi o bileng selemong sane sa 1956. Mme selemong sena sa 2026 se hlwaya dilemo tse 70. Mme ho tloba le khoene ya 200 ya diranta tse pedi e tlabeng e hopola dilemo tse 125 ho tloha e sale Charlotte Maxeke e ba mosadi wa pele wa motho e motsho wa ho ba le lengolo la university. Jwale ena ye nngwe bobedi khoene e hopola dilemo tse 70 ho tloha selemong sa 1956 mohantong wa basadi moo ho ile ha ba le basadi ba 20,000 ba ileng ba hwantela ka mane ka Union Buildings e le ha ba ipelaetsa kgatlhano le melao ya apartheid ya dipasa. Mme le kajeno lena re bone megwanto e tlotlang e hopola ena mme Charlotte Maxeke porofenseng ya Free State perengetse o sengangata Bloemfontein. Mme ha se megwanto o tshwarweng fela porofenseng e le nngwe fela diporofense jwalo ka o fapafapana. Mme ke thabile haholo ebile pejana ga ke ne ke mametse sebidi lanong la tsa dipapadi pejana ka jeno a buisana le e mongwe wa basadi ba ipabotseng ka makgabane tse di ka dikweng sa dipapadi e leng yena Lerato Tladi. Ha! Botle bo bokalo. Mme he wa tseba jalo ka tlwaelo le ga godi ena e se phethela re e supa ka direthe seno ha se felele mono gore e be re tla bentse re tswela pele go tlotla le go tlhompha basadi le ona go ba le dipuisano tse lekolang gore se re le go kae re tsa motlhala motlhomontlheng a sa botekatekano jalo jalo le diphephetso tse basadi ba tobaneng le tsona re lwantshana le tsona jwang. Tshebeletso ke ratong ya lesedi ga re rekise re atla.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Bula menyako, me o boloke jwalo ka boss. Build it. Fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mifuta ehlwa wing fela. Promotion iqala ka la 24 August ufihlela la 5 September. Hati paisa lite. Kona lidi pehelo. Boss deals diqadile. Build it fela.
3: City FM. Kimo le. Hey. Mukwabo wa setso le puo ya Sesotho.
0: Asimo he ba ditse ba metsotso ke e mashebe a mabedi le mosolemong le sekotso re furaletse ho ra ya le shume. Ya ntse dutse lengwana ngwanana ke dikeletse mageseni o letseleng o le lapeng o le mosebetsing e le hona o tshaisa ngweso a o sebeletswa le sedike motswalle wa hao. Me pele re ya gafusong ke ne ke sa swa hlalosa taba yang hore ho tla ba hele tshebediso ka pa ho sontso gakotswe dikhoene tse pedi tse tlotlang. Dilemo tse mashume a supileng ka mora mohwanto wa 1956 ho be le engwe hape e hopolang dilemo tse le kgolo mashume a mabedi le metse mehlano ho tloha esale Meshalot Maqheke e ba ena mosadi wa pele wa motho e motsho ba lengolo la university jela ha se ntho e ntjha sena se etsahalang hangata ebile tjhelete kang ena ke e sebedisetswa ho tlotla le hona ho hlompha di nalane e re bileng le yona le diketsahalo tsa teng le hona ho tlotla batho ba hlahelletseng ka mahetla ho shebile mosebetsi wa bona le ho tlotla nako tseo re fetileng ho tsona. Jwale o ska makala he ya ho so bona 2 rand o so tlwaetlwaelang ke tjhelete ntse re tlo e sebedisa tsatsi le letsatsi ha o reka ha o etsang jwale o ska makala a mkgotsi ke hona ho tlotla Meshalot Maqheke jwale ka mosadi ya ileng a etella pele mohwanto wa 1956 ya ba he ke mosadi wa pele ya nang le lengolo la university e le mosadi wa motho e moso kwano wa Afrika Borwa. Sebe metso suke mashume ama bedele metso meraru. Refugaletse ho raya ya leshume.

le nna ke tloka motsusi ba bona ka onkela next wifi sebele tsira tsonga a ya le sedi metso ke mashume ama bedi pele re kana go renga ya le shumele mo so o le monga ke la bone beking ena kgwedi ho dimo ya phato e hlala masatsi ya mashume ama bedi a nanga le mesese pileng e bang ke tsika la hala tsalo le tsatsi ka jene happy birthday khapu khapu e mahlohono lo kene weso o hole o bone sedintseng a tsangata o hole ha monate me e bile ke a tshepa hore o hlotse hantle lao le tsatsi lena le bohloko ha latswalo ke a tshepa hore ka nnete e bile le monate le hlokang a tshitiso ya letho fela he wa hopola ke re hore re ya ka mane ke bali wa tsiba hore tshebeletso ya lesedi le wena mo mamedi re le ba ka mane ka bali jwale e bang o le emong wa batho ba tlang ka karolo heletong leno la bali hopola hore tefo ya hao ya qetela ya tshelete e saletse morao e tshwanetse hore e be se lefuwe e feleletse ka la mashumi a mararo le motso le mong kgweding yona ena ya phato. Jwale tla re mafelong a kgwedi ena ya phato tebelelo ke gore tšhelete yotlhe be se ntse e feleletse ke bua ka wena e leng gore so ntse o ntshitse bonnyane bo o neng bo lebeleletse jwale o lokela gore o tlo o qetelele ge tšhelete ga o e saleletse morago o tlo e lefe ge ka la mashumi a mararo le motso o le mong ke letsatsi la go qetela mme sena se thusa gore o netefatse gore sebaka sa gago se bolokegile ka wetsa tefo pele go letsatsi la go qetela o bokobe gore o robege pelo ko wena eno heso o latlhegelwa ke monyetla ona e o ikgethang ebile wa leeto le sa lebalegeng jeletsa fa le mogotsi e bang o tseba hantle gore ae na ke mongwe wa batho ba tla lebaka mane ka bali le tshebeletso ya lesedi ebile o solefile bonyane bo neng bo lebeleletswe go na le e saleletse morago a o na le utlwa ka jeno he weso go fitlhela ka la mashumi a mararo le motso o le mong kgweding yona ena ya phato bali ke mo re yang te mokgotsi e tsa bonnete bang gore o etsa se lebeletsweng gore o tlo o seka robeya pelo o be ko wena eno o se o sisa pelo jwale o se o gadile fela mona ke bua le ba seng ba beeleditse dibaka sebaka sa bona ka o ntsha bonyane bo itseng ga ke buile ya tla qala fatshe gare e ke gona ke qala a gogang tshebeletso ke ra tshwanga a ya lesedi shebebetso se ke leshubele metsorobong pele re kena horenyane ya leshumelo motso o le mo amedi wa tseba gore ka la bobedi re la ga utlwa ditaba tse se monate ka nnete tsa go tlhokagala ga e mongwe wa basadi ba tlhomphuang ka o fetisisa sedikadikoeng sa mmino sedikadikoeng sa boithabiso ke bua ka Dolly Parton ka la bobedi o ile a phatlhalatsa gore ka nnete o se a sile lefatshe le nang la ba utlwang mme o tlhokola jalo le dilemo di mashome a robedi tlhokana fela a le dilemo di mashome a robedi mme ke mongwe wa basadi ba o re ketekang bophelo ba gae le seo a re sietseng sona le kabelo ya gae tšhekanete le tshusumetso ya gae go dibipi tse ngata le go batho ba fapaneng mme re ka kolola batho ba tshwana le bo Beyonce Knowles Carter ke mongwe wa batho ba e leng gore ka nnete le ga bua go seditse dipuisano tsa gae o a tsho a re ae nena o bapetse karolo e botlhokwa gagolo bophelong ba ka jalo ka sedini gagolo jwang ebile ga ke ntse ke tla ke gola re shebile batho ba tshwanang le bo Whitney Houston eo le ena e seng e le mofu mme e nngwe dipina e ntseng rato le gana jale tjena yane ya I Will Always Love You ke pina e leng ya ngolwa ya ba ya hatiswa ke Dolly Parton selemong sane sa 1974 mela dula bo mo mbapele ka magetlo ho tsena tsa di chati ho tloa ona selemo sa 1974 ya khutlela hape di chatting selemo sa 1982 jole itse ha Whitney a itshwara notane wotlela ho dimokwana selemo sa 1992 a ya qala fatshe hape ya palamana ya palama di chati gore ya kere e ntshetswa ka lebokso fela he ele ya kale kwa na utlwa le bontsane tsa bo 1974 jole he re sentse re tshwere re a Dolly Parton ha go bale ka khotse hle ba se hetsi barati ba mmino wa hae ba keteka katlego ya hae ha holo jwang e bile tshise ho nya hae ya o sebetsa le dipini tseding ho ka dibopa le ho ditataisa
engwe dipina tse ratwang ha holo tsa ile nga tuma ka sona ke yane ya Jolene le ya 9 to 5 ha mo holena ya I will always love you ne le sebene sa mmino wa country le bile hape o betse le sebapadisa sa difilimi hona le engwe ya difilimi le nge tsa hore pilena e ratwe hape yane ya I will always love you e le nyaswa selemo sa 1982 e bitswa ka hore ke the best little house in Texas ya ba happy nena e kala fatshe ya tuma he re se re seletseng ha jole ko re ke tike le ho hopola dipina tse ngata tse fapaneng ha ke tsebe hore na wena o rata difeng efe ho tsedi tsa dipina tsa hae eish dingata haholo wa tsebe ne ke motho e leng hore o na ratuwa ke bone melaetsa mengata batho ba ntse ba tshwa golo thaka tsena tsa rona ba ntse ba re joo mme wa ka o na rata Dolly Parton jwang mme wa ka o na rata Dolly Parton ka tsela e kgethehileng jwale ke itse ha re qeta ho fumana ditaba tsena tse se monate e ba batho ba tshwa ka nnete ba ntsha ka moo ba o hopolang ka teng bonyaneng ba bona pina tse ngata tse fapaneng tsa Dolly Parton di lla ka tlung ka mono. Ke la ke se fona wena o mo hopola ka dipina dife ka baka pina efe. Me tsike le sibele be se mihlano fela ka ho renyane ya le sibele mo so le mo. Ke le bula ho le hle ke sibele me license ke re tlo ka hanong sa rona se fapaneng open chichi ke le bo ha weso hle ka mono ka vessel spoon.

nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Kubula 88.3. Kapa downloada SABC Plus app. Ke molelo.
1: Go tswe so ke ya ga na ga itse dia. E wa nyamela ba ke tse pedi ka ofela na ka pantse ke reng. Empane nga ke mo ntla ba ka kira mona. E go ne no ngwana le tso so. O ka makala ka lwetsa ke mo tsibile ka 2021. Ke tsa grade 9 selemong seno ya go pola hantle tshe. Yani ya hayani e re ntshapulani. Ao chabulani. Ah, krenela tote thuso ka bodimo ke a bona zileno magwa TV. A ka jotsa ka padi a hai. Eh, wena mawena. Pane he ke stumza ke theo tsa ka maponya the spirit. Danko.
2: Hai so ski dumela ke se bela balo ka vepena ke re nna. Ke to mo hopola joli ka just because I'm a woman. Bye.
3: Hai zoski. Kina lo ena hlongana mmetse ko mametse ntse ko mametse. Ee, mkhono doli wa tswa pina tsa ka ofela tsona di monate. Nna ke la ka di ratisiwa ke mme wa ka hobane mme wa ka ke batho bana bontsa medley pattern. Ha ebe medley pattern o hlale 1946. Mme wa ka o hlale 1940. Yo ke la ka di ratisiwa ke mme wa ka ho lo hle ngwana mme. Yo ke di rata ka ofela le no tsikirat. Wa ga mhloki mo pitse snack. Tange.

0: ka bo re fitlang peletsong ka teng na nong lena la rona la re moho ka nete ho bile monate ka sela e kgethehileng ka sela e makatsang ho ba le wena ho tlohorenyane ya bobedi ho fitlhela mona bo re seng re le teng. Tsela he tsela pele ho natefelwa ke manane o ohle a tlalatela a tshebeletso ena ya lesedi. Nalo na re boele re tsiana hape ho sane ho tloreng ya bobedi ho fetlala ho renga ya le shumele metso e medi. Ho hashtag party time o se ba hore pele ke more thito wa re gay re nne re tle jalo ha di hora di ntse di palamana. Mosako hashtag DJ Booth Mix me re ntse re le kgoding ya basadi DJ ya ke ya mosadi he groove mix. Netefatsa hore ha o fete ho hang bakeng sa hore ya borobedi la leshumele meso e medi ke ne ko ke sepine bona tetlang ka nae makay a re wet hand metsotso e mehlano pele re kena horeng e leshumele meso e medi mo ke tlo se he matsonga kgaitsedi ya ka ke tsholo lo ka oke ke monga phofu na ke dikele di magesene ke motengwa ha molete ke motho a marifala na kwena ya tsholang ku a ide he mo ke keng fole e sere ba kone ba tlo isupa ka menwana e metsonyana bosibo botle
1: poma nanko senya poma
0: akusiya ka pina monati anati are imimoya swa le nanda tjelo khakiswa jina hle

0: Pele, basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafala.

0: Melisedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: Mabedi ke motsotso o le monga kamara hora ya lesome le metsomedi. Dumela tlhe ya o dumedisanga ke tsholo le o kaoke wa nkutlwa Lady Soski.
2: Absalom ntho engwe le ngwe dutse mona ne ngwa botshelela.
1: Ao re a leboa tlhe ngwane se o ka ikelela pe.
2: Tshebetso e ntle ntate.
1: Ke a leboga. RQB ke la botlhano ka jeno o na le monga phofo a tsholo le o kaoke nna le wena mo mamedi re ya goreng ya bobedi. Ha ke tla be ke o sia matsonga emotso maratiwa na e ke ngwana o fela tsholo le o ka o kere kutla na ebele ya sebetsa mphena banna tlepeleng ke bule ntho tsa teng mona kutla re kutla
3: tsebeletso e ratwa le sedi FM
1: e kopane e medi metsotso ka mora hora ya leshome le metso e medi mumamedi ke la bohlano la o qetela kgoding ena ya phato. Ah, la botlhano le tlang tlabe re bua taba tse ding. Tlabe re bua taba tse ding ka nnete kgwedi tlabe e le ya lwetse. Dumela hlebe o ntse o etsang hle ke lebile a golo hlele di Soski e tswile ka pine monate banna. Ya nati e memoya. Monate. Jwale le nna ke shebile kwana gore na ntho tsa ka di tsamaya jwang ke a bona ditlhe ba di foleletse bashana banna. Bompopos. Ntho di kopane. Go tlaba monate ya golo. E ra o le tsena ke thewele ka sekgalabateng ka bona. Ee, Lady Brani ke ena tlase fela mona gore the ka tsolele tona o thewela ka mona ka Lesotho o ile o tempisa. Ke ena Lady Brani ka tlase ka mona. Ee, la ntse le jwa moo. Lady Brand ke manyatseng. Ngwana bo lona ke enwa tle. Ke motho yane wa thungthung. Motho wa baswabise. I don't know, sir, and Timonato and Bampo. Star Chalale!

0: Star Chalale, Mumabedi or Mam, Po Banning Yalahova Paradigato, Metsu Sukia Supileng, Kamara Hora, Yale Shume, Le Metsu, Emedi Retla di Bona, Hemabedona, Retlase, Ridicopania Drunk Hair, Diamane Monaluena, Ridibatante, Horing Yabobedi, E Tanderza Melezona, Hamonachana, Hamonachana, Labosanulina, Ya Nikiva, it's a genuine high age, ihle yang kabola ke rata ha di yetsa tsena ihle di yang kabola di tsama ha monate bona ba ha sale dase ei michini na mamile yo ke kenye ditsenye e bo hlale ke jo nthotse bo hlale ka man ya ho fitlana go nye itseng sentse o tla ntho bona ba di bitsa ka re go di countdown e sentse o bontsha rela ngwana mogana ka ntho di tsamaya tsamaya tjena he re eme boemong bona metsotso ke yela ho setse eme kana thaba tsa mofuta o jwa yala e sa etse jwalo tso go bothata bote ba ka hopola pina kgale kwana ba ne re sa solo kwana bothata bote ba re sa solo kwana bothata bote e ipira tsena re di bina tsena he nako ntsana ho thiswa solo kwana bothata bote na le mwe pina bana ne re bina ha holo bana o ka bana tshege pule bana ga makeleketla ga mtshere e ke nan data ile nga ngotlolla ngotlolla ka nete ho tla mane bo substandard A mane bo substandard B and tshara mane o standard 1 le standard 2 itsa ke tla me re ke standard 3 wa le ho kala mo fere fere plasi mane ka tla me re le he e re tle re tlwe ga bo qwaqwa ka mo tshera pule e una le bana ba bararo e monke mo habi e monke mo kgethi e monke manna ke nthabiseng e ba shanyana ba babedi e ngwana na mo nge bile msha e mongwa ba shanyana ba hai mone ya moholo mo kgethi ke nye medical doctor tsana ile nga bala phedla dibuka le ka tiana le moabi ka e kae mona bo welcome mo mo ntse a jwa menier u ya jwa mono le ma pule mono todi ajwa todi ajwang ya tsepontsi ya ndi na rata pina bana tshega pule bana ba re ke kori nte kori goris yo na rata pina ntata re bintsha mana wa tla nthokwana gore ntho ke reef mine e ba re ke reef mine ntwena yo na rata pina bana ke ipotsa na ntsa le jwang hona jwale e selena go nyana ke samone tsebele tswe ke le sedi o ntsongwe e mametse mo ba medical abhlano o bona tefela qadi le hema felo a beke o tla ba monate ke dipapa di hape o sane le mqibelo ke tsana tsa MTN 8 lo tukela bobedi go tla nna be monate fela go tlwa gore ya bo boraro e pharetse se batla ipeile botleng le golden arrows ipeile botleng pharetse ntse ba pala le skukuni arrows ntse ba pala le tlhopha sa mamelo di sundowns me pharetse se ba petsa bedi le skukuni e shapile skukuni ga tla pele la bobedi ke la boraro go sane ke tla bona gore na dintho di tla hle di tsamatsama jwa Ralo chana hai riya kama shili shili.
1: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaza Vodacom ifitile. Ifumaneka 889 rand fela di kwedin 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa se solo sahao. Ka uyeketsa 99 rand ka udimu ka kwedi. Mi ufumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala. Yabulemba 3,299 rand ho my Huawei app. Ifumane alibengkeleng le online. Hona li dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Re batla go gorna di reng ka mona ka Pretoria.
2: Pretoria tswan. Listen free to kelese di FM le khubula 88.4 ka ba ho SABC Plus app. Ke mole.
0: E tlo jwalo ke mole lo a hlokomela re e tlarametse se dilo hantle ho ye mashomi a mabedi a mase mhlano ka mara ho ra yena mo mamedi. Re tla be re batsosa, tla be re batsosa batho bana re dutse mona ho 086-000-3084. Kona mo re dutseng teng mona he. Eish, tse bala nomoro ya ne ko uetse he kgaitsedi yaka. Lady Soski o tla tla be ya hore. E fela ka kona ihle ke na le mathata nyana a ditsapotsapo ya mabedi mota ihle ke na le mathata a tsapotsapo. Re tla e otla ka mehala fela. E ya ka mokgwa o taba di leng ka teng ihle ke tla e otla ka mehala. Ntho tsa ka di ya ntatola ka nqane ne hle di ya ntatola ne ke le ka hore ke tle ke bone hore na ke tla kena na a di hala ka nete re tla fela ka mehala e tla ra dula hantle ho ya le shemele mse mhlano pele re fitla horeng ya pele re be re sheba rena history re bolella ditaba difeng ha ile mona ile la mashume ya mabedi ya metsorobedi kgwedi le ya borobedi selemong e tla ka re tshechanyana re sheba rena taba ke difeng ke la mhlano ka tseno re tlo ba le sehloho metsotsong ya leshome le metso mhlano ka mora hora ya pele le teng mono re tla o tlataba tse mona ditaba tse bono jwana ha ile la mhlano tjena hobane jwale hangata bola bone la mhlano sentse re ya mafelong a beke jwale ha re atle mo re tle re bue taba tse ngata tle re bue taba tse thata taba tse boima re o kwa o kola fela ka hodimo ka mona ho tlohle ho be monnati ya holo.

0: Hey! Hey, Chazan, say no niggas. Babedi metso sidula hantle ho ya le shome le metso siletseng ka mara hora ya le shome le metso emedi. Tswagara go nwe ka repina. La e bua ka puo ye nwe o ka utlwisisa ka ofela ha yona rena entse iri. Ya tswa ntso ma metsi mono em. Fundis, brutiskate. Ya tswa ntso ba metsi ntate. Ei binena. Ha ke se bika nete go tlehle. Hona no e wa palate, e se ona le mete bute bika nteng. Ha ke se mo rena o bani, e Vietnam. Hey, ya, bo pelo. Ya, yo pelo. Ya, eish, ya, no sei nom negasi. Ya monato makalo e bana e kitle ka mona ka Josie mo mabedi a bana ai a bana ke tla ke hlae mona ho mo hlauwa mile mona mona no la hlala ke ntwe bohloko mo mabedi bana ba hae ba babedi e wa ngwana la le moshebana ba ile ba hloka be ke nyane aba boloka be ke nyefutileng le mongwa metswalle ya bana ba hae ba hloka la ba le bararo jwale setlolo sa hae se ne se le teng le sona kotsing ena ya koloi ya bahe o kgona o phonyowa ba mokenya ICU mane fela ha re utlwe gore bekenyana ke a feta le ena jwale o tla bolokwa ka jeno jwale ke itseng ke ke hlaya ka kwano ka mona nke ke hlaya ka Josie ka bona banna nke kelo tshehetsa ngwana borona banna ei tsa ntho tse di mamedi ka nnete aikona la utlwa ebile o tshaba le o letsetsa motho ha u ka hore monna o hlaetswe ke bothata kapa mme o hlaetswe ke bothata kapa mang o hlaetswe ke bothata u tshabela o letsa hore na ha u bua o tlore ai ntse ke qoqa qoqa le TNT ma ba bona tabena ei mamedi a khona man ha o tsebe le motho a re o tsilise motho o kala kae o reng o yena manna tia mohlowa tia ngwane so monna tia che anze ke bua le wena ke a utlwa re hle o gothetse man o gothetse ke tsa bophelo ngwana mme ha e kutlela motswalla ka banna e ne re bitsana stop ile yena banna e ka ngwana ka matati ele ka bana ba nthumela melaetsa o sentse bo si ma obane ba ro ile a feta ka di 21 ya gola ene le ka la bohlano be ke nyeftile ka matati ele ka ha o banna mare ntate a e salagele ka go letsetsa re o batla o jetsa ka ntate ntse re sa o fumane go ga mehale kere mehala ka ebile le mathata bana ba ntate bana ntate ebile le mathata mabe a golo ei modimo e karaka reetsa ka mogaumane ei mabedi a e kgona re tla reng ka jeno re tla reng ka nnete re tla reng ka nnete ke tsa bophelo dijalo ha o boloka hle ngwaneso mafelong a nabeke modimo wa kgotso a be le wena hle a lefe matshediso a nnete a tswang go yena ya ka nnete ka leboa re sheba o modimo go le gotlhe go le monate go le jwang go se jwang re tshepile yena fela ya yo a tsaitsai ke bona nthwena ke bone ka ga ke bone hantle tsalla ka bana stop e ai ke ke potela ka
1: Huawei Pura 90S Pro 5G enchancha tsa Vodacom e fihlile e fumane ka 889 rand fela di kgwedi tse 36 ho 3 gig red core plan ntla fatsa se solo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5 hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app e fumane a lebenkeleng le online ho na le dipehelo Further together, Vodacom.
0: Bohle ba hlaetseng ke tse bohloko. Seteng sidiba samadi. A le tarenya tefelo. Diba se weleng setlhare. Matla sona ke bophelo. Matla sona ke bophelo matla a sona ke bophelo bophelo o tla bofumana matleng a sona sidiba sena matla a sona ke bophelo
2: hallelujah hallelujah

0: tle ba ya tla monate ba iketletse yo
1: Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata fumanang lesedi FM le khubumla 88.4 ka ba kenang ho SABC Plus app ke molelwa
0: yo kena fela mona ho fumana ditaba ha ona mathata a letho mamedi hle re na le mathata a mehala ka kwano jwale ha ile tjena e re motho e hlebe sebudi ha hla utlwahala hore ke sebudi ho cha pina ho cha nna ke pina ke nna ke nna ke pina wena hai di a hana hore nka o fumana ka kwano ke re qoqe mona ha e konte tsetse ke a tseba yalla ho lona mona ho nna mona ha e mpontse letho ha e mpontse letho ka nnete o tlo re tshwarele mabedi a re sheba tsa papadi ya rugby metsotsongena e mashome a mabedi pele re fitlha goreng ya pele di-Springbok-o di batla di itukisitse mabedi ba tla kopana le di-All Blacks gape ke papadi e bahlono ko eno papadi eo e tla ba hosane Cape Town New Zealand temo mabedi le a re pshatla maba ya re go tlhaka ntlha tse mashome mararo a metse meraro go tse leshome le metse sipileng shome le metse tsheletseng tsa Afrika Borwa ebile o ne a sa bapale Monaghan Captain papadi tsena tsa teko mamane ke teko ya bobedi pakeng tsa Afrika Borwa le New Zealand Siya Kolisi dingaka di tsa andate o ka Natala ka Natala ka nnete wa ile o bapala gona mathata a letho jalo se re tla bona gore na ntate Rasi Rasmus wa tla molahlela ka lebaleng a kapa dintho di tlatlhe di tsamaetsamae jwang Siya Mthanda o Kolisi o nna entseng histori ya gape mogope wa rugby ka tatelano e le mokapteni ebile e le motho ya motsho nna shapa histori banna Siya Kolisi bana ba re Siya Mthanda ya ba re Siya Mthanda jwale he re tla bona gore na dintho di tlatlhe di tsamae jwang he hosane mo mamedi tsena tsa papadi ya rugby di Springbok le di All Blacks ha re tloa mone mamele mo tla re ke re tshware tsena tsa difofane ho ile ho ba le mathata ka UR Tambo International Airport o ye nngwe ya company ya difofane mo ba ileng hwa hlalosa hore hle hona le bothatanyana ba dipetrol ka mo na bothatanyana ba dipetrol ka re ya high hella empa he se re utlwile re ka re taba tseno di batla di lokile hemo mamedi ka re taba tseo di batla di lokile wala sefofane ha se tshwane le koloi fela he ha o e tshela o tla utlwa ntho e ke bua mo ha o se tshela petrol se tlame se be fatshe se dule fatshe ya petrol ya sefofane ha e tshele hodimo ha se le moyeng o e tshela ha se le fatshe fela mme hodimo mane ha ona monyetla wa hore le ha e ba mafura a fedile se ka tshelwa mafura hodimo mane mabene o na le ntho tseo le a re ka raba hodimo jwang kapa jwang tse di tlhoka re be fatshe le a sefofa hodimo sefofane ebile se bitswa sefofane kae kae nenneng kae kae jwang kapa jwang se tlameha se ye fatshe se lo qala fatshe mabedi ho na le gore ntho dipote mane di upotele bophelong di solophane di be manyoka ela a ko qale fatshe ngwaneso qala fatshe ore na lenyalo le ile la o ranthanya qala fatshe qala fatshe o tswele pele ka bophela le sona ho na le dintho tse etsahalang le fatshe hodimo mane ha o sa kgona le gore ka di etsa se tshela petrol se le fatshe hodimo se keke sa tshelwa ai banna ka ntho engwe jale mone ko utlwa ntho engwe mone re ha ke suthe mono re bue taba tse ding hape Josie Maboneng o mamedi taba ke ena City of Johannesburg mona ba re ke Johannesburg CBD hona le dibaka ke hlokometse taba ena o mamedi ke hlokometse le mantane ntse ke le Gauteng mona le maobane ke ile ka fihla a o cha generator ga fela ho loka toropong ka mana o cha generator ga motlakase ha uo jwale ba ra ha isa lentse re shebane le lukisa kae kae hlele tlele re swagele empa ona le dibaka tse ding kae kae mo ntso sna motlakase teng kae kae ntso khutla jwalo emba bo holo ba taba ka toropong ka mona ka Gauteng mo mamedi ana strata sena se se change se fetotse le bitso ba na market se le lilien ngoi e market street se le lilien ngoi ya o mathaka mona hona ho charge ne ga ita ga fela tshana ga jana ga ita ga fela ke mathatana ha isa le mamedi fela he e batsurga thata o ga dintho ditle diloke e batho ba se ke baba le mathata a motlakase tsona tso ke neng kereng ke go tsipela tsona tse pedise tharo tsebeletsong ya lesedi jwale he metso se dula hantle o hele shume le metso e mehlano mo mamedi pele re fitla gore a butle tsagale mamedi butle papa butle ka manifesto ke tlameha ho fa mo mamedi history mane ke wale ke di 2018 nako ya ne dutse mane bo nna le wena re batlang teng re ke re qoqe re utlwe rena e ha re tshwara ditaba re tlotswa re tlotla ga tshwara ditaba difeng yo okay ya re ke bile taba tsa ka ke tsena mona he mo mamedi e nge ke di otle a emane senyene ena ena ke a maobane tsholo man ena ke a maobane papa DNS Gisterson re ke pote ka mona he mabedi wa ukwa engisa man mo ke batlante mamedi tsatsi lena la di 2018 kgweding ya borobedi gona le ka gaba ka America ka mona ile a bua ntho thata ho ka America ka mona ka bo Washington wanthe thata ho lo motho ena mo mamedia wanthe thata la batho ba bangata ba motseba ka mantswana a heaven dream ba motseba ka mantswana wale he ene le ka la mashumi a mabedi a metso e robedi kgweding ya borobedi ka di 28 tsa August selemo sona he mo mamedi ene le sa sekete magolo a robong a mashumi a tsheletseng a metso meraro 1963 Hamilton Piena, Dr. Martin Luther King Jr. Kakapa, ana fanaka puo, memantu ya haya ile nga sebedi sa holubon kia ring. I have a dream. Kina le toro. Yola mantu ya na haya, I have a dream. Aile nga tuma. Wile abu wakati 28 sa August 1963. Ha o no tshwere mohanto ka mona ka bo Washington DC. O ile a fana ka puo mono mo mamedi a ntate Martin, Dr. Martin Luther King. Ari, I have a dream. Le kajeno, mantsiano batho ba tseba hore ke Martin Luther King, I have a dream. Me o na bua mantsiano a hore ke na le toro ya hore o batla ho bona tshaba se setsho le se sesweu. Kapa merabe yohle e kopane ho sena kgethollo ya mmala. A hlalosa hore ka tsatsi le leng, jwang kapa jwang re tlabe re lokolohile, mme re tlabe re tseba hore hantlentle tokoloho ke ntho e jwang. Mme a re batho ba batsho le batho ba basweu ba phele mmoho ka kgotso, ho kenyeletsa le bana ba bona ho se ke hwa ba le kgethollano. O skwa tu ena o mala o itseng wa mala o itseng ha o kopane le na le a bua mantsu ano he Dr. Martin Luther King Jr. ka di 28 tsa August 1963 yale nebile ke be ile se hloho mo mamedi sa hore re tlatla re qoqa re shebe rona se hloho se tla hlesa matsaba jwang ka jeno ke shebile mantswe na ileng a bua ke Martin Luther King Jr. a reng ke na le toro. Temong le mong o tlameha ho ba le toro bophelong. Ha re lo reng bana ba ntate a se phoso o lora.
1: Pretoria Tswane. Le se fetwe ke lesedi FM le Kubunda 88.4 kapa ho SABC Plus app. Ke mole.
0: O fela le jwalo tsebeletswe na ke mollelwa hle ke lesedi le fela le jwalo ke lesedi FM ke mollelwa ya bekeng tse pedi tse fitlhileng ne re le boitshwagisong kwana re le o sheba ona re ka solokolokisa jwang mananeo mona e le gore momamedi a tla natefele gape re tle re fumane dipalo tse nyologang tsa momamedi tsa gore re ntse re mamelwa ke yona tabe re batla momamedi go utlwa rena re ntse re mamelwa jwang kapa ntse ke re na Johannesburg mo
1: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le qhubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
0: Fela lo jwalo, mabedi kgwedi ena ke a dikakapa ke bone hle ke la boraro kapa la bone banna tsholo. O ne a hola banna ntate Hlaodi banna kgiba Hlaodi botshweneng. Ke bona ba ntse ba mo tholetsa mono ba bang ba batsa. Ngola kgiba. Hola tshini ke utaba
2: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaza Vodacom ifihlile ifumane ka 889 rand fela di kgwedi tse 36 ho 3 gig red core plan ntlafatsa se solo sa hao ka u yeketsa 99 rand ka u dimka kgwedi mme ifumane Huawei Fit 5 hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app ifumane a lebenkeleng le online hona le dipehelo Further together, Vodacom.
0: Mambetse le Sedi FM in Tokyo. Batla o fetuela batho.

Ena pina ikile ya bino ke Luda Van Ross hole seri FM. Kajene sura ke Celine Dion, Dance with My Father Again. Yo, mna to makalo mabedi. Kame tsosuke le shemele mtsumine kamra hora ya apele mo mabedi. Ne re tlame be re tloba le sehloho mona mo re linting hemba ma thata me hala kya ho ya mo mabedi. Re ke ke ra gona hore re tle re o bulele mehala o tla o letse fela tlo sa rona ne ge senkile ga se qotsitse mantsweng a ileng a bua ke Dr. Martin Luther King Jr. mo a ileng a re I have a dream ne ge tlile tlo sa rona re se matahantse le mantswe yana a Luther King Jr. Martin Luther King Jr. Re batla ho utlwa mo mamelo rona na le wena bophelong mona o ile wa ka wa ba le toro mme wa ba wa e finyella toro eo. Ne re batla ho tla utlwa rona o kgonne jwang ho bile jwang hore o tla o fihle ho yona toro ya hao e o sebeletse. Taba tsa rona ne di le mono le rona ka mora hore e o hule-hule nako e telele toro ena ya hao mo mamedi. Nakong eo e neng e phethahala o ile wa ikutlwa jwang o ile wa etsa eng ne re tlo bua ka toro nna le wena ka jeno empa ntho di a hana ka nnete ga o na le thole re tshwere wave rider mo mamedi wa nkutlwa naa

0: wa mamela marena ha re kopa di thapelo wa dutla wave rider wa nkutlwana tsebile se ke le sedi metsotso ke mashumi a mabedi botsekeng ka mora hora ya pele RQB
1: bula menyako me o boloke jwalo ka boss build it Fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mifuta ehlwa wing fela. Promotion iqala kala 24 August ufihlela la 5 September. Hatifaisa lete. Bona le dipehelo. Boss deals diqadile. Build it fela.
2: Kulo nyaka ke sa le moshanyana ka rumo ya ga se tlamana heng se phekola in cancer mme se tlama sena hona jwale re se re se sebedisa sibitswa bullet herbal remedies bullet phekola cancer ile mofetse hepisi ile le banda majwana ka nyoko le dipiong ile kidney stone di fibroids ile di hla mosiso o chesang bullet ife hla bula re tshoro ebe ho ba ha monate mosiso o ha monate jwalo bullet o ka fumana Bloemfontein setopo sa majaka thata ho metumi le empero moti shop le ho outstatom ho kare botsabelo didi lady brand tofo trading pelabang le golden supermarket bona lady brand le welcome menis lucky boy moti shop le tropenya welcome lucky boy moti shop le house lily soweto dobsonville se trata ke le twaba pela police station
3: mema le babo julius lao soweto dobsonville mkodi street 1043
2: Ha o batla ditlhakisetso letsetsa ho +26656991481
4: Na o blacklistilwe kapo dikolotong MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083244046 ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto mokitlane ha o na le di areas dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
0: Mabedi shaba metso se dula hantle ho ye mashumi a mabedi a metso medi ka mora hora ya pele. Ho ntso mametse tshebeletso ena. Ena! E ga jwa.
5: Tshebeletso e ratwa. Lesedi FM.
0: Ke o taba mo mamedi ke yona tshebeletso ntse ngwe mametse ne ntse ke mametse hle maikutlo a pinena ya wave rider mo reng wa nkutlwa na hle ke mametse ka hloko go utlwa rena hantle ntle e tsamatsama jwang habile eng e re eng ya utlwile na wa nkutlwa na ramasedi wa nkutlwa na batho ba batla go utlwa ha ona le dintho tseo ba di etsa le haiba ona le ntho ye o e kopang batla ho utlwa na le a nkutlwa na na le a nkutlwa na awana hona le tho ne ke ke sheba ditaba ka hinna ka ne ke ke sheba ditaba ka hinna ka bona empa hona le tho mashume a mabedi a metse meraro ke metsotso ka mora hora ya pele nna na ke la re qhoba bosiu re ya horeng ya bobedi ke la bohlano e ha re khone re tle re fumana mehala ka kwana mo mabedise ke ile ka kopa tshwarelo ka nnete WhatsApp ya iyo mehala ha iyo o tla re tshwarele ka nnete ka sena se etsaetseng re tla se lokisa nakong e tla ske bo ra yetsa phoso ena ka nnete mo mabedi ba tla o letsa mona ke yena mong a feme o batla ho bua feme ena ke a ha yena e rona ga mpa re be bua fela feme ena ke a mo mamedi o mamela tshebeletso na bosiu le motsheare ona jwa le bane bo dikratshe mana ba ntse ba mametse ba go ntse di otla mane mogale o kauki ona le mo security mana ntse ba ile tsebe ntate a o sheba mane nese le yona ntse ga hanyane ka mona le ngaka dipetlele mane e baba ba ntse ba qhuba dikoloi kana kwena bosiu bona bo bo kanakana ba ntse ba qhuba ntate ba lo phetha mabaka wa nene tia sala motho yena o ya gala ba ka motho gala ntse ba phetha mabaka e baba ba ya hae baba ba ya mesebetsing jwa jwa baba ba ya dikopano baba ba ya meketing e fa paneng ha mabedi ba ntse ba memetse le sedi kana go ena bona batho ba go mamelang ke ha holo bana ba khanna bosiu ba sebetsa di filling station e manese di ngaka jwalo bana ba ke sireletsang hantse re thewetse maponesa ke le batho ba bohlokwa mpelo na he tshe ya ska ri bale bona he ba botlhoka batho ba ha ona motho a seng botlhoka bo philo mona mo bamedi ba ntse ba tshwere he maponisa no bale bona ma bona bo lokiana ntse re tai mono e baba ma se ba le hona le mogwathatsa kae kae ba habile mono ba ile lokisa ba tshwere ka thata bona bo suitse nan tate o ya le fifi go themotho nya metsi le fifi mono ha le ponisa o ya bona mo wetsa mo sebetse Mwana ki Chris Brown, mbabidu na le Kerry Hilson, hule sedi FM Superwoman.

A pinena mo mabedi e biswa fela ka gore ke Harvest Prayer. Yona e bula ke Shooter Coombs o na le Marcus Harvey. Ke ka ho pila reng Harvest Prayer. Metsotso yona mabedi ke mashome a mabedi a metso robedi re ya horeng ya bobedi. Ntse ke shebile ditaba mona me Dlamini Nkosasana Dlamini Zuma. Bona le ntho ileng a e bua ke gola ya bekeng ya bobedi jwale mawa mona ha na botsa dipotso ke sa re ke bala ba News Africa a hlalosa gore ai o bone bontate mbalula kae kae ba ntsha tšhelete ha utlwa tabeng ya dikgetho tšhelete ke yone e neng e bapala bana jwale o na le ntho engwe gape ileng a e bua ka ntate Lamola jale ntate Lamola o le ena o latlha bua le mme Dlamini Zuma aba a hula mantswe ana hae mo aneng a ngotse teng yena ya gore a hule a hae ka gore mohlomphei a fikile mbalula wa ameha o sebediseng ditšhelete teng ga golo jwang ga o shebue go vovotelwa batho jale ha mono e tlile ga se hule mantswe a hae jale ga re tsebe re tla bona a bekentse ya gore na o tla qeteletse a hutsi kapa keke a hula na a tlela le jwa lore ke a buile mme nnete ke nnete se re tla bona rona re cheile khokho ge le shebeletse hantse le tsa ditaba re tla utlwa qetelong ya qetello re tla be re dinka ha re di fa mmamene re taba yane e feletse mona ke yena e feletse

mona kiena. Eo le neng lentse le utlwa mona mang a ntse a reng ka mang kae jwang hwa tshaba e re tla o fa yona mohlang fela re fitlileng a pheletsong ya yona mabedi metsotso ke mashome a mabedi a metso e tsheletseng a pele re fihla horeng ya bobedi tshilo le taba tse ya bana mona le kakapena ya Afrika Borwa bana Black Coffee wa iphelela motho ena wa iphelela Black Coffee mabedi ona le dintho tsa ditshola mo mosekwana o tshwere ka thata Black Coffee ke mo Afrika Borwa mo Afrika Borwa tshwere ka thata monena ke bone mawa mona ona bua le mamana DJ mamang a hlile a meletsa a mo hlokobetsa rena bo pelo mona motho o tlame re a phele jwang Black Coffee a bua le sibini seno o hotle ha o ntse na le batho ba ntse ba bua ditaba tse hlabosang ditsebetsa hao e se batho bana ba bua ntse mpe fela tseo ntlatlena tseo di etsang ha bana taba le tsona hohang o bona o ipotsa ha bana athe nna bophelo mo ke etsa tse mpe fela bana tse ntle tsona a ke di etse o ntsa tsela pele he ket mahlala ho tsana tsa madlanga commission fela maobane o na le siyo e o na le siyo mo ba medika a tsepa le ka jeno hana o ba teng he hla o ne rutlwe ditaba o na le mabitso a ntse a hlahlela mona hlahlela mono e ha re tsebe gore na go etsala jwang mashome a mabedi a metsemotlhano ke metsotso re ya goreng ya bobedi.

Kena Pina, Mabedekia Kenila, Timaholo Sedi FM, if I could see you through my eyes. Ridula Hantam, Mabedi Metsosung, Emma Shumiama Bedi, Pele Rafisa, Horing Ya Bobedi, Horing Ya Bedi, Taba Mzake Kachela, Galenanola, Diteuha, Dikalaning. Takopana Lena, Mabedi Mot, Tabal Sarazita, Batum, Nati, Nati, Nati, Nati. Molaola mogatlo o laolang papadi ka mona ka Europa o bitswang ka gore ke UEFA o ntse o lokisa ditloso ba batla go tlosa moporesidente wa FIFA ntate Gianni Infantino. Jwale ge re tla bona gore na ntho tsa bona di tla tswela pele natlhe go na le seo ba sa se kgotsofalelang bana ba UEFA ba se kgotsofalelang mokwetlisi. E se mo kwetlisi tsolo mo presidente wa FIFA, mo presidente wa FIFA ke yena ntate Gianni Infantino yale UEFA ke yona e ntseng e lokisa ditaba. Ba batla go kosa mo presidente wa FIFA e leng ntate Gianni Infantino. Yale re tla bona le yona mabedi ke a rona e sentse le ka kotleng. Ga gona e tlwelela go hang molemong wa gago re o jetse gore na taba di tlamaile jwa. Ala gongo di tawa di fitla ho yena mane le pele di fitla rona mo ho ene ho etsa hale ke bophelo bo jwalo tsona tseo ke neng ke ke go fetsa na he mabedi wa tshebeletso ya lesedi bona di tsa majwang a tsa ntate mo pretsa mo president wa FIFA ya qoswang ke UEFA ya ye le mash e tsolo le shebele metso robedi jwale shebele metso e robedi pele re fitla ho reng ya bobedi. Horinye na bedi hema bedi botejwale nna ke tabe ke swaya noka he ke tswala mona e saleng hape jola ka gile ka hlalo sa mabedi hona le di province tse amedi ha bohloko ke maya e batanga re ka bua ka Western Cape re bua ka Northern Cape KZN hle ho podi podi le hle ho podi podi le ga di bakeng tsena hema bedi empa ba hlalo sa ra ka mara matsatsi a mabedi a mraro ha o tla uka mofutho naha ka bophara o tla uka mofutho naha ka bophara pina kias naso ho le sedi FM di katare bona moriante.

varo bona tika tika tareng ka mona ke snaze o ro fumane motho wala mono tika tareng mo o ro murata hona hona hona mfumane tika tareng a rwela ke tshwere motho a ka lwana motsalo wa ka lwana o tshwere motho a hao tika tareng mo mamidi re dilam se sengela shomela mtsumine pele re fihla horeng ya bobedi ya ye ke tsho ka mehlala matsatsi ke re ho tswa fela hore na wena la motho o ile la kopanela kae e sin mo o ile la kopanela teng ho jwa lo fela ya kamera hore dipapadi tsa mohope le fatshe di tle di fele mamedi ke qeta ho bua ona jwale ka mopresidente wa FIFA. Ho na le moo dibapadi tsa sehlopha sa Argentina di ileng tsa etsa taba tse thata haholo, taba tse tlontlolang tse se molaong. Jwale FIFA ya momamedi e batla ho tlia diqoso ho batho bohle ba ileng ba etsa mathata haholo dibapadi tsa sehlopha seo sa Argentina. E ba le bona ba ntse ba hlophisa hore na ba ba qosa jwang ka seo ba ileng ba se etsa. E dipapadi tsa mohope wa lefatshe haholo papadi ya bona ho qetela ya mohope wa lefatshe. Moo teng baneng ba bapala le naha ya Spain, bana ba Argentina ya ba Spain e ya ba hlola e ba nka mohope ka ntlha e le nngwe ho noto. Jwale re tla bona hore na FIFA e tla thola dibapadi tseo tsa Argentina di le molato na, mme ha ba ba fa kotlo e tla ba kotlo ya mofuta ofeng. Rona re tla o jwetsa bona hore na ba ba pshatla-pshatla ka taba difeng. E ka nako nngwe o tla nahana gore taba di fedile ate ga o so fele. Bona ntho ena World Cup re batla re e lebala ntho kona dinyolwang jwale. Go na le sebine sa naga ya ana o thewa kae motho ka Malawi ka mona Salif Keita o ne a tlame gore a tlo bina mona Aforika Borwa empa o sa itse ga atle ka nnete o shebile taba tsena tse ntseng di etsagala tsena ka melata gore a di tsamatsama jwang gore utlepeleng ke ke eme ganyane e tla ga ntho se di lokile ge ke tlatla ke tlotla ke bina nageng eo ya Aforika Borwa ke bua ka Salif Keita a satla. Masatla mamedi o hlakotse leeto la hore atle a itlo bina mona Afrika Borwa. Salif Keita. Jembare pepere la papera pe papa papa. Eish. Yana mutwara wa ke mutwa merci beaucoup. Merci beaucoup. Salif Keita. Kile ka mona ka Jazz by the River ka mona. Ke ne ke tsamale motho e mong bana ke tsabalo mo tshoka le bitso. O thewa ka qoqo ka mona re lo shebala Salif Keita ka mona ka Jazz by the River e ke tsama le lehlonolo letswa lehlonolo nete tsulo no na lehlonolo nete le ka mona ka Jazz by the River ka mona ka le mosesing e hle ke batle go bona Salif Keita ai ye jaifi mona jaifi ai tsu yo Salif Keita mana ai wa hana ai Salif Keita wa hana mamiri hana jaifi hana ho tu tu bagabaga a le tswe manka ile ngwe bile o watla ka kalfut e tatsena u dilahlela kwa na mmula ka kalfut u bonana u jwa le he kona re tlo bona mekale mehlola le tho ntshetswa ka hanong ka bona ntshetswela ka hanong ka bona ke yona e bo sebeletsang ka nnete ke yona e mo sebeletsang ya Salif Keita wa teng di binitse jwalo. E baba mbaba bega jaifi baba bele ka ubina bana e bo makhatsi e makhatsi mamelo tla perform wa performa motho ya staging a mo bi ambi na tsara handle brenda fasi e le bra yuma sigela na ra ho mitsa a tlo maema go motloele nna ke tla ile nna ke to bina life ke be ke tla le bente ya tsao sa go no disabente go ke tla mo go tlo maema go tla ka backtrack nna e hana bra yuma sigela ha ke tlo yetsa ntweni. Nele dika kapa bolo bona bo Oliver Mtukudzi bana ona le mbo album nye ngo Oliver Mtukudzi na ketika sindile mo selemo sa hai sa tswalo tseding tsa dilemo tsa hai tsa tswalo ya ba bitsa Ibrahim Masikela be teng pating ya hai mona ba ke mkenya pine nye ngwe tsena ei le monate ka nete ba be me so so a ke re bong a pele nna le wena re fitla horeng ya bobedi o ntsoma metse a tshebeletso ya le sedi nna na o kela RQB o tlo re tshwara lehle ha ona mo nna le wena ri leng ra karara hom hom hanyane re shebile taba tse re qoqang ka tsona ka lebaka fela mo wa medi ka lebaka leo ga le hatse yo na o he tsa itse jang fela ntho di tswile go ntho tabeli lokile ba hartse
ha re sheba safa e mamedi motle re bone mo ba bona ntate Katen McKenzie ile mo letona la di papadi Afrika Borwa alla ka taba VAR na ke ntse tshelate ke la hletse ka safa ka mara re VAR e beteng yo le safa e sa tswa phatalatswa e ho jwalo tshelate yona ke ile ga ifumana ka e romela ka mona ka mosong ka mona gore ba re kenyetse VAR dipapading tsa PSL papadi eo tšhelete eo e ntse e le teng empa soka ba etsa mosebetsi wa yona ha ba e bua bana ba baqolotsi ba ditaba ba re ha e tsamaye ilo etsa mosebetsi wa yona ya ka mokgwa o leng ka teng he mamedi le dibapadi di tlo kgola haholo haholo tsa Sundowns le Pirates mamedi ka taba tsa FIFA ba sheba fela gona setlhopha seng ho nkuwa dibapadi tse kae ho sona ai ba lo thola di-million-million banna di-million-million ke yona tabane ya talente eno ke tlo bua ka yena ka chenhemo mamedi empa he mehala keo ha e sebetse motlhomo ke reng ke re bebele bebe ke tse tlang kwana re tla qoqaqoqa ka yona le gona e seka tlo ya re bapalla ya bapalla boko mona ha e qeta e be re tsetsang pipetsi Kat Matala tse di tswela pele le tsa hihem wa mo diket matlala banna shebile ditaba mane nga bua ka ntate Fane Nkosi le yona eo le ana ka e bua ka ena pejana mane e ntse e le teng he mabedi ntse e le teng re tla ikua e tsaba jwang taba Kat Matlala Tito Maswanganyi o ile shopping se seng o tlile shopping sa Orlando Pirates sa bapala o sala ka mana ka bageina re tla bona gona ntho tsa ditlahle di tsamaye jwang ka mona he Tito, Tito, Tito. Pina ke monate ya Jonathan Butler, Holy Said FM, River of Life.